0: kannete ba lakatsa le lentsweleng la motswadi fela. Mamedi metsotso ya rona o mong fela kapantle ebile se hlele mmedi ka morao hora ena ya bobedi. Mamedi re kena jalo sethaleng sane se e leng gore kannete o lokela o kgethe pina e batlwang ke wena. O lokela o kgethe pina e batlwang ke wena wena mmamedi mme kannete re tle re tswele pele re utlwe rona ditaba tsa rona di ka tsela e jwang. Kena o tle o batle jalo pina e o batlang kannete re ke re o bapalele yona kwano. O kgethe pina fela ha e le teng re tla o bapalela yona wena mmamedi ha e le teng kannete re tla o bapalela yona. Ga tla o bapalela yona eno e batlwang ke wena.
1: Ha e letwe.
2: Ala adore ga makhe.
1: Ka ofela.
2: Se tsabana sa go.
1: Ho jwalo ntate.
2: Ba tinga na ne le ma re ka tsela.
1: E ya ntatwaka.
2: Nna wa mahlakwana wa setse ba le magwana metsi.
1: Ho jwalo.
2: Ke di tsela ga ke ntate go tsela go la mo ha mo re. Ya ta fa thaba ya matsha. O bana ha so o tse so gole dina e o tsone tsa tsitse ka dina. Anna motho wa nna yo wa tsapo ba nna ke ja ta ba tswa ba ba ba nna nna ke ke
1: ba ba ka puliane
2: ba ba ka puliane ntate ke tse ka o kwala se o sane ntse
1: se tlo sue eng ke ta ema
2: ke re ema se ke mana ke ke se be se tlo sa ma tsega ke mna ne phai.
1: Oh.
2: Ke ke lo nya ha ya tsimo sa ma tsaka. Ona le pina mo ne re ne di.
1: E re nye.
2: Lindiwe.
1: Lindiwe.
2: Eh, lindiwe.
1: Oh.
2: Oh, ba tsola le di ye na e.
1: E ya ntadwaka.
2: Thank you ntate.
1: Ke a leboa.
2: Ntate.
1: Ntate. Hai letwe
0: mamedi ka mona ke a gaua ka mona ke a gaua
1: hai letwe
3: ka la tlo ga ba ha
1: ka ofela
3: a tsaba la go
1: o jwalo ntate
3: e magbe ha se ja ke re tsha
1: a ka nete ha feel ntate wa ka
3: e ke ntate 6 ya bi ja ma tshabuleng ka mana
1: ntate 606
3: nane ke kutara o go wa tsere ntate le tsama matsela mo ha ga ba so thokopana e se ntle nngwe
1: le tsama matsela ha ga ba so thokopana
3: da di
1: a enda twaka e re re ga mo shebe a ga nete e re re shebe ntate le tsama matsela mo na ha re ba so thokopana ga tla rugo rona e ga tla mofumana mamedi ge fe monyana ga nke mothamonyana o hlakileng e tle re ka nnete ha re khutla ga be re khutla bjalo ga tseba ka nnete ra ge nke di mothamonyana o tileng re tle re tsebe hore ka nnete re kwenya ntwe bona halang e tle ga re khutla re tle re khutla re nka mothamo o mong hape wena mamedi metsotso ya rona e mehlano ka morao hora ya bobedi metsotso ya rona e mehlano ka nnete ka morao hora ena ya bobedi se re fumane jwalo phaila ka matshegeng ka mane ka nnete setumo sa matshega ka nnete a re lindiwe re boetse re fumane jwalo ntate le tsema matshela ka nnete a re ba sotho kopanang re nke ba bangwe na mamedi re tle go utlwa gona mothamonyana ona o tla re beya kae re tle go utlwa na mothamonyana ona o tla re beha hokae hokae wena mamedi le go gorna mothamona o tla re beha kae ke shebile mamedi re ntse re bua ka ditaba tsa ka ntle ka mona batho ba ntse ba gomella melaetsa mona ba re bontsha ka nnete ra monna ho hlile di ntse di tswa fela hlile ho ntse etsala taba tse ngata ka ntle ka mona ho ntse ho phathanwe haholo ka tsela e hodimo ka nnete ba sotho ba thabetse hore ba ya ipusa ba thabetse jwalo dilemo tse 60 ba ipusa ka nnete wa ithuta hore mohlomong tse ding tsa dintho ke hore ka nnete e be e le hore karolo ya boetapele tonakgolo o ne a le teng ditabeng.

0: tseno mohlomo e ka nna ba yena o se a chaisitse ka nnete jwale basotho ba gae re santsana re natefetswe re ke nne re ipuse ka nnete re bone gona ditaba tsa rona di ka tsela e jwang mme ka nnete ntlha ya bohlokwa e ntse le go etsa dintho tsohle ka boikarabelo dintho tsohle ka nnete re nne re di etse jwalo ka boikarabelo re ntse re tseba gore hosane e ntse e le letsatsi mme ka nnete ga re sheba o thola gore motho o entse ditaba tse ngata fela ka letsatsi di na le le leng hosane ga o se o sheba o ya o bula mane mo o phelang teng ga o sheba banna motho ga a sa na le lofo ya gore a ka ja o seng a ya mosebetsing motho ga a sa na le lofo fela ya gore a ka ja a ya mosebetsing jale a ile a natefelwa ke go ipusa a ile a natefelwa ke go ipusa ka nnete letsatsi dina kao fela le letsheare leno ka nnete ya ba go ba monate motho o sa lebetse gore kgwedi e santsane e le ngata yo a lokelang a tlotla a e phela mamedi kena o mfe pina yo reng ka nnete e batlwa ke wena go tle go bapalele yona re tle re tsebe gore e re ga re diletsa re diletse re se re ntse gore bonyane re tseba gore nkile mothamonyana o hlakileng ha e letwe
1: ka rato le ka makgethe a butlwa
0: ka o fela
1: o tshabana sa kgong
0: go jwalo
1: ke nne o iphe go tswa ka metlha ka mona ka TL
0: e ya mme
1: nna ke ikopela taemane mo namaareng hela koko ke a leboa abu
0: ke a leboa mme a letwe
2: ka lerato le ka makgethe
0: ka o fela
2: motšhaba
0: e tswela pele ntate
2: le nna ke kere
0: o imametse jale bothata ke bona bono wena tswela pele o taba tsa gago di hlakile ka moo
2: ne ke kutlwa ka gago utlwane ntate wa ka
0: ai ka nnete o hlakile
2: ke a leboa ntate wa ka ke ntate Binela Morena sefela se sešhatapalo se tsoga teboa ke a file monti ya ntate wa ka
0: ee ya nta
2: ke kopa o kongotlele mona ntate wa ka ha na tšhelete ha na koloi ha na thuso re a mmona
0: o ha na tšhelete ha na koloi
2: ntate wa ka
0: ke a leboa ntate
2: tanki ntate
0: ke a leboa mamedi ae ka nnete ntate o re ha na tšhelete monkeng monna eno ha na thuso monkeng ha na thuso monna enwa ke lefile yena monkeng ga na thuso ke magaute ke ga maleki ya wena mamedi ka nnete ke ga maleki mamedi ke nagana ka nnete ga e baneneng ga yo e mong re tlabe re tshwarere re diotlile ka nnete ga e ba o qetelanyana a le teng re tle re nke ditaba tseno re tle go ikorona re etsa mothamo o jwang ka nnete re utlwe gona o tla re fitlhisa kae re tle go ikona mothamona o tla re fitlhisa kae wena mamedi wa seama sa lesotho ga o ka kena wa batla eno e batlwang ke wena batla pina e batlwang ke wena mme mamedi ga e ba gayo e re ke tswele pele ka nnete ko otle ditaba tsaka ka tsela e jeng.

0: Mamedi metso ya rona e 20 a nan le metso e meraro ka morao ho hora ena ya borobedi. Ha ile twe.
1: Ka ofela. Mona sa
0: ho. Ho yalo ntadi.
1: Ntate wa ka. Ntate wa phela.
0: Hai ka nnete ka mo ha ntate ka ba wena o ntse o ya hantle.
1: Ka le wa mo di mo go hona ntate.
0: Ho jwa lo ntate.
1: O ba le ntate ya.
0: O ntse re le mo kgahlelong wa no kopana dipina.
1: O pina o kopang
0: dipina.
1: Mo kgahlelong o kopang eng?
0: E motho a ikopelang pina tsa hae.
1: Oh,
0: ho lwa ntate.
1: Oh, ntate.
0: Ke a leboha.
1: He wena. Oh, ntate. Ke a leboha.
0: Ke a leboha ntate.
1: Le bitso la ka ke ntate o tatu jana o ipatela ho.
0: Ho lwa ntate.
1: Ntate ke a leboha.
0: Mamedi ke a hopola ho no kopile pina mona ya nereng hana thuso hana koloi ke bona e etsa mona kapa ke mpa ke sa tsebe lebitso jwale le nna lebitso ke lona le ke bona e ka le ya mfosisa la monga pina ke bona ho hlatse ngata mona radio ke bona ho hlatse ngata mona wena mamedi wa sema sa Lesotho ka nnete jwale ka ha ke sana bonnete ba lebitso ke kgola ke yona ntho e mferekanyang. Ke a kgola ke yona ntho e mferekanyang wena mamedi ka nnete ha ho hlaya ho hlaya pina tse ngata mona jwale ha ke sa tsebe monga pina na ha ke mang. Ha e letwe ka ofela
2: sona sa go dumela mohlakwana
0: kgotso mme
2: ke kopa ntate fa mongwe pina ka lebitaleng ke meletse ke o kgone go tlhaisela ka dilong ka batelele.
0: Lebitla le nkemetse.
2: Konkutla?
0: E, ke re lebitla le nkemetse.
2: Tepi?
0: Ke re o re famole lebitla le nkemetse.
2: Tepi?
0: Ke a leboha. Hai letwe.
3: Ka la ratole ka makgethe.
0: Ka ofela.
3: Ka tshabana sa kgono.
0: Ho jwalo.
3: Ke utlwa hore ngatjhe o re ha o e fumane empa ke lebala gona hanana e binwa ke mang wa tseba ntate wa ka.
0: Ee, le nna ke utlwa ke lebala na hana e binwa ke mang ke bona e nhlaisetsa mefuta e mengata jwale ha ke e mamela ka morao ka mona ke a utlwa ga se eno e o e batla.
3: Le yone e neng kareng o ko ngotlele yona le yona ntse ke sa qetiqete hantle gona hanana le tswa ke mang ile ke etse phoso mme o tapela ka lenyatsa o naka. A hlalosa hore na e binwa ke mang. Gona sa nkotle o na mpolaya. Ile wa e gopola yona.

0: E yona ke a e hopola, e ke a e hopola ka nnete hore na ona ke re e.
1: Oh, ha go sa e bone yeno he o ka ngotlela yona ntate wa ka. Ke ntate dinya la mo kana se fela se se tshatla pa re so tso ha te bo ya fili mondia.
0: Ke a leboa.
1: Ntate wa ka.
0: Ah, du. Ai ka nnete yeno ya ona sa nkotlo ona mpolaya yona ka nnete ke e thola wena ntate wa ka. Ke e thola ka nnete. A letwe.
2: Ka lerato le ka makgethe.
0: Kaofela.
2: Ka tšhabana sa kgomo.
0: Ho jwalo.
2: Ee. Nna ke kopa Apollo Ntabanyana.
0: Ee.
2: Ke batla ho rata motho ya sa o rateng.
0: Apollo Ntabanyana o rata motho ya sa o rateng.
2: Ee, ho bohloko.
0: Ee.
2: Ee.
0: Ke bua le mang?
2: O bua le nkgono ha re kopane thapelong.
0: Ke a leboha nkgono, re ke e shebe ke bona na ke tla e thola.
2: Ee, a ntate, ke a leboha.
0: Ke a leboha nkgono. Rata motho ho bohloko nkgono re ho rata motho ho bohloko ke tla bona ka nnete rona e tla tholahala ka tsela e jwang. Mamedi metsotso ya rona e 20 a nang le metso e 8 ka morao hora ena ya bobedi re ntse re le mokgahlelong ono o kgethang dipina tseno tse re reng ka nnete di batlwa ke wena. Ha e letwe
3: ka lerato le ka makgethe.
0: Kaofela.
3: Ka tšhabana sa kgomo.
0: Jwalo mme.
3: Dumela ntate le Maltato ja.
0: Kgotso mme wa ka.
3: Ke mme o go boloke lerato la hao morena ka qatšha seneke ha mofuthu.
0: A ka qatšha ka moo.
3: Ke kopa pina e binwang ke ntate Temane ha re mmangwane wa hae o bona a mo makatsa.
0: O taemane ha re mmangwane.
3: Wa e hopola ntate?
0: Ee, ke a e bona ka nnete.
3: Ke a leboha ntate.
0: Ke a leboha.
3: Thank you ntate.
0: Taemane a re mmangwane. Mmangwane e bona mamedi metso ya rona e 20 a nang le metso e 9 ka morao ho hora ina. Ka morao hora ina ya bobedi. Ha e letwe.
4: Ka lerato le ka makgethe.
0: Kaofela.
4: Re tšhabana sa kgomo ntate wa ka.
0: Ho jwalo nkgono.
4: Lebitso la ka ke nkgono gale ke llela o letsa tholane. Nna ntate ke kopa bohloko ba ka ke re ke sa tsebe le hore di binwa ke mang. Mme ke a tseya ka leng e tla bo re thuse. Bina moya wa ka. O binele Jehova.
0: O pinere bina moya wa ka.
4: Eh ntate. Jwale
0: ke a e thola ke a e bona.
4: Ke a leboha hle ke a ikokobetsa ntate.
0: Ke a leboha nkgono.
4: Ke le bana ba se pa ba hanga ba ngata malta thola. Thank you ntate. Ntate.
0: Kana ne le malta
4: thola. Ke ke kopa di tshwarelo hanga ta hle bana ba se.
0: Ke a leboha nkgono.
4: Ya kokobetsa.
0: Ya nkgono. A e ka nnete mamedi re reng ke mothamona ka nnete ga tla re bone na o tla fihla o re beya hokae. O tla fihla o re beya kae. Metsotso ya rona 20 a nang le metso e robong pele re fihlelwa lo horeng ya boraro.

Mamedi metsotso ya rona e mene ka morao ho hora ena ya boraro. Mamedi a e ka nnete ke bona e ka ikgethile e batlwang e kgethwe ke yona. O tla thola hore ka nnete tse ding ha di ya ngolwa mabitso jwale ha e ngotswe ka tsela e kanya itseng e ka nna ba se yona. Mme ka nnete se ntse re go inela matsoho metsing. Mamedi metsotso ya rona ha e le mona ka nnete e mene ka morao ho hora ya boraro. Mme ka nnete ke nako ya yona hore ka nnete re ka sebetsa jwalo ka hore e letwe. E le to wena mamedi wa seama sa Lesotho ka nnete re tle re bone gore na e tla re beya kae taba eno e jwalo re tle re bone gore na e tla re beya kae ka nnete ha re ntse re eleta jwalo mamedi ae ka nnete re qadile jwalo o tla hopola gore ka nnete re kene jwalo setlhong sa rona horenyane ya pele horenyane ya bobedi ka nnete ra kena mane mo e leng mamedi o ne o ikgethela dipina tse batlwang ke wena mme ka nnete ha re le mona re ka itswelela pele ka nnete ra eleta wena mamedi wa seama sa Lesotho ka nnete.

0: thoya magae da pe o leta thujane u ipatlela khotso ne o ipho khotso ka mehla ne re tabila ka letsona dipelo se se bia di tsaba ne me ipopuliti ne nna ke a tsamaya ke a tsoga ke nda pe ga di buka o ntsa tla ka mo ga bona a ntse nga e le tale bona se bohle ka ofela nkgono tata ile nkgono e banna ke nna o ile ana ke nkgono manga mora ga mokgathane nkgono bophelo ke sentsego nkgono kgotso ke legela phologa nkgono ka seotlwaneng nkgono gale ke llela go leta thujana o tse o ntlhe mathuti a ka e tate ke lokela gola mogang wa morena o ntse la rata kao fela le bao ke sa ba bitsang kgotso ga e ate motho ba
1: ga e ate ntatwaka
0: tate hela le re go buang masego moo le o na le batla go kgaditsa jale wa bona jale
1: hela ho rubeile ka masego ka mona ka nnete ba ga dinonyana di dula batho ga di sa tsebana ofeng ko ofeng difate ke difeng
0: nonyana tse tsona di fofa le bosibu
1: ka nnete tsatsi lena ke bona ya ka kapaebe ba di tsositse gona difateng mona e tlile ho hobe
0: ya bona bosibu bona le bofetotse motsheago
1: ka nnete a kgona masego a re se le motsana ka nnete atšhe empa ga ditaba bogolo ke tseno tsa gore basotho ba ipuse gojaloamedi metsotso ya rona e robong ka morago go gora e na ya boraro mme ka nnete ditaba tsa bohlokwa e tlile tsona ka nnete ae masego e ne e le motsana bosimo bona wena mmamedi ka nnete ntle le gore ka nnete ge nne re potapote e tlile masego e ne e le motsana letsatsi nela ka jeno ka nnete ke tlhokometse gore ae le ka mona ka makwanyane park ka nnete e ne ka letsatsing la ka jeno kapa mesong ena ya ka jeno gobane nna ke kena ka nnete goreng ya lesome le metso e mmedi mesong ena ya ka jeno ga le qala letsatsi dina la ka jeno ka nnete ge le qala jalo batho ka nnete e ntse go phetiselwa go ntse go phetiselwa hua godimo le tlase ka nnete ditsela di tsamaya ka thata e le tsa batho ba tsamayang ka maoto fela ka nnete o bona gore ae kgotso e ya pere ka re go naga ka nnete bontate ba tshireletso ba tletse le bona wa bona ka nnete gore ae diketso tse mpe tsona le ditlolo tsa molao tsona di kebetsa ga e tsagala ka nnete empa e le monate le boithabiso bono bo goreng bo o bonang gore ka nnete basotho ba ka gara bona ke gore ka nnete ba thabile basotho wa ithuta gore motlhomong ga nako e ntse ya ka nnete re tla qetelela re se re bona basotho e tlhiele mofuta o emeng e le ntho e le nngwe o utlwelanang bohloko o ratanang o kgonang go tshwarana ka matsogo ka ntho e le nngwe wena mmamedi.

0: a eletwe
1: ka lerato le ka makgethe
0: ka ofela
1: se tšhabana sa kgomo motsebang
0: ntate
1: ne ke tshwile ore ke re nkgone o thele-thele ka dilo modulong komanya a re ke mosisi
0: ke no tseba melato ya gago
1: ee ba bang ba omana ntate gagolo ga a ka utlwa ore ditse ba o lekile le ba bang ba profinse ya gagwe yena o mosile
0: empa ge a ke re tšhe o ne o sa mosia ka phoso e nempa e le go lebala ka nako e nngwe
1: ee ka nnete o sa mosia ka boomo kapa a ke re tšhe ka go maletatriane re bangata o ka se ba bitse ka go fela ka nako
0: fela
1: o ko ithuti mabitso a
0: maletatriane
1: o utlwe gore a na le moelelo
0: ee bogolo ba ona ga o amametse ona o tla utlwa gore go na le mo a yang teng
1: ee fele a mang ebile

0: kgalema o le motho.
1: Ee,
0: ntate, ha kamane ka mohalosuputi go na le mme ba tseya ka meno pelo ga di rata. Ore wa lutlwa lebitso le?
1: Ee, le boima. Ka nne.
0: O boetse go na le ntate bokgopo a buiseletse motho molemo. Wa utlwa na le re?
1: Ee.
0: O seka lebala. Ga ntse re ya re ya mona re la ga ba le mme o iphe kgotso ka mehla. Jale a ka jeng le naitse maletatho jana a iphise kgotso a mangata a seremone.
1: Ee, haholo.
0: Ka wena o ntse o go baile gara ngwane batho bana ba se ba ile moketseng ba.
1: Ee, ga e ka nnete tlile o seya o e sheba gore a e ka nna ba ba moketeng mo.
0: Ee.
1: Ka nnete.
0: Tamane ka mogotlong o na le mme. O kwata ga go buseletse motho molemo. O kile a bona motebang. O ga o song ka mabitswano o sheba o sheba. Ka mogalosuku ka mane go boetse go na le ntate batho ba tshaba nnete. Ba e tshaba batho nnete.
1: Ee, jalo ebile o ka bampa wa rehelelwa ga o le motho a tsebang go bua nnete ora eno o jena.
0: Ee, jale lena la mme go kwata ga o buseletse motho molemo. Ne go kwata ga se bophelo. O dila bona o tla fumana motho a entse ntho e kgolo ka lebaka la go kwata fela.
1: Ee, ka ntho o ka bo ile wa e laola.
0: Ka ntho o kile o bo ile wa e laola ntate e re ga o ketsa ga o se entse ntho e kgolo ke wona o ikwatla yang.
1: Mme ga o ka sheba batho bano ba nang le mamelelo bophelong mona ba re feta ka ntho tse ngata.
0: Ba tswela pele.
1: Ee, ba tswela pele goba ke re le maemo e leng gore a ka ba ile a motsukutla. Ya ba bophelo bo etsaetse ntho ntse ngata ka nnete o ntse a na le boikokobetso le mamelelong.
0: Ee, ntate.
1: Ka nnete.
0: Phephetso tseno tsa bophelo o feta ka gago tsona jalo ka ntsi fela ga e feta ka ga setsotsana.
1: Ee.
0: Kapa sona sefefo ebe yona e ba ka godimo go sona.
1: Ka nnete.
0: Ee. Ore a mangata ke mpa ke kolano a semmakae fela fela mabitso a ma le tathuyane nna ke ikutse motho bang gorena bo ntatemogole bo le bonkgono ba baka yana ba tsaba modimo ba sile seang ba
1: ke neo
0: ga e le gona e tiileng ka tsela e nngwe nkgono o daka ya motho mona ebile lebitso le eno la motho eno ntse ke le lela gobane ne le ateng ka dithuso a re ke a botse ke motlotlo ka seo ke leng sone. Okwa oso lebitso leno fela le sentse le re o ikamoele.
1: Ee, o ikamoele ka maemo otlhe.
0: Maemo otlhe.
1: Ka nnete.
0: Le botho ba gago fela gore ebe o mosotho ikamoele.
1: Ee.
0: Le puo ena e o e buang e amoele.
1: Mme taba eno ya go ikamoela ke ya tse di ntse maatla ka go fetisa lefatshe mona gobane ga kere jale ga o kgonne go ikamoela dintho di ba bobebe bophelong mo.
0: Ntho di ba bobebe bophelong ebile ga o galle tsa maatla ane a o senang ngone.
1: Ee, ke.
0: O amoela tsena tse o bonang gore modimo
1: o. Ee, modimo o fe. Ee, modimo o entse o felele go tse.
0: Ee, kore, ae, motho ba. Na bana lo hlola pele ya ka batho ba ba ka ya mabitso.
1: Ka nnete.
0: A ne dira ha ke tlisa maikutlo ka nako nngwe ke try ke a sheba a mang a mabitso a mang ka tlisa. Jale beng ba ona ba ipata mabitso ana le ona.
1: Ee, ha ba hlaele a ngata.
0: Ha ba le ke na ntate, o kgopo a buseletse motho molemo. O tse ha e sale ke mmona ha mabanta ha ke sentse ya kena moyeng mona. Mme ba tsheya ka meno pelo ga di rate ga ke tsebe le yena na o kae. Ee, ntate Thakadi ya mokoti e mogolo ba kae maila bokgwa ka moo a ko phuthephuthe ntate ba ka ba tlaele bo ntate ba tshaba nnete. Rakgadi ya batho ka ena o tlaelela motlhaena ka nnete mme go tlale ga bopee ka tsitsa e le nngwe. Bo mme mmanonyana ka motlhakeng bo mme sata sa ntshwanela setlogo banna. O hana go ile ba ya ga ntate jo go tsane ke mo ka ka hlolo ke yena ba ile ke
1: o bona bana le moemedi
0: motho ba
1: ke re bona bana le moemedi
0: eh bana le moemedi
1: o
0: eh ha ntate jo go ya ga ba ile ke yena o sole khale bana ke tete tsu ho tsala ntse la hai. Nna ka se

0: kae le yena ba mo fetsa fela yena changile ka moka a bolela tsa lefila ngwana ntate a le maria o se le ka utlwa go tsa ontsa e ke mo tsene
1: e e
0: ba o tsia mo la ntle tso ka mo yena a go gonda e la ntle tso ka mo yena ka ntle ntle ga ka sitwa go fikela a go
1: e wa ugwa
0: tswa mamba nai
1: mele
0: le ditso la ga ke tate go lokela go la mohong wa mogena go tswa ya ta ke re kopile jwale
1: e e ya ka nete re re fisi
0: ya ba tshela
1: ha a ke a le bu ha ile twe
0: ala ga tole ka magethe motho ba
1: dadi me mamedi taba eno e bohlokwa go loka nete e bohlokwa ba ha o sheba yona taba eno fela hore ka nete ho kwata ho ke bo ha ba ha o busiletsa le thoko re o tla ithuta bophelo mona wa tseba gore yeno ke inepa holo bane ke bone hona le batho ba leng hore o thola le maemong o ne ngolokela ka nnete hore jwale motho yena mona o ne a lokela a kwate ke hopola ha ke tla inepa taba eno ke ntate moholo wa ka emong a le lefung wena mmamedi go qokele ka taba ena a le lefung mona jwale ntate moholo wa ka e ne e le teacher jwale ha o wa ukwa ditaba tsena tsa haetsa bo teacher e ka o na le ke ho shapa ngwana wa moholwane wa hae jwalo ka ha ngwana a entse phoso sekolong a ka etsa phoso jwalo ka e mong le mong a entse phoso le bo metswalle ya hae mono ka nnete jwale ka ha ke ngwana moholwane wa hae yena ngwana a ba ukwa e ka ha e ka nnete nna nkebe ka shapua ke ntate wa ka mona taba ya ba mono fela wena mmamedu ha nna nkebe ka shapua ke ga ngwana wa ka hobane ke ditšhere jwale ha shapa ba bang ga ngwane ka nnete ga ngwane wa ha ya qetelele ga e monna ha e baneneng o kebe ka go shapa le bo mmatu wa gao ka go fela a gutlelang hae ya ba ba gutlela hae wena mamedi bana ba bang ka nnete ka la gosane ba qetelela ba gutletse sekolong bona ka nnete ba gatshe re ne re tlo kopa go shapua yane a nna hana gobane jwale o dumela ga ke ba shapua ke ga ngwane wa hae mamedi ke ya o jwetsa gore e ka re tlale ore o ne a ba tlwela sekolo gobane fela a sa batle go shapua ke ga ngwana wa ga jalo ga ngwana wa re ae mona sekolong ngwana e mong le e mong o tla etsa se nna ke le gokelang gore a se etse batho ba bangwe ba batla gore e ne e le bogopo kapa eng empa ena o ne a eme tabeng ya ga e le nngwe jale e ka re e ne re mora eno ga ngwane lefung la ngwane enwa ga a sa tlhokaetse ba bangwe ba metswalle ga e ka nnete ba ne ba bui gampe gona lefumono ngwane enwa ga ngwana wa ga ona sa mmatle gampe hehehehe taba tse ngata ya ba neneng jale batho ba bangwe ka nnete ba e beya ka tsele ba neng ba e beya batho ba bane ba re ke lehloyo ga ngwana wa ga e ne re ga lokela go bua lefumono yena ke re jalo o tla ba bua qetelelong a bua e le motlhomong a emetse lelapa jalo ga e lelapa ga le tlofana ka ditebogo batho botlhe ba be ba dumelo ga ga ngwane welo o lokela a tlotla ga ba batho ba ne ba nne ntse ba bua taba tsena ka ofela mamedi ke ya o tlhapanyetsa gore ga ngwane wa motho eno e ne ga a fitlha a bua ditebogo tsa lelapa fela ya ba neneng o tlwetse tsena tseo batho baneng motho e mongwe a neng a di buile a bua ka ena gobane ga ke gone o bua ka ena moo go bile o bua motho eno a bontshitse gore ga ngwane wa gae o ne a kgona o ne a na le tšhelete o le a tlodisa ngwane no wa gae o kena sekolo hehehe taba tse ngata empa a tsitsitse ntlheng e le nngwe fela ga o lokela go shapuwe jalo ka ba bangwe gobaneng ke be ka shapa ba bangwe e be wena ga ko o shape gobane jalo go waka empa ntate ga ke tla bona taba eno ya boikokobetso bo onono le mamelelo le go tseba gore maemong otlhe o tseba go imamelela taba tsotlhe e ne re ga ema mone o na fitlhe ema a bua ka taba tsa tebogo ya lelapa fela ya ba o tloetse yane batho botlhe ba fofuletse ba bile ba dumela gore ae ga ngwana wa ga o tlo arabela gagolo ba jale ke motho a a nang le tšhelete ga a raba mona o tlo bua taba tse e leng gore ka nnete di tlo sia lefuliena le le motlholo ya ba o fitlhe a ema fela a bua ka taba tsa tebogo ya ba o feleletse mono ke ga ke tla ithuta mmamedi ore ae ntho o thweng ke go tseba go mamelela le go tseba go ikokobeletsa ditaba le maemong otlhe ke ntho e ka bang teng mme batho ba mofuta o jalo ba dula ba tlhomphe ya bophelong ga o ka e sheba gore tse dingwe tsa dintho ga di tlhoke le gore o bo di agabe o ko itholele fela o phethatse taba tsago ga o na le se tla o ja mme ka letlhonone o tlo thola le ga o se o iphapantse jalo ga o na le a tlatla go wena gore ele monna ge ne re lebeleletse gore o ka nna a tlo go jena gobane tlhompho e ba seng ba o file yona e se le ka godimo go kutlwisisiwa motho ba se ba dumela ae motho eno ka nnete jwale boemo ba gae ba go tseba o nepa bophelong mona bo godimo wa

0: tlhompho o ikhaetse yona. Tlhompho ke ntho ena e re reng ka nnete, ha o kope gore ntlhompheng, o etsa se e leng gore batho ga ba o sheba ba tla utlwa ba lokela gore ba o tlhomphe. Wena mmamedi wa seama sa Lesotho, re ne ba re bua fela ditaba tseno tsa tsa mabitso ana a ka gara thojane ka mona gore a mangwe ona ka nnete moelelo wa ona, jwalo ka ga lebitso le lokela le lona, monga lona a tsamaye ka ditaba tsa lona. Re ne mpa re bua ditaba tseno tsa mabitso fela. Mamedi, metsotso ya rona e 20 a nang le metso e 2 pele re fitlha jalo goreng ya bone. Ga eletwe
1: alagato le kamagela
0: ka ofela
1: etshabana sa go
0: go jalo ntate.
1: Jale motivang o etsa gore re bue ditaba jwa matitšhere batho bano ba modimo ba nampa ba sa tsee. Titšhere e shapa ngwana wa yona go feta bana ba setšhaba. Ngwana wa titšhere motho eno wa shapua ntate
0: kue gore ka nnete a kere batho ba tle seke ba re wa gao yena ga o moshape.
1: Ebile gape a kere titšhere ga e batle gore a tla tlhodiswe ke ba ba bangwe
0: ga
1: o so go jua leseledi mola. Gobane le yena ga a batle go tlo nno thona o fitise
0: maeke
1: ele
0: jwale e kare mme wa ga o na bile a ile a mo emela le ena gore ngwane no wa ka ke be a shapua gobane jwale e kare ga ngwana ga yona ntse a le monyane dilemong, mme wa ga bile a bontsha ngwana ka ke be a shapua ke moshanyana.
1: Yelo o moshapile ka thupa e bonolo
0: hela. Ha e ka nnete.
1: Ha o sa batla go shapa tsamao ya
0: hae. Ha o sa batla go shapa ikele hae.
1: Jwale batho ba sa utlwisising ba re jwale o kgopo motho.
0: Ba ga motho eno o kgopo jwale.
1: Ha e ka mpa ba ba ga mametsi.
0: Ka nnete.
1: Ke
0: a lebua. A eletwe. A eletwe.
2: Ka lagato le ka makgethe.
0: Ka ofela.
2: E tshabana sa kgomo.
0: Go jalo.
2: Ke kopa le tatwe jalo ntate nkana ne le maldasa.
0: Ke a lebua mme wa ka ha eletwe.
2: Ke eletsa le ntate go lokela gola mogaung wa morena le ntate o le tathujana ko ipatlela kgotsa ntate ga di buka ntate poane ya kane melala ntate mpoloke kgotsong ya gao morena mme moikokobetsi le mena ke a tsamaya ke a kerekeng mme iphe kgotso le mme Seila Ditšhaba nkgono tate a e leng nkgono o phela ke semphego nkgono o ka losa magolong a matala nkgono sediba sa bophelo nkgono ka sotlwaneng le nkgono thetshele nkgono tshepong yaka ke tshepile morena nkgono tiisang kano ya tumelo bonkgono botlhe le bontatemogolo botlhe ntatemogolo taue tshetlha le nkgono ponye bomme le bontate ba ausi le baabuti botlhe ka go fela ba ratiwa ke nkgono kgotsa ke legela phologo ke a leboa ntate.
0: Ke a leboa nkgono. Mamedi, metsotso ya rona e 10 le e nang le metso e robong fela, pele re fitlha jalo goreng ya bone, pele re fitlha jalo goreng ya bone, wena mamedi wa seama sa Lesotho, mme ka nnete a eletwe. Ka ofela. Go jalo ntate. Kgotso ntate wa ka. Ae ka nnete ka mogau ntate.
3: Ntate.
0: Ka lesubing ka moo.
3: Ntate. Ke kwa ntate jane le ntate.

0: Iya ntate wa ka.
1: Ke kopa go leta le ntate ka lokela go rama ha ngwa mo rena. Ono o tso ke le gela pulo. Ntate ka tama jona a se le le ka mantsinyana. Ne a tewa masija dilo tse monate ka thabatseka. Ne a wisetsa sa bolefela teng ka thabatseka. Ntate lefafatsana la mabi a seole. Ntate nkanane le maltatejane. Ne la dirisa maikuelo ntate. Ka baka utlwa ke sethabela maikuo.
0: Eya ntate
1: ka nnete la tebisa maikutlo ka tsela e boima boo a o le motho o inana o tlameha o utlwa ga molaetsa o le teng ditabeng
0: molaetsa ga o le teng ka ga ditaba e lokela motho a ukwisise
1: ka nnete o tlhoka motho a ukwisisang ga ke tla qala o kena Trojaneng. Haeso ka mona hono na le ntate mogolo ono dikeng ntate ha uane kholo ka mpogolo go. Re ne le motho ana ka itso tla di mona. Ana ile a nyolo ka mona ka topo nga ta na to feta la di mona. Ke ra go di fa se go ntsa ga hela mona. Ah no go go ma bitso mal ntate. A go itse ma mera mala tsa mal ntate ya mona. Ba twano ba go tlo. Ile ka yaela le saka tabene hae. Ka mora go ke yaele le saka ke mamele. Ka mamele mabitso yolo ka ntate ge lokela go la mo mo ga mo ga nantsa ya tshwang. Mabitso a mang ha se le bitso fela. Ile go le bitso le le na le molae.
0: Ee ke.
1: Go no go go ke le gela kulo. Ha na mpa le bitso le na. Ile ka qala ka mamela pele go ebe nkgono lebitso le lampang lona o ne a shebile kae empa kalo ka mokeresete ka kgutlwe ka kena dibitseng ka fumana molaetsa a lebitso lena ka go o ntate ga uane e kgolo ka mpogologolo ga ana ga ke mamele molaetsa ko ona ona molaetsa go ka nnete bo ntatemogolo le bo nkgono ba reyang mabitso bodimo ba file ka nnete a ba ekeletse ka gotlhe e ke botlhe bana ba fuweng mabitso ba ka kgutlha ba tla sebedisa mabitso a be ke a leboa ntate ka nnete kele Thojane lebitso la ka ke ntate mpolo ke kgotsong ya gago mo go wena ke a leboa ntate nkana le lengwa letate
0: ke a leboa ntate
1: anke ntate
0: mme taba e botlhokwa ka nnete wena mmamedi ka nnete bontate le bontatemogolo le bonkgono ka nnete modimo a ne a ba tlaise ditsebong tseno tsa bona gobane ka nnete ba tseba tse ding tsa dintho ga ke rere le batho ba bangata ga re tsebe gore o entse hantle ae o ne pidi kapa ga re tsebe le yona eno fela ya gore re a leboa o tsebe go mosotho ke ntho nngwe e thata ka go fetisisa mme ka nnete ntlha botlhokwa ntse le yone eno ya gore ae bonkgono le bontatemogolo moo ba entseng hantle ka nnete re a leboa bona ka nnete ge ntse re leboa gobane ga se ntho batho ba bangata ba etse ba ha eletwe
2: ka lerato le ka makgethe
0: kao fela
2: sešhabana sa kgomo
0: go jalo ntadi
2: o fetse antle ntate waka
0: ae ka nnete morena o sampolokile
2: ka nnete lena o sangapesitse ka mogau wa gae
0: eya ntate
2: mme ke a leboa ke goba
0: go jalo
2: ke mpa ke sa fepa jale diaba tsena le nna di a nthokola
0: o
2: Dian kholotsa Dian seka seka mona mo ke mametseng ka legato le ka makgetho Thojana gobane ke ntate phomolo e teng go mo rena ntate phomolo e teng go mo rena ke re tebere o ditse ka mona ka tsoro matebeleng
0: ka matebeleng
2: ntsale tiyo Thojana ka legato ka makgetho a itshetleile ka thabena kwading ka mahetla e wela ga golo bane ke motho a tshabana le tshaba sabo ga ke rate a tšhaba sena sa ntate se ka sa utlwa botlhoko dumedisetse ntate go lokela go gola mogaung wa mo ga ena o tlata a kuka feta pela gao bone bjale ga ke a fepa taba tsa kankebentse di ya pele
0: a ntate

0: tumi riseteren tate kino feta feta pela ha uno ka uno ka masonya
1: I anta ti
0: ke a leboa
1: ke a leboa ntatwa ka
0: go tswa ke mo ka nete ke ntate phomole tse mo mo ka
1: ke a leboa ntati
0: haya te
1: Mema medi metsotso ya rona e le shumele na le metso e meraro e medi e bile re ya re le bile jwa lo hore nyane ya bone ke ntate e phomolo e teng ho morena ne taba tseno fela di hlakile wena mamedi ke nnete taba eno e jwalo phomolo e teng ho morena wena mamedi wa sema salso mamedi metsotso ya rona ha ile mona e regetswe le mona re tle nne re khutle re sikira o ibisa ditsebe ha ile twe Haeletwe.
2: Lerato le ka magethe ntete. Ntete le letatojane.
1: Khotsa go. E ya ntate nkana ne le maletatojana.
2: Ha o ngwana mehle ka mogopilo wa kana ha se ke kene mo. O kupela tshavelo.
1: E ya go.
2: Ana ne le maletatojane a ke.
1: E ho jwalong go.
2: Ntate wa ka ke ikokobetsa le bitso laka. Ke mkhono khale ke lela o leta tholane wa motlou
1: ho jwalo
2: ka tumelo ya hao he ba madume ona ha pele ke leta tholane
1: e ya mkhono
2: he ngwane sho ka mkhoti ga tan tholane ya ntabulla lona le le ba khodi ke ka le ka hore ka nnete ka mihlalo matatsi ke etse ke leboha Bathei bathojana bontate pula maduboho o ne a dula setulong seo sa lona e le mokgopi bontate moyerane moya wa hae o phomole ka kgotso o sa ithobaletse nkgono ka seotlwaneng le ba bang ba bangata tje ka nnete ba entse lenaneo le lekgolo le re hlabollang re le batho ba basotho le monate leo ba batlang ge bue sesotho sa mmankgontlhe bana ba tle ba tsebe puo a nke ke lute le ba babedi ba bararo ke se ke suthela bana beso ba bankeke re re bangata re rata bohlaha mo moyeng ke lute le ntate a dibuka ntate Kgalema di ya ho sele ntate Bine la morena, se pila se sitsa. Eish, ba bangata. Ntate, re lokela ho hola mohaung wa morena. Ntate, ho leta thojane, ho ipatlela kgotso. Bonkgono le bontate moholo. Ke leta le bona, ba usi le ba buti le bontate thojane. He thojane ya nhlabolla ka nnete. Kore la ke kula jena jwalo ka ke kula ntate. Kore ke butlo ho hana ke re ae. Ha nke ke re kaka habedi a gago. Ke suthele bana beso ba bang. Mme mabitso a teng a mang a ke kutlwe a jena tje. A tshwana fela a bitswa ka mokgwa o fapaneng. Ntate seka tamajwana ke ke re a ka bue le mme. Mme. Re kopa tshwarelo wa re o mantshonyane ha ntate o pele a tlo leta tholang lebitso la e le tshwana le la mme re tla dula re le tjena tumelong le la mme re tla sitse ho fihlela kae o ka moreisa kore ke utlwe ae bomme fadimehang le itukise batle ba tlo leta tholane le bontate fadimehelang kgotso ke se ke buile ka boetelele ha ke suthe ngwaneso e tholane ya hlabolola ka nnete ke e leta le wena mokgobi wa rona wa re hlabolola ke a leboa ke a leboa tlhe ngwaneso
1: ke a leboa nkgono
2: a mangata motho a o ka bitsa hangata ke bitse ba seng ba sa kene ke re bake ba tleshe ba tlo leta tholane mabitso a ne a se ka fela jalo ka ha ntata re a rata bomme kgeleke ha di shebane mahlong o dula ka mane le bonkgono hahae ke kwana ho bonkgono yane a ka kwa ke a leboha ngwaneso a mokgethaneng a ke tlo wa le wala motho a o kene tankisentate ha ke
1: sise
2: ba kamoso ene.
1: Ya lebuwa.
2: Ke itebohela ntate. Ke nkgono gale ke le la o le thulano ya motho.
1: O jwalo nkgono, o jwalo nkgono. Nkgono gale ke le la thuja go le thujano wa motlong. Wa motlong wena mmamedi. Wa seama sa lesotho. Metsotso ya rona e robedi fela pele re fitlha bjalo goreng ya bone.

Mamedi e ne le PJ Powers are Jabulani. Mme mamedi ha o sheba metsotso wa rona o mong fela ka morao ho hora ina ya bone. Mamedi mo re yang teng ke hore nyane ya bohlano ke ona moo nna le wena re tlang ho arohana teng ka nnete. Re tjo re letsatsing la kajeno rona ba le qadileng hobane re tlabe re le qadile jwale hore nyane ya leshome le metso mmedi. Mme mamedi re tlabe re tjo re ka nnete hore nyane ya bohlano re le phethetse mme ka nnete le fela jwalo re sebeditse. Mme mamedi re ntse re otla jwalo ditaba tsa rona ka nnete re itlela jwalo ka mmino o monate o senang le taba tse ngata mme ka nnete re tseba hore ae ditaba tsa rona di lokela di nne di tsamaye ka tsela e nepahetseng. Ditaba tsa rona di lokela nne di tsamaye jwalo ka tsela e nepahetseng wena mamedi bua seama sa Lesotho. Mme ha o sheba tse ding tsa dintho ka nnete ke shebile mona ke ntse ke sheba pina mona ke ya ntate Babsi Mlangeni a re lerato la hao. Mamedi ke le ka utlwa ka nnete matsatsing ana kapa hara beke ene ntseng re le ho yona ntate Babsi Mlangeni kua ba bang ka nnete a ileng a hlokahala mme ka nnete le yena re setse re re meya wa hae le moya wa badumedi bohle ba faletseng ho phomola ka kgotso mahu a Modimo. Mme ka nnete le yena wa kwa dikakapa tseo re tsebileng ka nnete ditlaleho di a bontsha hore nalaneng ya Lesotho kwano hara batho ba e leng ka nnete ba ile ba ithukubetsa haholo ba hlajwelo Afrika Borwa ba ne ba natifisa Basotho ke bona batho ba e kang bo ntate Babsi Mlangeni.

kene di lemontsane ka nnete tse leng hore na henyane ya Afrika borwa e gatello ya mebala ene le teng ka nnete nthonyane nne ba ibitse apartheid re a tsiba ka nnete hore lo sebetsa kapa ho bina na henyane ya bona ba ne ba sena monyetla o no jwalo mme ka nnete o la qetella le yena e lwa karolo e leng hore e la fihla jwalo ka re hona ya Lesotho ka mona ba tla batla ona tifisa haholo ka rona ha kwano o la ba a ntsha dipina tse ka mbo ha skekete ka nnete o la ba a ntsha dipina tse ka bo ha skekete bo ntate Steve Kekana re a tsiba hore ke karolo tseno tse ileng tsa ka tsa itella naha ena ya bo bona ka mmino mme ka nnete ya ba utlwahala jwalo matšhabeng gobane ka ha rona ha ya bona ba ne ba sa kgone go utlwagala ka rona ha bona ba ne ba sa kgone go utlwala mme ka nnete ya ba itelela naga bo bona ba le matšhabeng kwano mo e leng gore Lesotho le lona e ne e se mogelo re ne ntse re ba tshireleditse le rona re ntse re etsa tsohle tse e nepaetseng go bona gore ka nnete ba bolokeile ba bolokeile mme ka nnete e sempa e le yona taba eno ya gore mohlomong batho ke batho mohlomong ba ka tlhoka tebuo mo ba lokelang ho e hloka teng le meloko ka nnete ya fapana empa batho ba holetseng dinakong tsane tsa pele ka nnete ha holetseng tsa apartheid ba tseba hore na naha ya Lesotho ebile bohlokwa ha kae ho bona ebile bohlokwa ha kae ho bona haholo bana rona ke re le ga hlaga fumana boipuso ka nnete 1966 kwana re le ga hlaga fumana boipuso mme ka nnete bona morao tsena 1994 ene le hona ka nnete ba fumanang tokologo re sentse re na dililemo ka nnete rona ditaba tsa rona di le hantle mme o le motho o makala ha molokono wa morao tsena o utlwa ka nnete o nkae ka Basotho a se Basotho ba lebetse gore na rona le bona mo re tswang teng ke hokae mamedi e re ko fena ntate ba simolang keng a re lerato la hao.

0: haeletwe
1: ka lagato le ka magete
0: ka ofela
1: le tsabana sa khomo banna da de phumulo e teng mo kana ha na onaje naite ke tiwa bona e tong medise fela
0: e
1: a re nda de tsamana ka le swing ka mana ha na onaje ke tiwa mana ke le di a bona e onaje mo tiwa
0: ona sa bua ona tabo ya gore le dumele ha holo a ske e skill atlwala go le lebetse
1: a tba nda dimplu ke go tsonya ha mo kana ke a bela e a itse mo kuina ke mahlapa ya ga tshona se go sa ha ke mo
0: a empa ye le tsheba kuina le ba hloka ona bona ntse le ntho ya leng
1: a u bua ke ga a itse mo kuina ke mahlapa ane wa tswa ba tsena tso di buang ei ba le lwana o tanke nya di tabi ane ba thwana ba modimo wa tswa ha se bohle
0: e
1: ba re mase ma ba hambe
0: e ya e bona se bohle ka nne
1: a se bohle a ke le bona ntse le batho ba le ualo aba yo ya tukulu hono na le ba e hana
0: e
1: di montana tsa ho tloa bo e di ya hola bo e tsena ene ke le ga na e ntshu no be go be a ho ya ba ntwa.

0: E ho ba jwale e maemo ana sa ba a ba se te a teba haholo ka nako tseo.
1: Ee, jwale maemo ana a teba haholo ntate. He ntate, ho suwe ka mono. Wa bona ha ho thwe sefate sa tokoloho se nosetswa ka madi. Ka mono ho suwe motho ba.
0: Hiba.
1: Mo ntseno ho no le ho bibibibibi. Ho ne ke re ke ipotse ka batho bana ba bang gona ebe batho ba ha ba ya habo bona ba feta le kae banna go batho ba ko le bona ke be ke bue go bona ke re heba ha le tloa mona le ntse le nke lo tsama high school long time ke go bana banna ba bala e pota ka mona go kwa se tswa lo la ka le ha o la tla ka mogolo mo le bona ka tlo ya le ka nnete ha se bohle ba reng batho bana ha ba tsamaya gore ga se botlhe ba sa tsebeng molemo wa rona
0: wa rona ga le basotho le dinaga tse lena tse ba gaisaneng le tsona
1: ebile a ke go wa gopola maoba ka ditapese ka e ne le eng gana phela ya dibini e ne le eng gola ga dibini di fua dikgako
0: oho
1: batho ba kang bo o ileng mothetho ba ne ba le teng a bile a ntse a tlhalosa ka e bo ke goletse lesotho mo
0: boholo ba bone
1: motho yano wa go bina pinane e reng ema o tsamaya ana wale e motho bang jele le wena o tla etsa gore ke ne dipolotiki ana wale ke motho a kang ntate mbi lebitso le la thabo o leng ka kae
0: ke tlile ke motho a keneng gaholo lesotho mona ena
1: ee o leng ka gana moo ntate Chrisi ha tla nyala ausi Dimpho go ne a kopana le yena kae
0: gona lesotho mo
1: gona mona gobaneng go ne go le jalo kore taba tse nne motho bang he o se ka teba golo ka tsona
0: etsaetsa
1: gore re shapuwe jale go thore re ntse re bua ka batho ba bagolo ga kalo re bua ka bona bosimi ba saukwe fela he re dule re tseba fela gore tšhe a se botlhe wa tseba nka o jetsa lekunuti gore le bona batho bana ba orereng ke ba fapa tshireletso ka moo go na le ka tloyaga a le kopana le yena a ituela nnete fela a re wa tseba ko jetse monna nna ke godisitswe ke mme wa lesotho kwana ntate le mme ba sebetsa ga ke a tseba mme ke ne ke mmona fela ga a fitlha ke gotse ke tseba mme enwa e le yena mme wa ka ka jeno le go thwe ke motshware ke utlwa ke sa tsebena ke tlile o tshwara motho wa nkgodisitseng
0: jwang e leng yena motswadi
1: e leng yena motswadi wa ka e ke nna ke tsebe ke tseba go bua kena ke kene sekolo ke tlhatswetswa ke menwa ke ainelwa ke menwa ke fetswa ke menwa ke phelwa ke mmeno mme nne ke mmona fela ga a fitlha tswa mosebetsing go seng gape ga ke sa mmona o tla utlwa ba bua taba tseno ande ha a di bua o fumane gore motho yone o tsebisitse maikutlo gona gona gona
0: wa utlwana taba ena e le bakae go ene
1: e le bakae ate a re jele ka jeno taba di a re fetogela le rona ba godisitsweng ke batho bana mme jale re ikutlwa re sa tsee se se re phethatsa go latela molao fela maikutlo a gona ona ga a yo tabeng ee motho bang
0: eeantake
1: lokela gola mogang wa mogela ntate ee wena o tlantšhapisa
0: ke tlatlhe ke diagabele yaga
1: lebogo o tsebe maobane nkgono ka seotlwaneng o buile ntho nngwe tapo banna ke e tsebang mane ke ke tlo fiela ka jeno le nkgono gatswa ke legela pholo o seka banraka nkgono le mme ntho tse ntse di ratwa ke botlhe ke tlo tshwara lefielo ka jeno nkgono ka seotlwaneng o buile ntho nngwe maobane e ka e tsago nke ke gopole ditaba tse dingwe ka bekileng ka ke a leboa
0: ga leboa re tla utlwa nakong eno
1: gapo ke tlabe ke kgaleditse bane
0: atšhe ke utlwa e ka go santsane o le maemong a nepaetseng
1: ontate
0: ya leboa
1: tate
0: metsotso ya rona mamedi e le shomele e nang le metso e meraro ka morago hora ena ya bone.

0: Hai Letwe.
1: Ha re tsatsa re tsama set.
0: Ka ofela.
1: O tsaya le tsakho.
0: O jwalo.
1: Mora.
0: E yang go.
1: O tla o le tsa mo kwena no o ska te ba ho.
0: Ho jwalo.
1: Ke la o lokela o lokela ho tira.
0: Ho jwalo nkgono.
1: Ya fela o sa bontse ena a sekipa le monana aowa wa fosa a ke ga o bule ae a sekipa le monana
0: ae ka nnete
1: o bua ka ya bophelo
0: ka bophelo
1: polotiki ya bophelo yona ka tae polotiki
0: go jwalo
1: monna o tibisitse jwale ha batho ha le bua ka mme ya hodisitseng ngwana ya lokelang hore mabahambe kore pelo ya hae
0: kanne
1: mmele wa hae moya wa hae kukaletse baholo
0: kannete kannete
1: obane ha kore kore obane mosotho ha a hodisa ngwana ka mono o mo hodisa sesotho o mo fa lerato, o mo fa tlhonopo, o mo fa kgotso, o mo fa tsohle tse molemo.
0: Ee, e ba wa hae.
1: E ba wa hae. Kore o mo hodisetsa thabong e le tsebong ya lebitso la Jehova.
0: Ka nnete.
1: Kore o mo tataisa ka nnete yohle. Ngwana eno o hola a tshaba ho etsa bobe.
0: Hura.
1: Jwale ha a hola. Go tshwaetse bobe. Ka lebaka la tlala. Le tlala moleko o jwang?
0: Ee, lephako.
1: Tlala moleko. Wa tseba tlala ke moleko wena ngwana tu.
0: Ka nnete.
1: Hei,

Aguzo, aguzo, aguzo, shine.

0: Ae letwe.
1: A la ka tole ka mafete.
0: Ka ofela.
1: Ya ba ka kumu.
0: Ujalo ntati.
1: A nyo a vili.
0: Ae ka nete ha fili.
1: A denga na nele mal tatu.
0: Iya ntati.
1: Lebitso la ka ke ntati Mpolo ke kgotsong ya gamogwe.
0: Ujalo ntati.
1: Mkono kaso kane a e bua ka e bona ta
0: ka nnete
1: o bua ka kgogaletla
0: kgogaletlala
1: wa tseba motho ha a le matleng a shebe motho a senang le o iponela mo aka a maelang fela godima motho eno a iketsetsa tsotlhe tse ratwang ke ene
0: gagolo ga a sena ntho a ne re buileng ka yona mamelelo le boikokobetso
1: ne ke tsejalo ntata o tla itse a maela fela godima gae a seke a gopola gore le yena ke motho motsino jelo ka ene. Ba le tlala le yona. Na o ga ba bona hore mona ke antonya le dimo. Ka ha tlala e di.
0: Wa kena.
1: Ka ne tlo kena mo.

0: sefofane jwale lephako ke leng le teng. O soge fela le hanka ka Allah tswa le kumanenyana go ke butse moya ke mpe ke phese.
1: Ee, ha fela ntse bophelo ntse bo le teng.
0: Ha fela bophelo ntse bo le teng. Kannete ke taba tse bohlokwa tse re le mosang ka le batho. Ekeke ba bangata ke ba ka ba ba mametse. Ba tsebe go kutlwa mekgweng, ba ntse ba etsa ketso tsena tse senang bo modimo ka gane.
1: Ee, ba tsebe go utlwa ditaba tsena.
0: Kannete ke molaetsa tsatsing ya kasi le na bona. Utlwa o le molemo go nna. Ga go.
1: Kanne.
0: Ba tlhokile go lafola mogaung wa mokana tle ke motau.
1: Ke a leboa motau.
0: Ke motau.
1: Ke a leboa.
0: Kannete ke a leboa ntate nkana le le maltatu ya.
1: Kannete.
0: Ke ba leletse ga le monate ngwaneso. Ke batla o itse ka gore le ka gore. O ye o lo phomola hantle. Ga o sireletse tseleng tsa gago tse o tsamayang go tsona o bulele.
1: Ke a leboa ntate wa ka, modimo o tla etsa jalo le wena o be le letsatsi le hantle.
0: Ke a leboa ntate.
1: Ntate. Mme wena mmamedi wa Seama sa Lesotho, ha o sheba ntate o bua taba eng gore tlala e ka o kenya le ha ledimo. Mme ke mesebetsi ya mokana modimo fela eno wa tseba qetellong ya letsatsi e bobebe ka tsela eno jalo gobane mokana modimo ha ke re ha le ka o fetola maphelo. O etsa tse e leng gore re ka di bitsa ntho re ka e bitsa mystery e sa utlwisiseng gobane ha batla go fetola maphelo e tlile o kenya motho a lapileng gona ga ledimo mono gore jale re tle re bone gorena ledimo le na mogana modimo ga ke re e ka nna ba morago gae kore a le fetole a le etse motho jale ke gorena ledimo le na le tla dumela go fetoa motho. Mesebetsi ya modimo e feta kutlwisiso ya motho. Ke mono fela mo e leng gore ka nnete yena e ka nna ba oreregile fela gore ae ledimo lena ke batla go le fetola e be motho jale ke kenya motho eno a nang le tlala ga lona ledimo lena jale ke tle ke bone gore na ledimo lena e tla ba motho. Mosebetsi ya mokana modimo e etsegala ka tsela yone eno fela ntse e itshwanela le yena eno e le reng ka nnete o le motho o tla bo re ka nnete tlala ke legora yeno e reng o gotse ka nnete ko re na modimo ha mo atamela yena o itsa jwang ka taba tseno tsa goga yeno eo a nang le yona gobane qetong ya letsatsi mokana modimo ga ke re o re sebedisa ka ofela re le bana ba gae mme le tsela tseo a re sebedisang ka tsona ke tsela tse fapaneng mamedi metsotso ya rona e 20 a nang le metso e mene re a re lebile jalo horeng ya bohlano mme ka nnete metsotsonyane e 15 pele ho hora yane ya bohlano ke mo re tla bega ka nnete wena mamedi re nka lefielo ka nnete re tle re fielle moruti re ka nnete ditaba tsa rona di tle di tsebe gore ka nnete di etsa le ka tsela e nepahetseng re tle re tshware re ae letsatsing la kajeno re sebeditse mosebetsi ono wa rona o makgethe o monate mme ka nnete re tla bega lokela jalo hore re tle re o kwale ka thapelo.

0: Hai letwe.
1: Kala ka tole ka magere.
0: Ka ofela.
1: Se tshabana sa khumo bana. Di selena go ya ofiela.
0: E ya se setse ka metsotso e mmedi fela.
1: E mmedi?
0: Ee.
1: Ah, e lokile motebang. Maobane nkhono la bua taba e nngwe mona. Ya go bona go so setse nako e kae. Re kena selemong se setšha kapa selemo sena se fela.
0: Go jalo.
1: Ka sheba taba ena e buang. Ka sheba letsatsi lena la kajeno. Kampa ka fumana go bjale maobane ke phathane gobane ile a ba ka nako ena ke sentse ke tlhasela thota. Ehlile go kwetse maobane ke se ke le gole haholo. Ke kopa go fiela he motebang.
0: Aa ka nnete ga gona mathata a tswela pele.
1: Ditabare ke re di fumane lengolong la moapostola Paulosi go baheberu. Kgaolo ke ya 12, re nke temana tse pedi fela e leng temana ya 14 le 15. Tsona di tla balea tjena kapo go thweng di bueya tje. Pheellang go ba le kgotso le batho bohle le kgalalelo. Eo go seng motho ya tlang go bona Modimo ga a sena yona. Iponeleng gore e mong a seke a haellwa ke mohau wa Modimo. Monoko o mahlonoko o seke wa lehlaela wa tla wa leferekanya. Mme ba bangata ba senyeya ke ona. Ga kana morena a hlonolofatse palo ya lentswe le.
0: Ke a leboa ntate wa ka.
1: Jalo ka ha nkgono a itse o so go setse dikgwedinyana di se kae fela. Re furalla sena selemo.
0: Dikgwedi tse pedi fela le matsatsi a 20 a nang le metso e tsheletseng.
1: Ya ntate, re furalla selemo sena, re kena selemong se setjha. Re kena jwang selemong sena se setjha? Ha re keneng ka hore re phielle go ba le kgotso le batho bohle. Re phielle go ba le kgalalelo. Mme re phielle go bua le Modimo. Ka ka nako nngwe Jesua ha a bua le banna ba bangwe ga ba ile go tshela noka ya Jorotane, yena o re matsatsi a sa setse a le mararo le nto o tshela noka ena mme itukisetse mofao. Le rona ka jeno go itukisetsa mofao wa gore sena selemo ga re se furalla, re se furalle ka gare go matso a rona, re fupere kgalalelo ya Modimo, re fupere kgotso ya Modimo, re fupere lerato la Modimo. Mme re sekebe ra lebala gore Jehova Modimo ka molomo wa Jesu Kreste o itse ratang Modimo ka pelo ya lona yotlhe le ka kgopolo ya lona yotlhe. Mme le be le rate wa gabo lona jalo ka ga le ithata. Ke ka lebaka lena ka jeno moapostola Paulus yena a reng go rona se be le kgalalelo le batho bana botlhe, se be re be le kgotso, mme re lemowe moloko o mahlonoko. Bontate ba ka le bomme ba ka, moloko o mahlonoko o se ke be wa kena ka gare go rona mme wa nto re ferekanya. Re le setšhaba sa Basotho, re le maleta thojana, re le baagi metseng, re le bana dikolong, re le baruta bana gotlhe mo e mong le e mong a leng gona teng a lemoe moloko o mahlonoko. Moloko o mahlonoko o ka tlhaga kae na, o tla tlaya go e mobe gobane e mobe e leng tiabolosi ga a ratetse ntle. Dihele di etseditswe yena fela jwale yena ga a batle go ya go tsona a le mong. O batla go hapa ba bang ba wa tla cha le bona empa mangolo a modimo ona a re ho rona.

0: Mamedi sena ke sealemoya sa Lesotho se hasang ka maqhubu a Medium Wave le FM. Ho Medium Wave re fumaneha ho 639 kHz, 469 meter band ho FM. Re fumaneha dipakeng tsa 90.8 MHz le 106.1 MHz. Boithabiso, tswelopele le thuto ka mehla. Ke Sontaha sa la nne, kgwedi ke ya leshome ya selemo ke sa 2020, 20 a nang le metso e tsheletseng. Hoseng wa kajeno o dumedisa jwalo ke rapelang radieng wane ha metsotso e le mmedi ka morao ho hora ya bohlano. Re ka mamela jwalo Thamiso methapelo ya hoseng ke ka moruti Letshesa.
1: Tate rapelang kgotso.
0: Tate.
1: Ntate ha ke re ba swabolle ka lentswe la morena ka di-4 tsa October.
0: Ho jwalo ntate.
1: Tsatsing le leholo la boipuso.
0: Ke a leboha.
1: Ke ntate momamedi ya motle tsatsing le letle naheng e ntle, ke ya o dumedisa ka lebitso la morena Jesu. Ya o dumedisang ke moruti Letshesa go swaya kerekeng ya Apostolic Faith Mission ha shedile masiru mona. Jwale Modimo wa solonofatsa kereke ya rona e kenela ha shedile ka mora moreneng Sontaha se seng le se seng ka 10:30, mme Modimo a o etse hantle. Mme ke tsatsi le leholo ha re ipuseng ka boikarabello le ka ho ntlafatsa naha ya rona, hobane naha ena re na le yona re ifuwe ke Modimo, mme Modimo a o etse hantle ho solonofatse. Ha ke etse thapelo, ntate ya motho ya halalelang,

tlhasolweng ke letho ya tswang ho boloka batho jwalo ka hore bolokileng le le bosiu le hoseng hona ha ke re fumana mohau wa ho bolokwa ko wena letlhaka la kajeno ka ona re a leboha lentswe la hao ke lena ga sa lebala le hlononofatse ka Kreste Morena. Amen. Momamedi, kgothatso ya ka hoseng e hlaya Testamenteng e ntjha, buka ke ya Baroma, kgaolo ke ya bobedi, ka temana ya 16, Baroma 2:16. E bua ka tebale ya tjena. Tsatsing leo Modimo o tla hlola di sa tsebeng tsa batho ka Jesu Kreste, jwalo ka evangeli ya ka e bolelwa. Hlalonofatsa lentswe lena la hao ntate Modimo ka Kreste Morena. Amen. Momabedi ya motle ya ratehang hoseng, ke tlo bua ka di sa tsejweng tsa batho, di sa tsejweng tsa batho. Lengolo lena le ngotswe ke moapostola Paulusi a ngwalla Phutheho e Roma. Jwale hoseng hona wa letsatsi la kajeno, ho na le di sa tsejweng tsa batho. Se motho dintho a di etsang, a dipatile, a re ha di tsejwe. Jwale Bebele e re, empa tsatsing leo la kahlolo, kapo letsatsing la bofelo, hobaneng Jesu yena o tla tla, a tlo ahlola batho. Ho na le letsatsi le leng le re tlare ke letsatsi la bofelo. Moo o tla tla ho ahlola batho. Ho ahlola batho ke ho fa batho hore na ba sebeditseng ba sa le lefatsheng. Mme haeba o sebeditse hantle, o tla fumana moputso o o sebeditseng. Ha o sebeditse hampe le teng o tla fumana moputso. Bebele o se o se jetseng, ke sona se tla se kotula. O ke ke wa ba etsahala momamedi hore o jale poone ebe o kotula mabele, kapo o jale direkisi ebe o kotula dinawa. Ntho o e jetseng o tla e kotula. Tsatsi leo Bebele e re Modimo tla hlola di sa tsejweng tsa batho, jwale ka evangeli ya ka e rutwa. Batho ba na le dintho tse ba di patileng, tse ba di etsang, rona batho ba bang re sa di tsebe. Papa le nna o na le dintho tse ke di etsang, batho ba bang ba sa di tsebe. Empa taba ke rona dintho tseo tse ke di etsang, batho ba bang ba sa tsebe. Na ke tse kgahlisang Modimo na? Kapo ke tse kgahlisang Satana? Hobaneng batho re rata ho hlaya hantle pela batho, empa sephiri mme re ipatileng teng, diketso tsa rona tsa lefifi di a fahla, di mpe. Ke ka hona batho ke ha ka ba etsa ntho mpe, ha rate ho hlahella hobaneng diketso tsa lefifi ha di rate ha di hlahella leseding hobaneng di mpe. Empa tsona dintho tseo tseo di etsang ke sa di tsebe, re ntse re re o motho ya lokileng. Bebele e re Modimo o tla ahlola di sa tsejeng tsa batho jwale ka evangeli ya ka e rutwa. Ho na le batho ba lokileng mahlong a batho, ho tsebwa e le batho ba lokileng, empa sephiring o na le dintho tsa di etsang tse mpe tse fahlang mahlo a Modimo. Tsona dintho tsana tseo tse re sa di tsebeng, Modimo o tla hlola di sa tsejeng tsa batho. Ho na le motho e reng ha re mo sheba ka shebo ya mahlo ya rona ya botho, re re motho ena o tlo ya lehodimo, re re motho ena o lokile. Empa kganthe maipatileng mapoteletseng teng, motho ena o na le dikurutu, o na le diketso tse mpe tsa di etsang. Modimo le ha eba rona batho ha re o bone, Modimo o ntsa ho bona. Batho re rata ho kgahlisa batho e se Modimo, hobane Modimo o bona sephiring, o bona le mo o dikeletseng, o bona le mo o hlaheletseng. Empa batho re phela bophelo bo kakang Modimo ha re bone, Modimo ha yo. Empa phela batho ke dikile,

empa be be le mo di motla hlola di sa tsheng ba ba batho ba ba mborapedi ka pa bo Kriste ba bo ntle e le se amprele se ka ba itsheletsa ka sona antsa se ba hantle ha se mo Kriste mo tlhona o ketso di dimpe o ka se amprele se re tlela ha ba ene le shomu e tlela ha o batua go tsho ha tsaka ba tlela mo no ba neng motho yeno ke mo Kriste ka poki mo hala le di hanti ma potele senteng ona di di ntsa di etsa nga sa tsisa be be re tsa dile o mo di mo tla sula di tsa di leng ba ba he ba tlo ha ba bona ni sisi ba ikelo ka di taba tsa bona tse mpe wa bona ha le patsi le ka tshaba ka tlhaloso ya bosimo he re ka e bona le hlolo he ka bona monne mo ngatsa mo sadi e mo a na ile ka tsaba tsa bonyasi e mpa o se mo hlae le mo sa ya hamitse he ba batho bana le di sa tsheng tse ba di etsang be be ne re sa tsile o modimo o sa shola di tsatsheng tsa batho toko yetse haiba o etsa dintho o ipatile o ntso reka ba modimo hao le modimo wa o bona gobane le stitch di entswe ke modimo le sedi di entswe ke modimo dintho tsena ka o shelela ka ba di etsa o ipatile modimo ntsa o bona o tlo hona le phoofolo e nngwe e ka re ha o elelekisa wa elelekisa ha ikwa e kgathetse ha e bona se hlahla e fihla e kenya hlogo fela mmele o ntse o hlaeletse ha ipatile masong e nagana go mmele ga wa hlaelela fela motho a ba fitlha a tlo e bolaya gobane e patile tlhogo fela mmele o setse ka ntle go na le batho ba jalo ba ipata masong empa diketso tsa bona di ntse di bona gore ga di a noka ga di nepagala ha ke tshwatsena mo mabedi a motle wa sealemoya sa lesotho ke ba o motlhatlhobe metsamao ya gago nna ga ona diketso tse o di etsang lefifing tse batho ba sa di tsebe ntso tsela gantle gana jele letsatsi di sa tlo tšhaba bosibo no palame disiero no palame lofo o no palame ntho o sa loya batho no palame o no palame katso o sa loya batho empa motshegare mola o iketsa e kaka o ntile modimo wa tseba go molotlala modimo wa tseba go moloi modimo wa tseba go senokwane le ga ba batho ba ba tsebe empa modimo wa tseba go tseba go moloba empa pele modimo a sola di sa tsenyeng tsa batho ga e ba ona ke di sa tsenyeng tse pateileng tsena sa di tsebelele le batho ka jeno ka sokoloa diketso tsa gago tsa lesisi wa di fogalela wa tla go bogela jeso jeso ore ke nna tsela nnete le bophelo ke nna lesedi la bophelo e mong le e mong ya ka tla ngwena diketso tsa gae a di fogalela modimo a ka mo tshwabela empa ga ntso etsa ditaba tseo tsa lefisi pepeneleng ditaba tseo di tla saelela ka letsatsi le leng gobane bebele re modimo o tla sola di sa tsejeng tsa batho empa ga o ka ipolela ka jeno wa pepesa diketso tsa gago wa gotla go tsona modimo o tla o tshwakela o tla o gaubela empa ga o sa etseng jalo letsatsi le telela ka solo la bogale le la tshabo la thuto tsa modimo mo o tla a sola di sa tsejeng tsa batho jalo ka efangeli ya modimo e ruta nkate re a leboa o seng ka lentswe la gago le reng letsatsi leo modimo o tla sola di sa tsejeng tsa rona jalo ka efangeli ya o ruta nkate diketso tsa rona tse re di etsang lefifing re a di pakela ka jeno re a di fogalela ka lepitso la morena jesu nkate re gaupele ka keresete morena ga o bee jalo amen mommamedi ya motle yanana le wena ke mo kotile chesa o tlhaya kerekeng ya apostolic faith mission masego a shedile ke reke ya rona e kena ka 10:30 ka mogamogeneng mme modimo a o etsang tsa go setamoga dikereke tsa rona tsa apostolic faith mission di teng lesotho ka bophara mme modimo a o etse gantle ke rata go siela dinomoro tsaka o ka bua le nna ga o rata go bua le nna kapo ka WhatsApp o ka nketsetsa ga ba okopa thapelo mme modimo a o solofatsa dinomoro tsaka ke 5877165587726525 mme ke re mohau wa morena wa rona Jesu Kriste lerato la Modimo kopana le matshediso a moagalang ga di re boloke botlhe ka Kriste morena ga o be jalo amen.

Ameri wa Salma ya selo so tlhle ntumele ke nke mong ya tlona ho dumedisa le hona ho amohela ka diatla tse mofuthu ho tle mo mametseng tsebeletso ena e kgolo ya sechaba o le hona teng sonta heng sena kgwedi ke ntsha kgwedi ke ya mphalane e hlola jalo fela matsatsi a le mane ke letsatsi la boipuso ka jeno na ha ya Lesotho e qata dilemo tse ma shumi a tsheletseng hantle ka katleo ipusa wena mogatwa wa ka ya sentsa o dumedisa le hona ho amohela ka diatla tse mofuthu ho seng hona ke ba le tukata o nyane wa mahauhelwa ka seboko ke mosia ke motho batsi ke motho a mantseng thebedi wa medicine na duomela mokgwa botlong ke nare ha ke ipate ke thewa ka le ribe le letle le letalana la mamosa le molapo ke ngwanana wa dihlaba tsa peka ka nete le ka jeno kgalong la peka moya o ntso sa kene ha o ya teng o siele mao mamamedi hobane jwale banana ba teng ba tla o qhaela ke boka dikgomo hantle jwalo wena mogatuwa wa ka ke sebile ke ntse ke suthela moruti maila ka tshebeletso ya tumiso sesuthi.

dumedisa mmamedi wa Seyalemoya sa Lesotho. O dumediswa ke Bishop Daniel Rantle, ke ena le basebeletsi ba hao ba Seyalemoya sena, ba ka kwano ka diphaposing tsa kgaso ya Seyalemoya sena, mmoho le bana ba ntseng ba penya dikonopo gore re kopane le wena maqhubung a tshebeletso ena. Re boetse re na le bane ba ditoreng tse kgolo go re gokela gore kopano ena le wena e etsagale. Mmoho re utlwisa lenaneo la tumiso. Ko kopa ke gona gore o tsitse mme o nke bibele ya gago re kene le wena tshebeletsong ena ya tumiso go seng gonang.

e le evangeli ya Jesu Kristi go ya ka Mareka. Kgaolo ya lesome le metso meraro le Johanne kgaolo e ne ya masome a mabedi le motso o le mong. Gore evangeli ke gore ditaba tse molemo tsa Jesu Kristi kapa molaetsa o molemo wa Jesu Kristi. Sepheo sa thuto ya kajeno ke gore re bone le go utlwa gore Jesu o tlhomeletse kereke jwang gore e tle ntshetse pele gago ya borutuwa le boapostola bo lokela metlheng ena. Metlheng eo, metlheng ena ya rona le metlheng e tlang. Boapostola ke borumuwa ba Modimo ka Jesu Kriste lefatsheng lotlhe. Ka lebaka lena, ga tla sebetsa ka setlhogo se reng ze Jesu o tlhomelela bakgethwa ba gae bakeng sa boapostola. Momamedi, le ga ke tla sebedisa ditemana tse dingwe, empa ya setlhogo ka jeno ke e ntsweng ka mantswe a na, mohla le utlwang dintwa le medumo ya dintwa le seke la tshoga, gobane ka kgona go hwetsagale, empa le moo ga e so be bona bofelo. Ke temana ya bosupa go Mareka kgaolo ya lesome le metso meraro. Momamedi, ka setlhogo sa temana ena, ka setlhogo le temana ena le tse dingwe tseo re tla di bolela, ke re go wena tseleng ya bophelo go na le gore go tlhae dintho tse ka garolang matswalo a rona re le batho. Tsa nyolola galefo, tsa tlisa go nyahama, tsa kgathatsa maatla, mme gape tsa nonyetsa maatla a o nagana. Ebe batho bakeng sa go phahamisa matlho a bona, go bona ka nngane go maemo, ebe bona ba kobetetsa ditlhogo tsa bona, ebe ba iponela tsena tse gaufi le bona fela. Jesu o lukisa boemo bona ga le thabeng ya metlhogare, mo a etsang thuto go barutiwa ba gae ba neng ba botsa potso malebana le matshwao tabeng ya go gutla ga gae la bobedi lefatsheng. Sepheo sa Jesu e ne le gore bakgethwa botlhe ba gae ba phahamele marwele, ba be ka godimo go maqhubu a ka sebetsang go ba bupetsa, ore go bona mohla le utlwang dintwa le modumo ya dintwa le seke la tshoga, gobane e ka kgona go hwetsagale, empa le moo ga e so be bona bofelo. Momamedi, evangeli ya Jesu Kriste go ya ka Mareka.

a holo ka tshebetso ya Petrus. O la fihlela dibaka tse kang Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia le tse ding tse tlasa puso ya Roma. Ka mehla Petrus ha ne a bua le bona, o ne a ba lemosa ka mehla hore ka moo Modimo o ratileng ka teng ka Jesu Kriste mora wa hae, bona ke ba kgethilweng ka ho tsejwa pele ke Modimo, ke Modimo Ntate. A re ho bona, kgethong eo ya Modimo ba halaleditswe ke moya o halalelang hore ba utlwe Jesu Kriste. Diphutheho tsohle tsa Roma ne di sa phetse hore di makale ke dipolelo tse matla tsa Petrus. Lengolong la Petrus, kgaolo ya bone, temana ya 12, o ile a re, baratuwa, ha ho ena le ho ka mollo hara lona hore le lekwe ke ona, se makaleng jwalo ka ho la le hlahetswe ke ntho e ka tsotwang. Ke kgaolo eo ya pele, lengolong la pele la Petrus, temana ya 12. Ba ne ba kgotsa ka mehla, ba ne ba ipotsa hore Petrus o reng mona ho rona ge le kereke ya Kreste. Ya ba ba re, ka ha eo e neng e le toloko ya hae eo e leng mareka o ntse a phela, ha re mo kope hore a ke a re fe ka hare ho letsoho ho ditaba tseo a di utlwileng ho Petrus, a re fe evangeli ya Jesu Kriste ho ya ka mareka. Jwale momamedi e motle wa sealemoya sena, tseba hore evangeli ya mareka e ne ngola ho arabela kopo ya bakriste ba neng ba le tikolong ya Roma. Thutong ya kajeno ke kgethile hore re ke re nke moo mareka a qaqisetsang diphutheho tsa Roma, hore Jesu o ne a bolelang hanare, mohla le utlwang dintwa le medumo ya dintwa le seke la tshoha, hobane ka kgona ho etsahale empa le moo ha e so be bona bofelo. Mareka ha qaqisetsa phutheho ya Roma, o re tshebeletso ya ho nokela polokelong ya letlotlo teng peleng Jerusalema, moo mosadi wa mohlolohadi ya fumaneileng ileng ya re ha yena a nokela, ya ba Jesu o re ho barutuwa ba hae, mosadi eo o noketse ho feta ba bang bohle, ke go kgaolo ya 12, temana ya 41 ho isa 44, taba tseo di hlaha mono. Letsatsi lona leo e ne le la ho qetela Jesu a e ba tempeleng. Ha Jesu le barutuwa ba hae ba tswile ka hara tempele ya Jerusalema, ke ha ba e ya thabeng ya mehlwari. Tseleng e nyolohang ho ya teng, ke ha e mong wa barutuwa ba Jesu a hetla, e ba wa kgotsa o re, moruti, bona ke majwa makakang le mehaho e mekakang. Ke temana ya pele kgaolong ena 13. Ya ba Jesu wa maaraba a re ho yena, o a e bona mehaho e meholo eo, ha ho ka ke hwa leswa mona lejwe hodima lejwe le sa heletswang. Ke temana ya bobedi. Mmamedi, barutuwa ba bang ba ile ba utlwa mantswana a morena Jesu, ba tshoha haholo ke polelo eo, empa ba lenyaya la koloba. Ba ne ba kukunelwa ka hare ho bona hore polelo ye ya Jesu e reng, hobane o kile a re nako di phethehile, mmuso wa Modimo o atametse, bakang mme le dumele evangeli, kgaolong ya pele temana 15 mantswe a tswang teng. Ha na tjho tjena e bona reng? Ba ne ba re tempele ena e hahilweng ha o kgutluwa go le ho Babilona ke Esdras le Zorobabele, a e haha, ba e haha ka majwe a maholo a ntseng e ntseng e tswela pele hore e hahuwe ka matla-matla ke Heroda, a e haha ka majwe a matle a maholo hakale, ke yona eo ho thweng ha ho lejwe le le leng le tla sala hodima lejwe le leng le sa heletswa. Anthe ho etsalang ka mmuso wa Modimo? Anthe Jesu ha a tlo nka borena le mmuso na?

mo le rona ka tlang go bewa matleng na. Jale hang ho ba fitle thabeng ya mehlwage ba rutiwa bane ba bane ba nkela Jesu ka thoko go mmotsa ka tabe eo a e buileng go morutiwa yane ba re go yena re bolelele nako eo taba tseo di tla e tsala ka yona mme pontsho ya motlha tseo tsotlhe di tla e tsala e tla ba eng ke temane ya bone ya ba Jesu a dutse fatshe o simolola puo eo go thweng ke puo e kgolo ya thabeng ya mehlwage go ya ka mareka ba mang ba e bisa puo e amanang le tsa bofelo kapa dintlha malebana le go gutla la bobedi wa Jesu lefatsheng mme sena hangata se bitswa Markan eschatology sepheo sa thuto ya Jesu e ne le gore barutiwa ba ye ba yo tiisa badumedi botlhe ba bakreste gore lefatshe lotlhe le lokela go fumana evangeli ke re sepheo sa thuto ya Jesu e ne le gore barutiwa ba ye ba yo tiisa badumedi botlhe ba bakreste gore badumedi bao ba tsebe gore lefatshe lotlhe le lokela go fumana evangeli mokgwa wa evangeli gore e fitlhele batho botlhe e ke ke ya e ba ka molomo fela empa e ka ba le ka diketso tseo batho ba dumelang go Jesu Kriste ba tlang go di bonagatsa evangeli e tshwanetse go e bonagatswe gore go bona mohla le utlwang dintwa le medumo ya dintwa le seke la tshoga gobane e ka kgona o hwetsale empa le moo ga e se bona bofelo mo mamedi e motle seo a se supang ke gore dintwa di tla utlwiwa ka gotlhe mme mohla hwetsalang gore ba di utlwe le gona go utlwa medumo ya tsona bona ba lokela gore ba iponagatse ka o se thuthumetswe ke go utlwa tseo ba lokela go tia gobane nako ya modimo ke ya modimo mme go utlwa ga se go bolela bofelo ba lefatshe lefatshe le tla tiswa mo mamedi e motle le tla tiswa le go bolokwa ke bakreste ba dumetseng matleng a modimo bao ba tla bonagala ka o se tshabiswe ke go utlwa bakreste ba lokela go ikutlwa jalo ka batho ba beilweng bao go beiweng marulelo a maatla ka godimo ditlhogo tsa bona a go kekeng gwa ba le go kolobela gona bakreste ke batho ba lokelang go ikutlwa ba sireletsile ka tlasa boemo ba maatla a modimo jale ba ka thothometswa keng molaetsa ona ke o molemo wa Jesu Kriste go lefatshe lotlhe modimo le setšhaba sa basotho modimo leetong la setšhaba sa basotho ga ke reng ke temana fela ga re tla sheba modimo leetong la setšhaba sa basotho.

Mommamedi e motle, ha re ke re hetle morao. Ebe, ha Morena Moshweshwe a ena le setjhaba sa hae se kopaneng, ho bile ho dumellano ke marena a mang hore ebe yena eo e leng morena e moholo. Ke hobaneng a ileng ya re selemong sa borobong fela ebe o ntsha dikgomo ho lata baruti ka 1833. Kereke e ne e re ha sa e latile ha le mpotsa tshepo ya ka ke tla re ke Jesu. Ha ho le boima haholo. Kereke ile ya sebetsa ka thata hore tshireletso e fumanwe ho manyesemane. Thuto le tsa bophelo ya eba meya boiketso e meholo ya kereke ya Modimo naheng ya Basotho. Sekolo se seholo sa setjhaba sa Lesotho se ntshitseng dikakapa ho sebeletsa naha ya Afrika ke tholwana ya kereke ya Modimo. Kajeno re tseba ho bala le ho ngola. Re tseba dintho tseo ho kekeng hwa dumelwa hore di entswe ke matsoho a ngwana wa Mosotho. Ho etsa mohlala, ho na le koloi naheng ena e bitswang Thaburi e entsweng ke ngwana wa Mosotho. Re hetla morao. Mamedi e motle. Ha Basotho ba tiile jwale ba batla boipuso ba bona. Selemo pele ho boipuso kereke ile ya kopana. Ya re tse neng di re arola ha re di beheleng ka thoko. Ka phatlalatse bonngwe ba kereke ya Modimo ka hara naha ya rona ya ba lekgotla la dikereke le ya thewa ka selemo sa 1965 ka kgwedi ya Phato. Boemo boo ba kereke. Modimo a bo sebedisa hore ebe mohlala wa hore puso ya setjhaba ka setjhaba e ka etsahala. Ho sa tsotele hore ha re tshwane ho le ho kae ka tjhebo ya dintho. Modimo, leetong la setjhaba sa Basotho. Ka letsatsi la labone Mphalane 1966, kereke ya etsa thapelo. Kgetlo la pele e kopane. Ka hara mosebetsi wa setjhaba lekgetlo la pele ka tshobotsi yona eo. Ka nako eo ha Basotho ba nka matla a tsamaiso ya puso, tsela ya Letshwana e neng e le teng e ne sa etse le ha e le kilometer ga e le nngwe. Ha re ntse re ya, re le setjhaba re ile ra utlwisana bohloko re le Basotho. Modimo a nna a roma kereke ya hae ho ba le Basotho hohle moo ba leng teng hona teng ho rapela le ho kgothatsa le ho ba kgothatsa. Modimo a re hahela botlotlehi ka setlolo lelokong la botshelela la Morena Moshweshwe wa pele. Mme jwale re tlasa setlolo lelokong la bosupa lelokong la hae. Botlotlehi ke lebofe la Basotho. Basotho ba ka arohana ka dipolotiki, ba ka arohana ka ditumelo, ba ka arohana ka mmala, ba ka arohana ka tse ngata empa ba ema e le motho a le mong ka botlotlehi. Re leboha Modimo, re leboha Modimo. Ha re hopoleng, Modimo ka teboho e kgolo leetong la setjhaba sena sa hae. Na re ka hopola ha o ne ho le hobe haholo ka sesoleng sa naha ena. E le ha ka makwanyane le haratjomo se sesole se sa shebele dintho mmoho. Se bonweng ke Basotho bohle ka letsatsi leo.

ho bonwe ha modimo a ne sa pula e ngata ngata ya ba ke namo ho fihlela ka Genesis sole sa rona ke ntho e le nngwe.

kereke ya Evangeli Lesotho e buroho Afrika botsamaisi ba suboka sa yona ya teng hona jwale ka 2026 go borobedi. Kereke ya Katoliki di diocese tse nne mo bishopo ya Satswabewa ke wa leshome le metso mmedi. Kereke ya Chachi mo bishopo ya Satswabewa go borobedi. Modimo a lebohuwe. Modimo letong le setšhaba sa Basotho. Motsotsong ona ntumelle ke re shebe boetapele kerekeng le setšhabeng. Boetapele kerekeng le setšhabeng re ya pele jwang? Re yang pele jwang? Petrose moapostola ya maatla ditabeng tsa Morena Jesu eo mareka a nkileng thuto go yena. Ka morao thagiso ya Jesu o ile a nyagama le go kgathala maatla go a ileng a bona go le molemo ya tlhatsa tsa pitso ya gae a ipuelele ditlhapeng mo Jesu a ileng a mo bitsa a ne a le gona teng. Petrose o ne a nyagama ga a nnagana ka bophelo a ipotsa gore mo a leng teng o toloka bophelo ka gore ke eng. Bomphato wa gae ba mo utlwile mo go a reng ke ya tshwasa ditlhapi ke o Johane kgaolo ya mašomo a mabedi ya motsomong temane ya boraro ke ya tshwasa ditlhapi. Johane o re ba bangwe ba rutiwa le bona bakeng sa go etsa potso go yena ba be ba se ba re le rona re ya le wena. Ya ba baya ba kena sekepaneng empa ga baka ba tshwasa letho bosing boo ke temane ya boraro kgaolong ena ya mašome a mabedi a motsomong. Mamedi, ke re ho wena go nyagama ke ntho e teng le ga o le jwalo phoso e ba go tlogela se o lokelang go se etsa kapa wa nyatlhatsa boikagabelo ba gago ka lebaka la nyagamo. Motho ya bang jwalo ka senkgwetse go thwe o tlase go se bitswang resilience. Evangeli ya Johane re bontsha boemo ka lewatleng la Tiberias mo banna ba go tsamaya le Jesu, banna ba pitso ya gae bao e mong le mong a gopolang gore Jesu o itseng ga mo bitsa. Ke bana ba nyame ba kgathetse maatla, maikutlo a bona a fatshe ga o tshwaso, bosio botlhe ba kgela matlo a bona empa ga ba tshwase letho. Mosotho ga a rata o sebedisa lentswe la senkgwetse boemong bona bo tjena o tla utlwa a re ba ne ba gasela. Ke gore mofutso wa bona o ne o tswela boyeng jwalo ka wa ntšha ga go tema go hang lewatleng la Tiberias mo ba naganang gore ba ne ba tla kibakiba ka ditlhapi tse ngata ga di jelle ga o tshwaso. Momamedi, ntumelele momamedi e motle gore nke ke ise potso go kereke yotlhe ka gara naga ya Lesotho Easter le kontinenteng ya Afrika. Potso ya ka ya pele, kereke ya Modimo lefatsheng lotlhe la Afrika, na sena se neng se etsagala lewatleng la Tiberias ga se kgolotso go kereke na? Na kereke ya Modimo re tla re balaile ka go ya ka moo rona go bana se molato wa rona ba ne ba ntse ba batlang ka moo? Na re ka se jwalo re re balaile? Potso ya bobedi go kereke, na kereke ya Modimo re tla re go ke boikagabelo ba mebuso babusi kapo boga dipolitiki mme rona re ntshwe ditabeng tseo? Potso ya ka ya boraro, ke maAforika makae haholoholo batjha ba diphaka di metsi ba bohlalehlale fela ba nyahameng gona jwale gobane go le boima go beya bogobe tafoleng? Dinaheng tsena tse 54 tsa Afrika tse ipusang go fitlhela ka 2011 ha South Sudan e le yona e qetelang ga e kena boipusong, na kereke lefatshe la Afrika le ka thuseya ga e ba basebeletsi ba kereke e mong a tlhaga kwana re nna ke wa kereke itseng mme tlong go ya ka kereke

0: Me ka etla thusea na. Boemo bona re bo atresa jwang bahlanka ba Modimo re le kereke ya Modimo. Re thusa jwang mebuso ya rona hore e eme e phake ho toba boemo bona na. Sena se ntho e nyane ho hang hore kereke ka iphapanyetsa hona. A re keng re ise leihlo dinaheng tse pedi tsena e leng Lesotho.
1: Mamedi o nkinele matsoho metsing ebile wa utlwa he ka jeno. Reverend Obileki Bishop Brantley o theile hantle hodima ditaba tsa boipuso le ga go le jwalo nako yona ga e sa dumela molaentladi o malala a laotse gore fa ditaba tse qalang letsatsi ka Sesotho.

ke a o leboga mmaletuka taonyane mo mamedi ke a o dumedisa mme tsona ge re qala ka tse ka setlhogong moemedi wa botswana o boka dikgomo go motlhomphei tonakgolo diphakwe di tla keteka mokete wa boipuso wa dilemo tse 60 ditaba ga di feletse letona la tshireletso ofising ya presidente ya botswana motlhomphei moedi sisa mohaswa o bokile dikgomo go motlhomphei tonakgolo ntsokwane matekane motlhomphei mohaswa o re o etetse lesotho go tla keteka le basotho boipuso ba dilemo tse 60 o re dinaga tsena tse pedi di na le nalane ya nako e telele a ipiletsa go basotho go keteka ka bongwe le go se kgethollane o re Botswana e ketekile boipuso ba yona matsatsi a 5 a fetileng a tisa gore Botswana le Lesotho di tla tswela pele go sebetsa mo mafapheng a fapaneng mokete wa boipuso o qadile phirimaneng ya maobane ka go thungwa ga dikrikete. Dikete tsa basotho ba phelang Qutheng ba lebeletswe go etela masego ka jeno ga naga e keteka dilemo tse 60 tsa boipuso lebaleng la Setsoto. Mmusi wa setereke sa Qutheng Monghadi Bonantladi o ipileditse go setšhaba sa Qutheng go tla ka bongata bo bogolo go ya keteka nalane ya dilemo tse 60. Mmuso o lokisitse dipalangwang tse sa lefellweng go tloga dibakeng tse 3 tsa Mphaki, Mount Morosi le Moyeni go nolofaletsa botlhe go fitlha masego. Baagi ba kgothaletswa go apara mebala ya folaga ya Lesotho, dikobo tsa Basotho le dikatiba tsa botšhaba tse entsweng ka moseha. Setereke sa Qutheng se qadile mekete ya sona ka thapelo e kgethehileng bakeng sa botsitso ba naga, botshepehi ba baetapele le kgotso. Ga ka mesebetsi e meng e rerilweng, go na le dipapadi tsa botšhaba tse kang lesokwana le mogabagaba. Lesotho le fumane boipuso pusong ya Brithani ka la 4 Mphalane 1966. Ditabeng tse ding baagi ba metse e gaufi le morero wa Pudigadi mogotlong ba una molemo ditshebeletsong tse sa lefelweng tsa bongaka tse fanwang ke dingaka tseo e leng matswalwa a China tse reretsweng go ntlafatsa bophelo le boiketlo ba bona mme ke bonyane batho ba 120 ba fumaneng ditshebeletso tsa kalafo le tlhatlhobo ya bophelo bo botle. Moetapele wa sehlopha Dr. Jian Jun o re letsholo lena la bongaka le tlhophisitswe ka mora kopo e entsweng ke Sun JV company e ahang letamo la Pudigadi. Dr. Jun o re dingaka tse kgethehileng di fane ka thuto ya bophelo bo botle, tlhatlhobo ya kgatello ya madi, tlhatlhobo ya tsukere le dikeletso go ba tlhokang tlhokomelo e eketsegileng ya ngaka. E mong wa ba unne molemo Mofumahadi Mafihlang Mothokwa o re ditshebeletso tsena di thusitse setšhaba go qoba ditshenyegelo tsa maeto. Ke a phethela. Mosebetsi wa go aga setsi se setšha sa dibese Lowa Moyeni Qutheng o tlalegwa o se o gatetse pele mme go ntse go agwa meago e kenyeletsang dibaka tsa go emisa dibese, dibaka tsa go sire

0: Tsa bapalame ba dikoloi tsa baeti. Morero ona o qadile ka Hlakola 2025, empa wa dieha ka lebaka la maemo a sa lebellwang, mme ho lebeletswe hore o tla phethelwa ka kgwedi ya Tshitwe. Ofisiri e ikarabellang bakeng sa bophelo bo botle le polokeho, Monghadi Bohlokwa Janki, o re mosebetsi wa ho ala majwe fatshe le wa ho aha matlwana o se o le haufi le ho phethelwa ha meaho ya mabenkele, diofisi le dibaka tsa barekisi di se di phethetswe. Mothating ona re lekole hore ebe loti le ntse le sebetsa jwang kgahlanong le ditjhelete tsa matjhaba. Loti ha le bapiswa le dolara ya Amerika ke maloti a 16.6, disente 66.6, ha le bapiswa le ponto ya Britain ke maloti a 20.2 le disente 6, ha le bapiswa le Euro ke maloti a 18.8 disente 75. Loti ha le bapiswa le dolara ya Australia ke maloti a 11 disente 59.9. Athe ha le bapiswa le yen ya Japan ke disente 10.1. Ho phethela ditaba tsena ha re boele re lekole tse bileng ka sehlohong horeng ena. Moemedi wa Botswana o boka dikgomo ho Mohlomphehi Tonakgolo. Diphakwe di tla keteka mokete wa boipuso wa dilemo tse 60. Ditaba tsa hora ya botshelela di fella mona. Mamela tse latelang tsena horeng ya bosupa.
1: Mamedi heyo ke mmolaeng Tladi ka ditaba tse qalang letsatsi tse wa re fileng tsona ka boqhetseke. O tla boela kgutle he horeng ya bosupa a sa tlo re balla tsa senyesemane wena moratuwa wa ka. Setlhopha sena ke Masisidia a St Paul, lebitso la pina ke Boma.

Mamere metsotso ya rona ha o ita di madutse handle jalo fela ho ele shome ka morago ra yena ya botshelela ho polase ka sentse re tlofetela ka mane ka mogatlong wa bebele le sotho kgwedi ena ha ise thwasitse tjena wena mogatwa wa ka ha se ditaba tsa ka ke mpaketsa kgopotso taba fela o la hlatsho ka nete o la hlatsho ntate modiko re e batho ba tla ikgapela di bebele ka hore ba mamele ha ba botswa dipotso mona ba arape o tla ba monate ha kalo ke tsetse molemo wa hore o dule o letile ba noka tsebo gana e be ke ka ona ka jeno nka hapa e be ke sonta setlang mamere ha re tsebe wena mogato wa kahle joale ha ho le jena nete he ga sentse ga tlotitima ke ba suthele o fihla metsotsonyane e mashume a mararo ka morago ra yena ya botshelela moetla ga e kgitla he e be reng ka jalo lenane la ditsebiso tsa dikereke dula le tshebeletso ya hao yo we ratang o sesu ti wena moratuwa wa kahle tshietso ya hao e sa thekeseleng ka mehla ke yone e re fang matla e re fang morolo wa ho etsa mosebetsi wa rona ka boqhetseke bo tsotehang.

itse hantle ba bedi ha re phethela kgwedi ge ka ha go kgwedi ya bebele he ge ka ha re ho kgwedi ya bebele ke kgwedi ya mphalane mo re reng a koballe motho e mong bebele mme o utlwe ditaba tseo o mo utlwise ditaba tse monate o ko arolelane ditaba bebele go thwe ke ka senyesemane go thwe ke good news go thwe ke ditaba tse monate tse molemo ditaba tsa bohlokwa a ko share kapa o ko arolelane le wa heno mohaisane mosebetsi mmoho kapa sekolong mo classmate moithuti mmoho gotlhe o ko mo balle temana ho tloha ka jeno ha e le dikerekeng teng re re ka nnete ho ke ho tshwawe sontaha se seng fela e le sontaha sa bebele moo ebileng ho tla ke ho iswe dimpho ka mane ka mokgatlong wa bebele hore mokgatlo wa bebele o ne o tswele pele ho fetolela bebele ho hlahisa bebele le ho aba bebele ka hare ho naha Lesotho le hore mokgatlo wa bebele o dule o le malalala o tswe ka dinako tsohle ho bona hore bebele e dula e fumaneha ka dinako tsohle ka hare ho naha Lesotho kereke e tshehetse taba eno hobane ele ha bebele e fela e ba siyo kereke ke yona jwale e tla thola mathata a maholo kereke ke yona e tla thola mathata a maholo jwale jwale ha re fumaneng dibebele ha re tshehetseng mokgatona wa bebele he dikerekeng moo e le gore re tsebe ho bona gore bebele e dula e hlahiswa e fetolelwa ebile ajwa ka go naha Lesotho e abelwa dikereke dikereke di dule di fumana bebele badumedi ba dule ba fumana bebele ka dinako tsotlhe o se ka ba le nako eo ho thweng bebele e fedile jwale ha ho le tjena he moamedi e ratehang ke bala temana ke bala temana kapa ke bala ditemana tseo ke kapa pele ke bala ditemana ke re ha re phethela kgwedi ena ya mphalane re tabe re le ka mane ka Emmanuel Hostel ka letsatsi la 29 ho tloha ka gora bosupa fete ka betsetse bashomo ba gago hoseng re kopane ka taba yo thweng ke prayer breakfast prayer breakfast ho na le diteketi tse teng tseo o tla dumellwa gore o reke o tsebe ho kena kopana le rona nomoro ya rona mohala ke 2232 3974 2231 2232 3972 jale o ka reletsetsa mo ka bona nomoro ya rona ya e nngwe ebile e na le WhatsApp ke 503071 42 motse ya mpheka ka bona 71 le 42 di batla di tshwatshwana jwale ena ya 5030 ebile 7142 ebile ena le WhatsApp o ka reetsa WhatsApp mono kapa wa reetsa molaetsa WhatsApp mono wa bua le rona ka dinako tsohle hore na o ka atameletswa tikete ya hao jwang bakeng sa prayer breakfast ha e le kgwedi ya November ka di 28 November 2018 re tla be re na le ntho e re bitsang Run for the Bibles. Run for the Bibles re lo matha 11.5 kilometers ka mane ka bypass road ho tloha Masianokeng ho ba lebagatsolo mane jwale tlono o itlhophe tekete le tsona di tlabe di fumaneha he sebakeng sa lebelo leno mme teng sepheo ke ho tla thusa mokotla wa dithuso re tlo o thusa mokotla wa dithuso o tlotla o thusa phetololo ya bebele ka puo ya matsoho re tlotla re o thusa mokotlong wa dithuso ke thuso hodima thuso bakeng sa phetololo ya bebele ka puo ya matsoho re tlo ba le phetololo ya bebele ka puo ya matsoho he mamedi e ratang latela kapela rona la Facebook lona ke The Bible Society of Lesotho The Bible Society of Lesotho ke le kapela rona la Facebook mo o tla nne o fumana ditaba tsa moraorao mabapi le mokgatlo wa bebele Lesotho jwale ha re le mothating ona ke baratemana he tebane ena ke buile ka yona mme yona e baleha tjena e re le se ke la etsa letho ka kgang la ha e le ka boithoriso ba lefela empa e mong le e mong ka boikokobe

0: a lekanye hobane ba bang ba mo fetisa e mong le e mong a se ke a hlokomela tse e leng tsa hae fela, a mpe a hlokomele le tse e leng tsa ba bang. Le fele le be le pelo e bileng ho Morena, e bileng ho Jesu Kreste, yeo le ha a ne a ema ka sebopeho sa Modimo a sa kang a lekanya, hobane wa utswa ha a iketsa ya lekanang le Modimo. Athe o ifedisitse ka ho nka sebopeho sa mohlanka, ka ho iketsa ya tshwanang le batho. Mme ha a hlaile a le jwalo ka motho, o ikokobeditse a iketsa ya utlwang ho isa lefung, le lefung la sefapano. Jwale, momamedi wa Seyalemoya sa Lesotho, temana ye eo ke e balang kajeno, temana ye e ke e balang kajeno, re itse re e bala e hlaya hokae. Nomoro ya rona mohala ke 2231-6429. A ke buletse ka re nna le Maletuka hlile re babe haholo kgweding ya Bebele, re tlo fa dibebele, go jwetsitse. Jwale nna ke badile ha monate ka makgetha, ke go nkutlwile ke ha ke a metha Sesotho. Mamedi sa le teng, Mamedi kgotso. Dumela mme, ke bua le mme mang?
1: Mme Matisetso wa me ke dithoteng mona.
0: Mme Matisetso
1: Rametsi.
0: Mme Matisetso Rametsi
1: dithoteng.
0: Dithoteng.
1: Eya ntate.
0: Mme Matisetso Rametsi re badile temana efeng?
1: Itse ho bala ho ba Filipi.
0: Ee.
1: Kgaolo ya bobedi temana ya boraro ho isa ya borobedi.
0: Kgaolo ya bobedi temana ya boraro ho isa ya borobedi. Banna ebe mme Matisetso Maletuka na o ene pele?
2: Utlwa le ena wa tsheya ko mona mateng o latlha korela re heba
0: e sa e sitse o na eme hantle. Mme Matisetso ka nnete ra leboa, ke wena moya hapileng bebele.
2: Amenaadietse tla wena mma wena
0: ake ke wena ya re hapelang bebele ha re thakgola Sontaha sena kgweding ena ya bebele. Ke a leboha mme Matisetso, ke wena motlhodi wa rona wa pele ya re thakgolelang kgwedi ya bebele. O tla e thola o tlatla mona diofising tsa mokgatlo wa bebele Masego mona.
1: Ke
0: a leboha mme.
1: O
0: tla o nkile boitsebiso mme.
1: Ke a leboha.
0: Taki mme Matisetso. Ke a leboha. Ke o mme Matisetso sa re hapetse bebele he. O thabile ka nnete, ke tsone taba tsa gore ke mme Matisetso e sotla ya ka mane ka mokgatlhong wa bebele Lesotho. O tlile boitsebiso ba hao o lo itatela bebele ya hao he, ke ena mme Matisetso. Jale taba e monate ke gore a bona ebile batho ba bangata ga ba tse gona mokgatlhong wa bebele ke o kae, ka nnete e sentse e le bonyetlwa go lone wa gona gore le lo tseba o e phopholetse toropo ke nang ba se go botsebe gona Bible Society o kae. Ka nnete re lebile gagolo nako ya rona re lokela gore a re gona ga re rapele. Ntate Modimo re a o leboga o seng ka letsatsi la kajeno, re leboga momamedi ya mametse lenane go lena ha re thakgola Sontaha sena sa kgwedi ya bebele. Momamedi o hapile bebele, hlolonofatsa e mo le mong, mme le botlhe ba tla mo kena o igapela bebele. Ntate re rapela motlotlei wa rona, re rapela tonagolo, re rapela boetapele ba naga ya borona, re rapela Basotho. Mme kajeno ke letsatsi le legolo ka rona ya borona, ke letsatsi la boipuso. Ntate re a o leboga gore ka nnete o bile le rona go fitlhela mona.

0: dilemo di 60 kaofela re ipusa re le setšhaba sa Basotho. Ntate, ho iswe kganya le hlompho le poko ho wena ka mehla yohle ka lebitso la Morena Jesu Kreste. Amen. Mamedi, ha re boela re kopana hape Sontaha se tlang, o ne o tlotlo ho hapa Bebele ho hobe haholo Sontaha sena sa kgwedi ya Bebele, re a fana.
1: Ba bona ko re fela ba mamela ko utlwe na o ba buletse phenyanya ga kaka.
0: Ka nnete ga fana ga re etsa jena.
1: O kgotso ya ha e beletsatsi le letle gaitse di a motho.
0: Ka leboa ngwaneso.
1: Ai, mamari o sa ikgapetse Bebele ya hae me matisetso ka mane ka dithote ngwana mogato wa ka ile ga re simolla kgwedi yena. Ya Bebele, halala, halala, monato mokalo. O sa tla tseba hore le ena be le sebetsa sa hae ya Bele thebe ya tumelo. E re ha maemo a dumela le ha a sa dumele, a ba tseba hore hela nqe le mmetshe le nna ke tshwere.

kadisha majume ha felo wena murato wa ka ntumela ke nke monyatla ona ho dume di sala hona ho amohela ka di atlatse mofutu le se fahla o se tletse mposo selo ka dina go tsohle le bitso la ka ke malitu ka taung yana wa mo hauhelwa a re tsa tsena ra hatela pele re kena ka hare ho lenana ola ditsebiso tsa dikereke di na marwa tsa mahala tsa ka kena ka tsona ke tsa 2231 6429 +266 599 33

0: Mana re mo yeng dumela?
1: O tshaba.
0: Mogato wa.
1: Ke pa tshagala nna ke tlebe ke gaolwe. Ka bona ka le bisine ke sonta sa megatlo e seng sa selallo.
0: Eh.
1: Ke le bua. Ke le bua. Ha bona ke rona le bothatanyana sa le mo.
0: Halala.
1: Ma khubunyana ke yana ka gala sa batho. Ne mo kete onto tsa ona ke gene jwa ngo bana. O tsa batla ho fitisa ditsebiso.
0: Wee.
1: Ka nnete ona le bothata ke hlotlo. Ke le bua mo kwe. Ke le bua ngwane.
0: Ke a o leboga mo ka wa.
1: Thank you. Thank you.

0: metsotsong e le shume le metso e medi hantle jalo fela ga habile horeng ena ya bosupa e ka hare ho lena no o la ditsebiso tsa dikereke mamari mo ya ndumela
1: bona mmoledi
0: da te mmoledi taledi
1: o phela hantle musiya
0: ka mo ha o ntatwa ka wena o phela jwang
1: ka mo ha mo ha wa ha o sagele kane
0: ka ne tona o sagele kane
1: wa tlo ha rena di taba tena ta go re se musiya e mo tla mafafa a jebile mo rija
0: halala
1: tshe re ke bolele sa hore le ke ne ke ke ga ba ga go la ga ya mane re lo ya ditaba ga ntse di la ga di bua tso di tseba ga o tlala gore di nokwane se ra fila sa fasela mane mo rija o so ke empa taba e kgolo he bo itugiswa lwa le ke ba presbyteria ya taba bosiu

0: kana bale bale di ba buti fela ke bua ga e tswa ena bale u di mo be ha ri ke ke se mo mel bo ta te re a ke a mo rija re a mo rija ke a le to la to ga le go tso to ga la 19 go di nyela ga la 24 e tla be le ya to la thapelo e bile o so tsi ba ha mo si ya o ge ke tla re di medisa mo tsama itse wa se bo ga ya ka tango tswa ka o bizi ka le tsa di rona leno tsene le so ta ke mo ke to antsha fa go ya le he se ke ho si de ba bana ba presidenti ya ba busi wena wa ha ho nke tsa fela o tume di tsa ba to ba di go bo tong ba to ba mo go ba ba ho se o ba ho se o ba tle tse mo ga ba sa di ba ke ke ha ho ka je no ko pa le mane ka ba busi ha bo ona o ko pa no lu tsa thuto ya ho ya se bo ke presidenti ya mo o ri ai mo
1: ntate
0: tabile mona
1: ke a o leboga wena mogato wa ka letsatsi le letle
0: sentle yo
1: thank you.

0: Rea leboha kabo leba itetse ngwaha halu sireleza na hayaruna. Mo hunang lele soyo. Agatulempile hujala le rato. Mo hunan le karuha no. Hariki rejaling bungwe. Mo hunang lintwa kapolitsiti so hariki rejaling khotso. Mo hunang litshabo. Hariki rejaling sibiti. Mo hunang lihunya hama. Hari jalin tsepo. Mo Morena ke tse di sebedi sua tsa khotso ya hao. Ti sa ka pela hao maqeba ana ha yena ya rona ke a bea pela hao ho bane re ne na re hana tlhikefetso re hana ditlhaselo re hana dipolao phetetso le hloyo le ho hloka molao liketso ye nngwe le ye nngwe e senyang bophelo ba motho lo hlokisa lesotho lena botsitso fetola dipelo tsa ba sebedisang matla a bona le kgatello kgatlhanong le bara le bagadi ba bona fetola kgalefo o e fetole e be kutlwisiso fetola phetetso o e fetole e be poelano fetola lehloyo gore e be lerato sireletsa setšhaba sa borona sireletsa batšha sireletsa basadi le banna maqheku le batho ba tlokotsing sireletsa malapa sireletsa metse dikolo dikereke le mekgatlo ya rona e se ka mosotho ye mong le ye mong a ka ikutlwa a sireletsegile lapeng la hae a ikutlwa a sireletsegile motseng wa hae Morena ha re keteka dilemo tsena tse mashome a tsheletseng tsa boipuso re thuse ho hlompha nalane ya rona re thuse le teng ho bopa bokamoso ba rona ha mmoho e tsa lesotho setšhaba moo bophelo ba motho bo hlomphuwang moo toka le yona e tiiswang moo batšha ba nang le tshepo moo malapa a phelang ka kgotso le moo diphapang di sa fetoheng mabaka a ntwa modimo a hlonolofatse lesotho modimo a hlonolofatse setšhaba sa basotho modimo a hlonolofatse malapa le metse ya rona kgotso pula nala
1: re tla bina sefela sa re atametse ho wena morena se etelang pele hlohonolofatso sefela sa re atametse ho wena
2: re

0: Eta etezo afano la fatso ki Archbishop Thadi Gerard Lorotori wa Maseru.
1: Tu soya runa ribiso la morena yense mauri mule de fase. Ba uti bo sheba tembo na wotu le mazoni ma chama sena samuri muslono. Bo omuri mwa mata ki kawana repila ngasebe ngalenten upari atasa wakabana bahao. Ago taula na wona di kono fasa sa o senga ata uri ma chama sena sa o sha mosile mwana ting. Sono fasa omuri mwa mata o she ntate. Morale moya wa langi tuwele uri maluna mesa luna ka mesale mesa.

Le botulena letla potoloha lebala letsamao ka motsamao o potlakileng ileng quick march. Me letla tswela ka ntle ho lebala mo letla gutlela ka mora hore karolo e nngwe ya setšhaba e etse menyakwe ho tswela pele ho tlotlisa mokete ona. Ditla tseba sotho tle hao bana ba lona ba etsa ntho e ntle hakale

le hlakoreng le ka botshabela la stadium sena sa rona mona le batjha ba rona ba tswang thupelong ya bootcamp le bona ke bao ba ntse ba etsa menyakwe ba ntse ba re bontsha hore ke teka dilemo tse 60 ka hore ngolla yona 60. Jwale ba hleketse setšhaba sa Basotho lebala e le gore ga ba tswa jena go tla kena karolo ye nngwe ya setšhaba gore se tlo re etsetsa menyakwe ka gona Basotho ga re thabeng ke boipuso ba rona bona. Mohlomphehi motsamaisi mme ke a leboga ka sebaka seo nkadimileng sona ke kopa jwale go kgutlisetsa dithapo ka go wena

na na zoto aibu ho zoto na na zoto.

0: Realeboha.
1: Realeboha na wite ri te ma bizo na la kaki se ki te ilo. Ki mo kaka pe wa ke pama kaka pe tande ki hanu ya po ika wane pa genza ma fika le ma we. Iyo le mo tamu ki tu ape kala kalo mo tango ni ne gile si ki pe gile si nyepa. Hatula na mo kawa mo telo wa mo tanga na wele kanga po to ka si nyakulung. Ne ki ko ji hupu te mo nyese ma ni kabe ki ko pulu te wa ma se taba ki ko te wa za kan bika tango. Bana bana mo kana le ti ya wang wang kana me la ho le kana mo kawa mo telo. O ke na so so ba ba ta o wala ke ta ta ba bitla o go ke ta so sa ba fu ba ithoba le tsema bitleng ga
0: le bo ha ya gaola ya
2: malwa ta di a so tsa ba tla di a di ma twa twa ke tsa tla ga di ma se tlaba o tla ta bola ka mangope le se nna le bo tsa ke Jesu ke mang di ngwana se tswala ke po tse thata ke thata ke tsa mari nga matlona le ya matsiadi ga
0: le bo ha ga le bo ha tlopa sa fubane sa di khibi pele re kenya mohobelo wa phororong ditshepela a go re phamisa ntate ka tsa ha o tsepedi o kenelle ha ga le bala mane ba hlomphei ba tle ba tsebe ho bona re tsebe o kena mokete ditshepela ke mhlankana ka le Rebecca kwa mo se Mike a kenelle ha ga le bala

0: Let them. How all of them. Ada. Oh. Ya, so, Jeff, you're
1: Yeah,

0: Maja.
1: Kena ka haga lebala. Ntate Ditsepe. Odio hai yo batho ba modimo. Odio hai. Ke kopa audio.
2: Kamedi wa semasal soto re ntsegre ka kwano ka setsoto stadium he ga sonyana ye o tlululileng. Monna yena ya bina mona ke ditshepe me he ha ke tebe kona je botata ba motla ka se bona bo etsa heteng house o gawa tsena fela o tsore. Ho tsore tu fela me e tle tsohle di eme ka kwano. Empa he re tla fetela ho mongwe di eme holo wa mmuso mme mokira ke na nteng ga tsamaisa tshebeletso ena ke le ke nako nyena he ya boithabiso yena na donke e ntseng e etsagala ga jwale mona mosong go thola gore setšhaba nnete se bokane ka bongata bogolo ke bana ba banyennyane be ke ba bonang gore bana ba dikolo ba teng mono jwale ga go le tsena sena se bolela gore e tlile re ntse re bohile tsona ditaba tsena ka botebo ga ke tsebe ngwana mme ntebalo mona mo leng gona teng ngwana mme e ntse le menyakoe setšhaba sa basotho se thabile ke batho ba batšha gagolo bao ba bonang ba le bangata bana ba distant mona ka mona ka mo tlwaetseng ka gore ke ka matlameng ka mo o dulang letshwele la matlama gao ba polabolo ka mona ka setoto stadium le ka mane ka leboya la matlama ba dula ka mona ka borwa ka mona ntebalo
3: ba bona itse ba se ba le bangata holo setšhaba kwano papisong le nakonyane eo pele mosebetsi o ileng wa o kala kwano empa he ga re le mothating ona ke a tlhokomela gore ditaba ke tseo di boela diloka ere re boela gape re fetele mane go mongwedi e mogolo wa mmuso o bile le bothatanyana ba nako e go isiwanyane fela empa ke a tlhokomela gore dintho di lokile mesebetsi o ntse o tswela pele menyako e ntse e tswela pele ere re fetele gona mane go mongwedi e mogolo wa mmuso
4: Give me that.

Meditetsane basotho ha le ba bone na ba etsa nthwentle. Di ho ba tsa pororo.

0: sutwa esu monato mukalo. Ke kopa di tlatse. Ke a tshepa le balapeng ba ntse ba etsa ditlatse ba dutse ka pela di television. Ba re etsetsa melaetsa re a leboga. Re a leboga. Ka pina yeo ye monate. Mothati ngwana ke tla kopa choral music. Go tla re binela tlotla ya Lesotho. And the Thai dance, please prepare to follow after. Thai, please, not yet. Ke kopa choral music e Melkelo. Choral music pele. Ke batla o qetella ka baeti ke tle ke tsebe o ba fa nako. Choral music ke na ka lebaleng. Re tsebe ho fumana Lesotho, pina ya Lesotho tlotla ya Afrika. Ke a leboha.
1: Mo mamedi wa selema sa Lesotho gentse re tswela pele re le kwano
2: gentse re tswela pele mamedi wa selema sa Lesotho re le kwano le ba la dipapadi la Setsoto mo teng gentse go tsisa gaso ya ditaba se tsalang kwano gentse go tlisa gaso ya ditaba se ntseng di etsala kwano le ba lena dipapadi la Setsoto e ntse e le menyako e e fapaneng ka megatlhelo e e tlhophiweng ke setšhaba gona go tla ketekwa ka tsela efeng empa ga taba e nngwe e qetang go etsala e kgetheileng ke gore go qeta go ba le pina ka baneng ba tlhophilwe e le pina yane e ileng ya qapuwa ke dibini tse e fapaneng tsa kwano naheng ya Lesotho e le pina eo ba reng hile ke yona ya dilemo tsena tse mashome a tsheletseng naga ya Lesotho ipuisa go tlo ba le taba enngwe gape e tlang go etsagala kwano e ntle gagolo eo re tla bona menyako e tlang go etsiwa ke setšhaba se tswang mane nageng ya Thailand se tlileng kwano nageng ena ya Lesotho mme taba ena ke a gopola gore e re ga ke le mothating one

0: sa mosebetsi ona wa letsatsi la kajene. Ntho e ntle hakalo e tswang ke sehlopha sena sa batho ba ka bang robong kaofela bao ka nnete baneng ba etsa pale e amanang le naga yane ya bobona ya Thailand, mme ba buetse e tswang ke bona batho bana, mme ba bontsha gore ehlile nthwena eo ba ne ba etsa ba ne ba jala molaetsa wa kgotso, ba bile ba lakaletsa le naga ya Lesotho kgotso, tswelopele sita le bokamoso bo tšhabileng bakeng sa yona naga ena ya Lesotho. Ga ke tsebe gore na mo matlong a ga sona ebe ba lefapha la ditaba ba tlabe ba le teng, empa ga ba teng ere ke tle ke tle go wena mo matlong a gaso, re tla boela gape re tswela pele ga nka mora gaso yo ya ditaba tsa gora pele studio. Studio. Studio. Ach, tola pele ha o fumane mo matonga gaso ya dita mpa he ke ha ba tswa ka batho bana ba Thailand teng twintle haholo moaparo wa bona
1: a hopole a kene
0: bo bona ke o kgethileng hona ho rekile se batho ba se utlwela, empa ho boetse ho na le batho ba batsho hona sehlopheng sena sa batho ba Thailand. Ke moaparo o kgethileng ka tsela e ntle haholo ona o ba o apere, mme le tsohle seo ba di entseng ehlile ebile ditaba tse hantle haholo. Ha ke tsebe hore na studio o teng kapa jwang.
2: Ngwana mme ha le mona ba sa dinana bele mohlomong ha ba ba tla re hwehla ha ba se ba nepahetse, re nne re fetisetsena tsentse dita ke nako ya menyako he mosetlhimo wa utlwa gore e tlile medimo ena e ka bona ke e thabisang bana ba ka fana Ha habo ntate ya Apollo e le karolo ya sehlopha sena se bukutlweng jalo ka dibini, mme ya ba letshwele ehlile le thaba ka mokgwa o kgetheileng fela he ha mo ntate ya Apollo ya seng a le moholo jale a hlahella le yena ka lentswe la hae hona sehlopheng sena. E re nne re o fe menyako ena, ne re tlhomaye ka ke hora ya pele jale re fetisa ditaba ka mo ka matlong a gaso, empa he e re tle re tswela pele letla re hwehla ha le se le nepahetse ka moo.

Let her be there. Arrête de

Mothating wa ha jwale mokgethwa wa rona o se o eteletswe pele ke diletsa o se le bona ba tsamayang ka pele go bontsha gore na mokgethwa wa rona o tle o tsamaye le hokae.

tsamayang ka pele pele ke di drum major. Motho o ne a ka nahana hore melamu ena e tshwara ke bontate fela. Empa ha ka ra hlokomela basotho ba etso, ho na le motho wa mme ka hare ho bona.

hopolaur bootcamp ke mane mo ba cha ba rona ba rutwang ka lagato la naha ba kwetisetswang le hona ho etella pele jwale ka morao ho ba cha ba ba rona ka morao ho di ho ba le di sibitsa le Sotho Defence Force ke bona jwale ho kena mabotho ana a sireleditseng naha ena ka bophara ba yona ke bona bane ba ya meeding he basotho hore ba lo lwanela hore tsa basotho di seke tsa ya ka ntle le tsa ba bang di seke tsa tla ka hara naha ya rona ka tsela e sa nepahalang ke bona bane ba ntseng ba ya polokong ya kgotso dinaheng tse ding e le hona ho phahamisa folaga ya naha ya Lesotho.

Butle bojwalo, butle bojwalo Basotho. Ke bona bana ba lona ba le ba fileng thumo. Ha ba ntse ba etsa jena ba ntse ba phetha thumo yo le ba fileng yona. Ntse le boitlamo ba ho boloka kgotso ka hare ho naha. Ba ho sireletsa thepa ya Basotho. Bahlophehi beng ba di-drone, di-drone ha di theohe hee ho bajwale dirwalankgwana di tla feta. Ha re theoleng di-drone, dirwalankgwana di tla feta.

0: bonalang lebala lena di fita le tletse le na la setsoto ke nako nyeo fetang di helicoptera tse ngata ka hodima lebala lena la setsoto di bile di jarile le difolaga tsa naga ya Lesotho. Ke nako nyeo ditsi tsa tshireletso, ke bua ka sesole sa Lesotho, sepolesa sa Lesotho e ka seitana le setsisane sa tlhabollo ya batshwaruwa LCSA ba ntseng ba etsa pareiti e ntle haholo e kopanetsweng e ntseng e potoloa le lebala lena mmoho le ba ne ba go thweng ke ba kempo hona sesoleng sa Lesotho. Le bona ba keneletse mono ntho e ntle haholo hakalo ha ditsi tsa tshireletso di etsa mosebetsi ona di kopanetswe. Ho boetse hape ho na le tshepe ngata haholo ya sesole sa Lesotho le yona e ntseng e potoloa le lebala lena. Ke a kgola e ntse e le o bontsha tsa gore na ke a kgola mohlomong naga ya Lesotho le yona ditabeng tsa sesole, ditabeng tsa thepa ya sesole na naga ya Lesotho e eme ka tsela e jwa mmoho le thepa e nngwe ya sepolesa sa Lesotho ke tabe ntse e tsala mme ntse di potoloa ka gare ho lebala lena la Setsoto. Ntho e ntle haholo e ntseng e etsagala kwano lebaleng lena la Setsoto, mme ke bona gore ehlile ka mora nako e se ka he e tlabele haoba le dipuo tse tlang ho etswa ke bano ba tlhophiweng, mme pareiti yona e ntse e tswela pele. Ha ka lerata leo ehlile ke gobane pareiti ntse e tswela pele e ne e kopanetsweng ke ditsi tsena tse tharo sa tshireletso ka gare ho na. Ke ntho e ntle haholo ka nnete eo re bonang ha naga ya Lesotho kete ka dilemo tsena se 60 be re bona le pariki ne ntlhakana e kopanetsweng ke ditsi tseno tsa tshireletso sa naga ena ya Lesotho. Mosebetsi e ntse e le ha o tswela pele, ke bontshitse gore ehlile lwa le setšhaba le sona ke nakong eo se bonalang se fitlha ka bongata bo tshabeyang ka kwano ka lebaleng la Setsoto.
1: Thepa ena ya sesole dikoloi tse ntseng di feta go kenelela gape-gape le diterekere o tla gopola mamedi wa selema sa Lesotho gore motlhompe tona golo mmuso wa Lesotho no ile wa fana ka thepa ya temo mane hafoso, mme setsi sa tlhabolo ya batshwaruwa ba ile ba fua terekere le bona. Sesole sa Lesotho le sona se di sa fua diterekere go lema, mme ga e bona terekere ke ena thepeng ena ya sesole le ditimamollo kapa le setimamollo diteng ga o ntse o tlhaloswa gore na sesole sena sa Lesotho se tlhagisa eng, se bapatsa eng nakong ena ka dikoloi tsena tsa bona ka megatlhelo ka go fapakana. Ge lebeletse go tla go utlwa puo ya Motlotlei Moswati wa boraro, mme go tloa moo he motlhompe tonagolo o tla emisa Motlotlei letsie la boraro e le puo ya setlhogo eo re ka gareng ka yona e tla be se e le ka morago go mono gore ga o bile e mogolo le dumme mosebetsi e se le ga o ile pheletsong. Go ile ga qalwa jalo ya ba go binwa dipina, ke pina yane ya African Union ya ba go binwa pina ya setšhaba ga o ne go qalwa mona ditaba tseo re dieng ga o fa tsona re ko o fetisetse he mane go mongwedi mogolo wa mmuso.
2: Modimo a mpolokele lona setšhaba sa Basotho a le tlonolofatse goba o na le morego gore e be le ipusa ka dilemo tse 60 jwale. Mothating ona re kena kgubung ya mosebetsi moo jwale re tla fumana dipuo tsa Batlotlei. May I humbly and with all humility request His Majesty King Swati III to deliver his message of solidarity and felicitations on the celebration of Lesotho's Diamond Jubilee. Protocol, kindly assist. His Majesty.
3: Lipeji lelilanga kwa Lesotho kunembube kunengwe. Kunengwe nyama. Kunjani?

0: 台湾之音，哦哈！
1: ke re molo molo ke go tseka diba ke dumedisa maga yana magola meseta kha e bana tsenta ditjwa tsa yana ke go tswa ka go tlabana bang khaudi se mo tshwana le go tla le mudu wa mo kana thagisa jukwa le ntumela le khonolo ka pali go ganze ke tsiana la ka gotla ha itwa ka mo go

bo re thusitseng ho fihla mona mo re leng teng kajeno. Ha e le mona re keteka boipuso ba dilemo tsena tse 60, re lokela ho hopola hore na re tswa kae re le setjhaba sa Basotho, e le hore re tle re tsebe ho rala hantle hore na re ya kae. Ha re hetla morao, re hopola ka hlompho le ka lerato moholoholo wa rona Morena Moshoeshoe wa pele ya kgabane. Ke mang ho rona ya ka latolang hore Lesotho le theilwe ka bohlale, sebete, boitelo le boinehelo ba Morena Moshoeshoe le baholoholo ba bang ba rona? Ke ona makgabane ana a ileng a pholosa setjhaba sa Basotho ho fihlela Morena Moshoeshoe ka boeletsi ba bahlanka ba Modimo a theha selekane sa tshireletso le mmuso wa manyesemane. Ona meleko ya kajeno re sietswe lefa la bohlokwa e leng naha ya Lesotho, Lesotho le ipusang. Ha re ntse re hetla morao, re lokela ho hopola baetapele ba setjhaba ka mekgahlelo e fapaneng ba kentseng letsoho boitsekong ba ho fumanela Lesotho boipuso. Ba bang ba tla hopola hore leeto la boitseko le bile thata, le bile boima. Leeto le neng le hloka banna le basadi ba sebete, ba bohlale le ba nang le mamello. Ka hona, re tlameha ho tlotla baetapele bao le ho ba rwesa meqhaka ya ho hlolela ntwa eo e boima. Setjhaba sa heso, bomme le bontate, ho fumana boipuso ka la Form Phalane 1966 ebile thabo le monyaka ho Basotho, hobane ba ne ba tshepile le ho dumela hore boipuso bo tla fana ka monyetla wa ho phethahatswa ka bo bona meralo e tla ntlafatsa bophelo ba bona. Ke nnete hore boipuso bo ile ba fa naha ya rona boikemelo esita le ho nka maemo a e lokelang e le naha e ikemetseng ka hara dinaha tsa lefatshe. Lesotho le ile la sebedisa boipuso ba lona ho lwanela ka matla tokoloho ya dinaha tse ding tsa Afrika le ho lwantsha kgethollo ya mmala le kgatello eo neng e aparetse Afrika Borwa ka nako eo. Lesotho le ipusang le ile la lwanela hore dikgang dipakeng tsa dinaha tsa lefatshe di rarollwe ka kgotso le dipuisano.

re itshitlehile ka leano leo re le jeleng lefa ho moholo wa rona moshweshwe wa pele le reng o ka nketsang ai ahe motse motse ho ahwa wa mongapedi ditaba tsena di ile tsa etsa hore Lesotho le Basotho ba hlomphuwe haholo ke dinaha tse ngata tsa lefatshe. Ho tloha ka selemo seo sa 1966, Lesotho le theile maqhama le dinaha le mekgatlo e mengata ya lefatshe. Lesotho ke setho se matla sa mokgatlo wa dinaha tsa ntlafatso ya moruo Afrika e ka borwa, SADC, ho tloha ha mokgatlo o thewa. Lesotho ke setho se matla sa mokgatlo wa kopano ya dinaha tsa Afrika, African Union. Re setho se matla sa mokgatlo wa dinaha tsa selekane, the Commonwealth. Le mokgatlo wa dinaha tsa lefatshe, United Nations. Le mekgatlo e meng e mengata ya lefatshe. Bomme le bontate, le ha o le jwalo, le tla dumellana le nna hore leeto la rona ka mora boipuso le bile thata, ha le a ba bobebe. Re tsamaile tseleng e meutlwa, ra hlwa mepa, ra theoha methipologo, ra feta hara difefo tse ileng tsa tsitsinya metheo ya setjhaba, botsitso, boiketlo le bonngwe ba sona. Ke dumela hore ke mathata ana le a mang a ileng a kgina le ho thefula moruo wa rona. Yaba moruo o jwale o nonyetsehileng o se o sitwa ho hlahisa mesebetsi. Yaba tlala le bofuma le tsona tsa eketseha. Ka lehlohonolo, setjhaba sa Basotho ke setjhaba se sa tsebeng ho inehela. Ke setjhaba se tsebang ho mamella le ho phehella. Ka lebaka la sebopeho sena sa rona, le ha re tobane le diqholotso tsena tse ngata, re atlehile ho kgutlisa puso ya setjhaba ka setjhaba, yeo tlasa yona re fetisitseng melao e mengata e sireletsang ditokelo tsa mantlha tsa botho, ho kenyeletsa le ditokelo tsa bana le basadi. Re atlehile jwale ka le utlwile molomong wa tonakgolo, re atlehile ho etsa ditsela tsa boemo bo phahameng, esita le ka hare ho dithaba tsa Lesotho. Ra haha dikolo ho matlafatsa le ho pharalatsa thuto ya bana ba setjhaba. Ra haha le ditsi tsa bophelo ho matlafatsa le ho eketsa ditshebeletso tsa bophelo metseng ya rona. Setjhaba sa Moshweshwe, ha re ntse re keteka dilemo tsena tse 60 tsa boipuso, re lokela ho hopola hore boipuso ke leeto le tswelang pele. Ke leeto le re tlamang ho dula re

Eko pa rieme.

0: Jacqueline Olego ha jolo ka ke bontsitse hore hle UNDP e bile ka rolo ya naha ya Lesotho ka ba iqadile ho ba teng kwa nona ya Lesotho ka mora boipuiso ba naha ya Lesotho e leng selemong sane sa 1974. E re ha ke le mothating ona mpho mosala ke boele ke kgutlela wena.
1: Re ko lebe ngwana mme nnete ga o sa ngata o kry-ang teng ditaba tseo a di buileng ke ditaba tse molemo haholo tse kenyeletsang jwale ditaba tsa ntlafatso haholoholo go maatlafatsa batšha ka maano a UNDP ka go naga ena ya Lesotho ka dintlha tse kenyeletsang gara tse ding dintlha tsa merero e ntlafatsang batšha bose ba batso tseo he UNDP e tlileng e tsetetseng go batšha haholo jalo ka ile a supa gore ba ile ba isa ka kopanelo le mmuso wa Lesotho ba ile ba isa batšha nageng yane ya Rwanda mo ka kotlologe tlasa leano lena la mmuso wa Lesotho wa maatlafatsa batšha go na le batšha ba ileng ba romelwa mono le bona ba ma boot camp ba ntse ba kenya letsogo go bona gore batho ba batšha le bona ba maatlafatswa mme gore tlebe ditshia le bona tsa kamoso ba tle ba shebe le go labalabela ditaba tsa thuto tse tla ba thusa gore bophelo wa bona bo tle bo fetoge mme ditaba tsena ka ofela he ga re le ka go di akareletsa mo mamedi wa sealemo ya Salesotho jalo ka ga di bue jalo ka senyesemane ke dintlha tseo Dr. Jacqueline Oliwa a ditobokeditseng pulong ya gae ngwana mme nnete ga re ntse tee re sebeditse tle le gore fela re tle re kobelele ge re go mamedi wa sealemo ya Salesotho ka nnete mo re sebeditseng mo matsogo a ileng a dutla a dutlile o tla re inela matsogo metsing re lekile go sebetsa ka makgethe empa he mo re ileng ra gebela teng a re inela matsogo metsing empa mo re nepileng le teng a re phaphathe mahetla ga se mosebetsi o bobebe ngwana mme empa he ke mosebetsi o bileng monate go rona ge le karolo ya nalane ya go fa mo mamedi wa sealemoya sa Lesotho di etsagala tsena ge le ditsebe ge le matlho a gae ka mona ka Setsoto Stadium boemong bona bo jena ntebalo
0: e tlile go jalo mmohi wa thelebišene kapa wena mo mamedi wa sealemoya sa Lesotho mosebetsi ke ga o fitlha pheletso mme ga Basotho ka nnete o ipileditse gore ka nnete setšhaba sa Basotho ga e le mona re qeta leeto lena ge tlokena go le leng ka nnete taba dipuo ga re sebeletseng go ba setšhaba se phedisanang ka kgotso ge tlwele dikagoano ke nana ke nngwe ya melaetsa ya botlhokwa ka go fetisisa eo a ipileditseng go yona ga ga ditaba tse dintse ngata tseo a buileng ka tsona ka nnete mosebetsi tlile jalo ka o bontshitse ke a o fitlha pheletsong mme re sebeditse le basebetsi ba bangata gagolo ba o nkeke ka ba qeta ba sealemoya sa Lesotho ka sebedisano le bane ba thelebišene ya Lesotho netefatsa gore go tlisetsa kgaso ena ya ditaba tse neng di etsala kwano lebaleng lena la dipapadi la Setsoto lebitso la ka nna ke Ntebalo Morosi jalo ka utlwile ke sebeditse le mpho mosala le ba bangwe ba bangata gagolo ka nnete ga ke le mothating ona ke gutlela mane matlong a kgaso bane tlile mosebetsi ke a o fitlhile pheletsong ga o go etsala jena studio ke gutlela go wena
2: egatsediaka
0: olokeng se modi
2: gatsedi
0: se modi nna ntse ke utlwa se modi
2: hai mamedi wa sealemoya sa Lesotho ke bona jale ditse di sa tsamaye ka tsela eo di tlameileng go tsamaya ka teng ke ne ke batla gore di gutle gantle ke utlwile mane mo kgaitsedi yaka ke mpho mosala a thabetse taba ya diterekere tse wena o utlwile ba
3: ke utlwile moo motlotlei a re kgothaletsang gore dipuo tsa rona re le setšhaba sa Basotho e be dipuo tse gagang tse e leng gore di tla re thusa go tswela pele ntse re ipusa re le naga ena ya Lesotho
2: taba tsa botlhokwa tseo re dikotitseng letsatsing lena la kajeno ke utlwa ka mane go ntse tho gotlhe ke Lesotho gotlhe ke Lesotho
3: letsatsi la kajeno ke letsatsi le legolo la naga lena

0: mokete wa letsatsi la kajeno o utlwile ba ngwana
1: nna ke utlwile ka nnete gothe re tlame re le basotho go be motlotlo se re na le lemo tse ngata golo re ipusa o itse re tlame re be motlotlo wena bomong ba gago le motho o itsetse go lesotho ke tla fela wena
0: ke bone o sebetsa o ya godimo le tlase seanemoya sesene sa
1: gaoadire fa mathatanyana empa ke a tshepa basotho di fitlhile go lona monono di tlhwekile ka nnete ga re etsengwang re ga e leng mantswe anong a bueng ke motlotlei ke tonagolo le botlhe ba bangwe ba buileng mono ba botlhokwa ga a gaele lesaka kelelong tsa gona o itse re tloela leshano wa leshano le le tlisa letlhoe bathong
0: ke ka bua ke ka tlatsega
1: bo re tloela bobage o tlile bage jalo obane bele re tlo utlwana re sa tla ba setšhaba sang sa kgomo seo e bang morena moshweshwe o nageng yena e le morena moshwe e le mothei wa rona ke kgaitsedi ya kgotso e le o bagae bage le leshano a re sa tla ba lekgotso kannete ga e sa tla ba teng
0: bajetse gore tsatsing nena ke buisitse ga metšhini
1: sentse bannepa sentse bannepa
0: ontate
1: dibitso la ka ke ditebogontlae yeso ke qatšhamane ya motlapiso moyeng ga kwadi
0: mamedi wa salebe sa lesotho ke ka tsela yeo re tsamaileng ka yona letsatsing lena la kajeno nna le wena re a tswa ke
2: gona ka nnete mosebetsi wa rona go phethile wa letsatsi a ga re etsa jena sentse re tlo tswa nako ya rona e sentse e fedile ka kwano la re file basotho re a tshepa le rona re file basotho ditaba ka tsela e ne di tlameha go fitlha ka tsela e nepagetseng go bona
0: empa gotlhe ke lesotho
2: gotlhe ke lesotho letsatsing la kajeno
0: lebitsa la kae ke mpolokeng simodi kgotsa

Ele sho mele metse mehlano fela metse botso re fela letse jalo go rena ya rona ya boraro ke sonta ka jeno hle go lelo di mo ifela jalo fela matsatsi a le mane go di ka lwetse se le bo sa dikete pedi mashume ma bedi a metso e tsheletseng a ikona lwetse a ikona lwetse a ikona lwetse a ikona letse ke mphalane re re kgwedi nya mphalane ha jwale me kgwedi ena ye o re leng ho yona ke kgwedi ya dietsa hala ha ho lohle ke toboketse ka letsatsi la ka jeno di ntho dietsa etse ge di utlwile kwa no sa le moeng sa Lesotho e sa le bantse ba ofa tsona ka mo ditaba di leng ka teng a ba ofile tsona di le jwalo ngwana mme o ikutlwetse e se le hore fela nna le wena re tlotla re utlwa hore na wena o kitikile ka tsela ya mofuta ofe ka jeno o no le kae hle tse ileng tsa etsa hala sebakeng se wena o leng ho sona ke ditaba tsa mofuta ofe na itlhophele ditaba tseno ke a gutla jwale re tlo phura lepshetla nna le wena taba di mahlong.

Metsotso ya rona e dula hantle fela ho ya 26, re furaletse jwalo hore ena ya rona ya boraro ka moo taba di leng ka teng. Mme ha o le tjena re tsamaya fela ha monate ke Sontaha, re a kgatholoha. Re a kgatholoha nnete ya sala, re bua jwalo fela ka boipuso. Re a tseba hobane jwale re le Lesotho re na le dilemo jwalo tse 26 Lesotho le ipusa. A re na le dilemo tse 26 Lesotho le ipusa, mme a ke ipotsa fela hore na ebe wena moo leng teng o ketekile ka tsela ya mofuta ofe, na boipuso bo ha o sheba tje ka moo taba di leng ka teng e tlile ra ipusa re le naga ya Lesotho. A re dumele le o tshepa gore re a ipusa hobane jwale re ka bontsha di 1, 2, 3,

0: 7 tse hlileng di bontshang hore a tshwele hle re fihletse ho ipusa tse setseng re tla di bona tse bang ha di soka di etsahala empa tse sentse re ipusa tsona ke dumela le ho tshepa hore re ka hlaga thathamana ka tsona mono ra bonang ra bontsha hore a tjae e hlile ka lebaka la maemo ana a teng a tjena a tjena ho a bonala hore re le naha ya Lesotho re a ipusa e re ha o le tjena ke tswele mona fela ke bue le wena hle ke bue le wena metsotswana ena e se mme kae ke utlwe fela hore na o ketekile letsatsi lena la boipuso o le kae o na le mang o etsang na ke tla re le setšhaba sa Basotho ha o so sheba moaparo wa bontsha hore e hlile re keteka boipuso ba rona re hopotse botšhaba ba rona re hopotse na re tswa kae dijo tseo re di jang ka jeno na di hlile di a bontsha hore re hopotse mo re tswang teng re le Basotho re hopotse dijo tseo di neng di jowa ke baholoholo ba rona mme ka jeno ke rona bana re bonala re hopola gae e tlile go jwalo 2231 6429 plus 266 599 33 ke nomoro ya mohala mo o tla kena teng jwale o ko tsho fela gore na o ketekile boipuso bona o le kae o bo ketekile jwantlhe e ba molapeng mono go ka etsagala ke a tseba ke utlwile go itswe ba sa tlo atle go finyelela kwano motsemolo Maseru ba ka ikopanya dibakeng tse ba leng go tsona ka go fapana ya ba jwale ba keteka go na itswe re apare jwalo di mmala wa folaga ya naga le entse jwalo na le bone ga le tsamaya mo re a kanete e tlile go jwalo o le tlile go jwalo ge apere folaga ya Lesotho wa e tsebang ke re na e jwang o ketekile jwang o bo ketekile jwang boipuso bo ba ha Lesotho le qeta jwalo dilemo tse 60 a tsheletseng o bo keteketse kae o keteketse kae hle ha o le je batho ba modimo o bo keteketse kae 2231 6429 plus 266 599 33 ke yona nomoro ya mohala mo o ka kenang teng ya ba jwale o bua le nna wa nqoqela hore na ho bile jwang ka jeno a o tla tsho hore na ho bile jwang ka jeno na ke la ga di utlwa ditaba tse mo di neng le le teng
1: ba tsho dumelang he ke ntle ke le dumedi sa se chaba ke ntle ke go holona dumelang holona ke go pa bophelo na ke pele ngwana a matsela ke motho wa moya ke la ga tsa tlo pele tsile le be papo ho bana ba ba tsutu ba tsutu go pana yo na le be moya

0: Basotho kopana mo mamedi khotso.
1: O pa wa mme.
0: A o ke phetse ka mo haula ga to ya jwanhle.
1: O tle.
0: Eh ya mme.
1: Nna ke nna masiabata.
0: Mme masiabata ho kae?
1: Ke tsena wa mona.
0: Oh ya mme masiabata. O ke tiketse hona tsheno la kapotsa stadium.
1: A tsira nna ke tsa kgekeng. E ne le tsatsi la ka la tswalo le. Ne ke tshwanela go fikene ka ga ntlenta ke modimo.
0: Se fapano hle. O go phamise matsogo o le boe modimo.
1: A nnete.
0: O ya le o la kitika ga monate kereke me masabi.
1: Ke kitile ga monate kerekeng ya Haesho ya Maria mma ba sotho e dile. Mo prista, re dumela le mo prista wa rona a tswa thumo e ntshantsa. A le baba ke se seng a ke so ntumo na to mo ka ke simali di blessings ka khono la fa se e ikhetile
0: le letsatsi le la ikhetile nhle
1: hantle mme
0: ah ke o le boela le ga tolaka mashume shume ya dilemo hle a o tlele le balo le taba tse monate
1: ke le bo hamme
0: ke le bo hle mme ma sabata ke o tla go bile monate
1: ke mme
0: ke morati wa ka ka mona ka tshenula ge e la kalona e bile le ikhetha ine le letsatsi la ka latswalo ka letsatsi le na le lesotho le ipuisang mme masabata a hlaha fatshe le ka kwanwa re balakatha a yena ke taba ka baka lena le gona ge le selmo ya sa lesotho mme masabi re kete ka le wena motlong ye motle re ho lahle o bone tse dintseng ata mahlohonolo a watele.

0: Happy birthday, Kasenu Lakamono. Hola Hamona, tu wena le ratolaka. Ali sasi le ikhetha.
1: Happy birthday.
0: Uthaka lesotho hanu. Thaka buipusha bana haya leso. Uithaba wena hle. Ali bohle ba hulang ka je. La bona le khethe. Letsi behe hore ha lekete ke le le ba lekete ka jalo ga monate le sia le moya sa le sotho.
1: Happy birthday.
0: Ese le sia le moya sa le sotho fela le nna ha ka bopha.
1: Happy birthday to you.
0: Re a ipuisa re le le sotho. Are fumane tokoloko. Re a lala sa re a matha re thala fela re etsa ka mo rona re ratang ka teng. Hona ho bulelwang ka ho ipusa re lahlile melao ya kgatello re iketsetsa ya rona e re buisang ha monate ka boikokobetso ka lerato a tshebelo pele. Happy birthday, baratiwa baka. Hela o le jwalo. Mesabi le mafahla mmoho le wena kaofela re a le rata. Holang ha monate letsatsing le leholo la boipuso re le naga ya Lesotho. A iyo ntho etsena. Aiyo ntho etsena. Mme le wena o ntse o le monyetleng he wa re o ka kena kwano hodima seyalemoya sa Lesotho. Ra utlwa hore na o ketekile ka tsela ya mofuta ofe. Ke batla le ho utlwa hore na ho tloha ka mane ka stadium na batho ba se ba hlile ba qhalane na ho sotlhe o qhalane ka moo leselile mahae moo. Ha ke so ba utlwe batho ba reng a re se re tswa stadium jwale mona tjena le tjena. Empa he re ha ntse ke batla ho utlwa tseno kaofela ke tle ke utlwa bane mona mo keleng teng ha ke na monyetla wa ho tseba hore na ha jwale ho so qhalane fela ke la ka feta kae kae nenneng ka bona hore a jwale ke nako ya dijo. A ke la ka bona hore jwale ke nako ya dijo ha re ja tjena boipuso bo bontsha gora. Re a ipusa jwale re tla lema ka mokgwa rona re batlang ka teng ge le Basotho. Momamedi kgotso.
2: Dumela mma.
0: Dumela ga tolaka.
2: A bua le motshedisi mala o ka go tswana.
0: A o tshedi ke ao ananela ke ao amohela.
2: Ke nna ka nnete ke jile ka tsebe fela ne ke na le radio Lesotho.
0: O go wena isa le ho ituletse se ya le moeng sa Lesotho wa utlwa fela o utlwile. Ke a belela go wena o tlamea utlwile le ho feta ba neng ba ile.
2: Ke ga ka mmete ho sala ke kwa le mo ke tona ho tswa lo ho isa qetello.
0: O gahlwe ha holo ke eng ga tola ka mo.
2: Hello mam, ke a mo hlomphe.
0: Eh.
2: A tsena.
0: Oh, motho tle e hlo ya naha.
2: Eh, ya nne.
0: A o tla ka matla.
2: Hello, ke ka magata mona ma qetella nga ge. Re gata le Sotho, re fela le Sotho.
0: Ene ka nnete, ke na le Lesotho fela, ha hona engwe.
2: Ho ha mwa
0: ha wa utlwa wa tlalwa ke morolo ya
2: college
0: eh
2: o tsebe ga ga ga ga ba tsala ka utlwa tabena ho
0: ba tsana ibe ba utlwa tjena bo ipuso bo re le thoko ba tsha je mihlenye
2: ba nne ba nne ba le bo re le thoko mme wa ka
0: bo tlamea ho re bo re le thoko potso ko re na e hlile ba tsha bo ipuso bo nna le thole bo bo bulelang ka police ba fela go ke holiday ke bo ipuso e fella bo.
2: Ba nnete ke nna ka tsebo ya ka ke ne ke batla fela hore batjha ba tsebe hore taba e e tlamele ha e ka o bona.
0: Ka nnete le ka thola ka wa tseba wa itshwa o buile taba ya bohlokwa e kgolo mme re ya le bona.
2: Ba nnete ntate ye ke tsebe ke na le wena hle ngwaneso.
0: Ka thaba ka utlwa monate wena ka thola ka o bohlokwa wa utlwa.
2: Thank you ma.
0: Thank you. O siwang ka kgobetsana ka mona ga a ke ratile. Mantswe a hloho yana ha motlotle ira Basotho hantle re ha re rateng naha ya rona ya Lesotho ke yona fela e leng ya rona o tsebe ona engwe e satla hlola e ba ya rona re tlamea re rate ge ba balle ge ele hloko hela ge etse tsohle tse o dietsa ngwana ha o yo moratang ha holo jwang hle 2231642 9+2665993 ke yona nomoro ya mahala mo ka kena nteng ya ba wa tsholo wena hore na o ketikile o le kae o re ke ha ona mo ke neng ke ile ke ne ke mametse seyalemoya sa Lesotho ke utlwile tsohle ke qadile le mokete ona ho tloha qalo ho fihlela qeto o tse ha o so buile hloho ya naha ka Basotho o fedile e le hore e hlile o bile teng ho tloha qalong hwa ba hwa fihla qetello wena o no le kae o na le mang wa etsang ha a ire ke utlwa taba ena hore na o bile le o bile hape o nkholoditse wena mogato wa ka ka khubetswana ka mono gore ke ke utlwa gore na o gona le ntwe o e fumaneng yo ka re boipuso le monsena ku utlwile bo bolela ha ke akaretsa ditabatsa ha nka re o bua ka legato la naga e na gore ntwe ke ithutile nyona e ka re batsha ba ka utlwisisa ba ba ba rata naga ya Lesotho ba ba ba etsa sohle se matleng a bona ka ha ba batjha ba matla ba hlotsi e mobi ka matla a na a bona ya ba ba sebedisetsa go aga Lesotho ba etsa Lesotho le nang le bokamoso ba keng sa bona ene re a tseba gore le rona re fitlha re palama tsena gobane go na le ba ileng ba lwanela Lesotho re be re na le bona ka jeno. Wena boipuso bo bo bolela eng wena ba le mose motlhwa monye mong le mose fetile o na ka bone bo ka bolela ntho e itseng ena re ke ithutile go rata naga ya Lesotho ke le motho e motjha a ke tsebe na wena go wena e be bo ka ba le seo se ka wa se bolelang re ntse re batla go utlwa gore na o ne o le kae o keteketse kae ke tla motshwara moane ya ne e leng a le teng ka kotlolo ke utlwe ka mono gore na di tšhajwang batho ntse ba le teng kapo se ba ileng.

Etseletse metsotso re a re libile hantle mane ho renya rona ya bone ka mo taba di leng ka teng a ke sheba kwano ke fumana hore ai nete ya salang ke a hore ho renyena ya bone re tla feta fela ngwana mme re sa hetle le thore sa shebe mogao bane ka jeno re kene ka hare ho letsatsi le leholo letsatsi ke lane la boipuso mme re le naha ya Lesotho re kete ka jalo dilemo tse mashume a tsheletseng Lesotho le ipusa ke thabo fela ke monyaka fela ka nete re ba bone ba ile ho dimo ba ya tlase jwale ke ne ke batla ho utlwa fela hore na wena mo leng teng ho bile jwang o ile wa keteka ka tsela ya mofuta ofe o ne o le kae ke boipuso ka jeno o utlwa e kae kare selemo se moyelelo wa boipuso o reng ka sona o fa.

Ya ile nya sidula se maratswana.

0: ha le sa tsebe ba ratuwa ba ka re tla re fete le mona fela o etsa la joang a e kae ka gona le taba e ke sa e bone mo e nyamelang tje ka boipuso tje ena ditaba ga di nyamele ntho engwe le ngwe e tlameya go tlhaka gobane jwale ke letsatsi la go ithuta re itsebe gore na re tswa
1: kaegobane
0: nnete kore ga o sa tsebe mo o tswang go e tseba mo o yang teng e tla ba
1: bothaga
0: di tla tlhwa le gara ngwana mme a o keke ngwa tseba mo o tswang o keke wa tseba le mo o yang ka tsela e

0: matso
1: fela ndungwe na ka phoso yena
0: ka nnete ha ile nna ke pikengwa ha ile ngwane so ke pila teng mpa ke yena
1: ke le buje ina ke mpe che ke ngwana ka bese ya ka mona wa buje wa thwa fika
0: ala ala ntate mpe che wa thwa fika ke wa mwela motlo nye mote
1: e ya mme wa ka in pe che ntsa ba tlo zo nna ke mokwena ka tsebo
0: ala ala mokwena wa tlapa wa nyolo sa madiboho
1: a bona hand that ke thabetse fela wa tsama nna ntukuntu ntse ntse mhlungu go tele ya ho hlola ke ka hlola mawane ke batla bua ka taba maobane ka nte ke ketile gantle ka nnete nna maobane re le thabo si kona go tletse o itse tlepe go ne o setse gona se dia o ibeka bile sa fokola ke leboa batho botlhe nna ba ile mo bonkgono le bo ntatengwe le bomme le bo ntate le bana ba na kentse letso go ne o mathuba mo o ne go buetse mme re thapolola mmele mme re thewa ditsokise ntate o thola di-headline go ba le shano le qabanya le tsa go nga se tswa se kwatile wa u bana ntle o
0: ya ntate
1: a ntle ya bua le ha mo mametse go ka go tsoa wa bua wa khale ma ba u ba bona mpantse ba a swe ha ba sapo ba ba tloma mishwa ma we ha ka mpanga tloa ntse
0: ha ka mpanga u tsa motlotle
1: ya na hausa bui ke tlo ga ke mo gatang
0: a
1: go tlo go go ntse go duetse ntate go nna ntse go kgise mo lo ke re na le ena ma ma ba le na le bona ba ba ntse ba bukana go huma ma ba
0: jalo ona o tlisitse botlhoko ke
1: nna
0: ke
1: kutlwe botlhoko obane lebaka la pele mme wa utlwisisa ke batlha utlwe botlhoko fa o bona gona ntho se tsamayeng a ntle ka
0: kanaga
1: wa bonagala go ntate ka nnete ga o monate o a galema fela ntsho tselela pele ka bobodu ka ntho tsena tse kao
0: felawalaya wa galema motlotleitlho ya naga basotho a re ithuteng go mamela motlotlei ga re galema ha re ithuteng go mamela motlotle ya re galema lete mpeshe wa thaba difika re a cheka nnete o bile monate thaba bosiu maobane mo o kebileng teng le basotho ba bang ka mabelong ka mane a ke tsebe gore na wa utlwa taba e le a tlhaetsagala go le a tlhago a ketekwa ka ditaba tse ngata tse fapaneng mona mo keneng ke re na wena o ketekile jwang ditaba tsena tsa letsatsi la boipuso ba bangwe ba qadile maobane ba phethela ka jeno wena o qadile neng la gao letsatsi le bile jwang utlwa fela batho ba tsebang taba tsa bona ke bao ba re go bile monate mme fela o le jalo ke na le baeti ka kwano mme ba tlotla ba re jwetsa gore na bona ba ketekile ka tsela ya mofuta ofe baeti ba rona ke bana ka kwano ba tlo go jwetsa gore na bona ba ketekile ka tsela ya mofuta ofe ba ne ba le kae ba re tla utlwa go tswa o bona empa pele moo e re fela re tlhape matsogo ka metsi a phalelang le sesepa obane o fitlhela ga jwale COVID-19 a ngwana mme e ntse le teng
2: wa ile go tlongwe wo amola ba we

0: Awe.
1: Ere shume metso tso re fraletse le hore ina ya rona ya bone ka mo taba di leng ka teng ntso mametse se le moya sa le sotho o dutse fela ha monate le meja e di kwa paka o di mama hetla e mesetlelo tla sa mahafi ere o le tsena ke la ka hla ka re ke na le ba eti ba ka ka kwano ke tle ke a bona mehala ka ya panya mme hle ke a tla ke nna yo re ke re utlwe fela hore na bona ka jeno ho bile jwang.

0: baneng ba le teng ke bona ba kena mamatha mona ba re a ka nete re tswa moketenya re tswa keteka jwalo ka ha lesotho le ne le keteka dilemo tse 60 lesotho le ipusa jwale ba re a re bile karolo e re ke tle ke ba fe sena sethala re a tseba gobane ha eso lesotho ke tswa ka mehla ke re tumediso ke lelongolo ga e fele mme ba tlatlhe ba qale pele ba dumedise ba ipolele re utlwa gore na bona ke bomang ba keteketse kae ba tswa stadium kapa ba ne ba le thaba bosiu ba bane kapa ba ne ba le makwanyane square jalo ka ga go bile le ditaba tse ngata tse esaetseng ge tla utlwa go tswa go bona ba o se dumelang le phela gantle
1: ka phela ntle no phete
0: ba a kante ke a phela nna ke ntate di eketseng ke re ke ntate di eketseng
1: gone nna ka lebitso ya ke a o se itumetse thibedi
2: nna ka lebitso ke a o se ditebogo
0: papa le a bona ntate taba tse tsa ka ha le bua le a bona na di gutla kae le tsebentse le sa utlwe basotho ga ba utlwine a le bomang o buele tshepeng ena ba utlwe le wena o buele tshepeng ena ba utlwe gore na o mang
1: nna ka lebitso ke a o se itumetse thibedi
2: nna ka lebitso ke a o se ditebogo papa
0: jale ke a le utlwa he batlong ba batle ke le ona bana le re le tswa kae ako re feng ganyane o le re le tswa kae
1: stadium
0: o ne tsa lang teng
1: re ne re keteka 60 years of independence
0: bana man jale ho bile ba
1: ho no le monate
0: eh
1: ho no le monate
0: le gahlwe keng ha ho lo ene ne e le natifetseng
1: sesole le botho la sesole
0: o wena o ikhahletse ya ho luka sesoleng ka mona o gahlwe ha sesole se etsa
1: sietsa ntho tsa bona ba sesotho
0: eh tsa sesotho sesola sena ntho tsa sesotho o gatlwe ba ne ba tsama ba matsha ba utlo ba tla se ba etsa ke
1: ne ba matsha
0: wa o gatlwe ke seso le mono o bone ba etsa ntho tse gahlang
1: eh
0: ya utlile ka ka re ha o hola o batla ba le sona
1: eh ya
0: aska re rabella ena wena
2: le nna ke gatlwe
0: o gatlwe ke sona
2: eh
0: Oye, e re ha o le tena nge kupe he. Gore na ho mamedi wa selmo ya sa lesotho wena o di bonjwa mo mamedi kgotso.
3: Mutlongwe
0: ne wa ka.
3: Ela mutlongwe ha ke a thaba ke a thaba phofolo. Ke mo le ha matswake mang yo ke bitse ke sa se fate. Ke mo na ke ja ke ke ka ke thabile. Modimo a mpitsitse dilemo tsena.
0: Mkhono wa ka ka ha matswake nna ke. O ke tla ha monate ka mo.
3: Ke thabile hona hona ho ke nare ba haisane ba ka re bokane le ba le mmanyo. Ke le ke itse ka ile ka ya mkhulu ma mo le rang o teng ka be ke thabile.
0: Ao ba mo ratu wa ka ka mali ka matswa ke mkhulu ma di le mo. Ge o rata mo ratu wa ka ka mono ka ha matswa ke ba ge. A ka nete ge ke tikile ha monate re dutse tla sa sfate mona le ba haisane ba ka. Ho monate ntwa dikopane ka thaba ka utlwa monate o tsebe ha le thabile ke thabile selmo ya sa lesotho o se thabile le lona ka tsela e tshwanang mpolelle mona he ba iti ba basotho o tsebe ha tsa ka jeno le ba iti ba basotho le jile
1: le re di ra ja ka nete
0: le jile nhle lona
1: le jile di botse monate ka nete la re ke se di buba dingata di mefuti
0: o jwele le tla tswa fa o re ne le re na maine le teng
1: a ine le ngata mme
0: ha ba ne le sa suthumetsa ne ya di jo mo
1: ho ha mme ka nete ne di le re kane ka ofela
0: a e bo ka nete
1: e ya mme
0: fela ke sa bone ka ka le
1: re jile ka nete re gotse
0: lana
1: e ya
0: oh le ne le jella kae
1: ho ho no fuya di bakatseng gore batho ba jella o tsona ka nete go ya ka go latela gore ba hlomphe ba jella kae le botho la masole batho
0: go go sosole mo nteng go gahlwehle ke la ka mo a o gahlwehle o sitwa lo oh jole wa ba hlomphe ke ba feng ha go ba hlomphe ba jella kae
1: ka nete ne le motlotle wa naha ya lesotho le ntate matekane
0: oh tona go
1: tona go lo ntate matekane
0: aha o ba bone
1: e ke ile ka ba bona ka nete mme
0: wa ulwa no qala ba bona
1: e ya mme ne ke qala ba bona ka nete ga bona le ditshepe le ba bang
0: o ditshepe
1: e ya
0: o la rata ga re ditshepe
1: o ka bo e o la bina pina e monate ka nete ya o tshela mohoka re
0: o
1: e ya
0: o la rata ditshepe ha bina o sa tshela mohoka
1: e ya
0: mohlomphe itona kholo na ena o la ka bea mantse ya mabedi jwalo ka bo motlotle ihlo ya naha ye ile ka re lela lakala la utlwa taba tsa ha ile le batsha le tse ha le hwetsa ka studio nga mo ha ona thuso ntse hla moeng ba bana tshebile kwa ha ke bone fe ha ntse le hwetse ntse ke bone ka hwetsa nye ba khotsi ba ka
1: ola ka nete ola bua
0: ho bua.

0: wena o itse o mang
1: di tebo ha pa
0: a go tsho he re ke go wena o gahlwe ke eng
1: e gahlwe ke maswe
0: o wena se solo se o gahlile o gahlwe na go nyefeng hantse ba hey about that
1: eh
0: o la utlwa gahlwa ba ne ba etsa menyako e metle
1: eh ya nne
0: mhm leng hape batho ba neng ba bina ke ba febola bola utlwa gahlwa ke bona Rena lo khatlo ke ditshepe
1: ke ditshepe
0: o ditshepe e hlile o la etsa ntwe le gata ka pone letse ba ena fela ba bangwe ba feng baneng di artist tseneng di leteng
1: ane ke tse ba ena
0: fela ha le a bona ba bang ha le utlwa ba bang di pone tse ditshepe
2: ba bang ene le ma boot camp
0: oh
2: e leng gore ke gothaletsa batjha hore ba joine setlhopha sena
0: sa boot camp Wena o so se join?
2: Eh ya mme, sa ke se join.
0: Oh, acha, e ha
1: go se le le
2: camp le gabane. Ke ya ke motlotlo ka
0: ba. O le mo di kae?
2: Ke le mo di le shumele metso e supileng.
0: Oh,
2: eh ya mme.
0: Tsa ha
1: ke le mo di le shume. Le ne etseletse.
0: Oh. Jwa le ho bile mo nate akalo.
1: Eh ya.
0: Ah, tshe le ka gata o reng ho ba so le ithutileng ka letsatsi le la boipuso. Le utlwe ka boipuso bo bolela eng o lona? Le batjha
2: ho rone le bolela hore re rataneng re le batjha re thusaneng re be mmoho re le basotho ba ba re thusaneng
0: o sa le me ka khomtsa ho
1: em
0: e re ke batlwele a o le tjena ba re file ka mo ho leng ka teng ke nentse ke batla ho tseba hore na ho so qhalane na ha o le tjena me ha ba se ba le teng tjena taba ena ya nthuta hore ha ka nete e hlile ho so hlile ho qhalane ke bana ba utlwa ba jile me ha ba jile ba khotsofetse ba ne ba sa thulane ba sa tshaisane a tshika nete ditaba ne di le ma ba ne le sa ya makonyane square ka posa ke le mo ha ntho tsentle ne di etsang
2: a ne re sa ya me ka nete re bone maranga a monana
0: le boneng
2: re bone metsi ya ba pala me le sechaba sa ba sotho se kopane se thabile ne wa
0: la go fela re ya
2: e ya me ga utlwa re gahlu
0: na le ne le tseba hore ka jeno huitswe le apare di aparo tse pentile mebala ya folaga le sotho
2: a me yo nwa re ke ga utlwa taba
0: me ke mogona
2: e
0: oho ere ke tle ke le feletse he ba ga tuba ka letsamae hantle le etse nthwene le etsa stadium ha di tshepe ya perform
2: e ra
0: le bua le kwa yetsa
2: e
0: ke tla jwetsa basotho nantsi le etsa
2: e me wa
0: dango

ante me zuzu he mashima mabere me seme ra ro re fra le tsira le gore ina ya rona ya bone nete gore ba ku ba ku ba batho ba teng ba bontsha ka nete gore na ha di tshepe a tshote na bona bala ba itsang ke bone me anka ka o bolella ke a bona talenta o re dutsi ka bongata e senye genyege ba etsa ntwa bona ba etsa ntwa bona mehle ha o theleto ihlile ke menyaka fela ke a bona ke gotso fela batho ba thabile ka mo taba di leng ka teng ba ithutile dintho tsengata tse batlang di fapane wa ba bona ke wa utlwa ke le hore na ho thikeng ho bona ba re ka nnete ha o le re le kgopo ka mo taba di leng ka teng e metso tsa rona di la hantle ho ema shema mabedi a metso mena re fraletse ho ra ya bone ho pola he ho bani mori ante nna le wena ke mane ho re nya botlhano re ntse re ikgatholwa jwalo ka mmino ona wa sesotho tse ka ha re ipuisa ka jeno re fumane tokoloho re fumane se re re se batla ho tswa mane di atlentsa manye semane mo ba neng ba re busitse ka dilemo tse ngata ngata mme ho re thabetse ka jeno letsatsi le molemo mme re a keteka ke thabo ke menyaka fela ke menyakwe lesotho ka dikanta tsohle wena mo linteng u ile wa keteka jwana wa utlwisisa ka jeno tse hore a ka nete re lokuluile re fumane ntwe sa leng re ntse re batla yo bontata rona bontata ntata rona ba bamba bona ba sakang ba itseba ba neng ba ile balabela le hona fela ho ilakatsa fela ka jeno rona ke ena re fumane ka jeno rona re fumane ha re fumane re tshwere ha mona tjena me ha o le tjena ke re fela na wena o ibone batho ba re ile ga gahlwa jwang fela re ile ga gahlwa jwang fela ke polelo ya motlotlehi wa rona ra basotho mo wa ileng a hla.

a ditshetlea re a ka nete legato a ga re tloeleng tate ka mane ka haeso ka thaba difika o re motlotle ile a re tloeleng sha a re taba ena ile ya nthetsa ga bohloko ya nkama ga bohloko a ke bona buyeng mme ke hantle gore ga re galengwe ka jeno he ge e gutle megweng re etse jalo ka ga ntata basotho a batla re etse sekwele basotho re gutlele ditseleng tsa rona tsa gale mo re neng re tseba gore kgotso morena moshesha o ne a re ke kgaitsedi ya gage ditaba tsena kaofela re dinke re diphele re tsebe o ba lesotho le e phelang ka kgotso le e tummeng ka kgotso matšhabeng wena o bile jwang tlhe mo o ne o le teng o bile jwang wena mo o ne o le teng o ntse o na le nako le wena ya gore o ka kena wa etsa jwalo fela o ntse o na le nako le wena ya gore o ka kena wa etsa jwalo fela wa refa gore na go ne o le jwang tlhe ka moo taba di leng ka teng ba bang ei o latlhatlho ka maane ya ga a ka nete nna ke iketekile ka gara go ntlo ya chapelo a re ke kwala ka chapelo monyako ngwana moroma ke rwala rosari ke iketeketse boipuiso bona kerekeng lesatsi ke le legolo wa tlhaka lona ngwana mmetlhe a isentse ke re fela tle happy happy a re ipusa tjena ikhethetse e motle hape tau ya matshega a ona ga tsama jwa lo tau ya matshega tsama jwa lo tau ya matshega so 2316429 plus 2665993 ke nomoro ya mahala mo ka kena nje ya ba u bua le ntate ke ketse ngudu masela moya sale so so ka bu ipuso tshela o bona hala wa ipusa o na le bolokulu hi ba puro ke bona how ke ke nka o bona o tshwa gore ke nahane ka poki ke hopola ga ona bona a pompa o feletse ke ditaba a tshe o tshe 316429 2231 6429 ai hopola ntate ya re a re he wa mathau lebe a re bilola ha wa ikona

Ashe mama bedi ametsotso re a re libile hantle man hore nya rona ya bohlano ka mo taba di leng ka teng a re ntse re kete ka fela boipuso mona mo re leng teng re fetotse mabitso e ka go wa re utlwa ke re ba mamokete re ba mokete jwalo re bo nya ka llo o bane ke letsatsi le leholo ka jeno le lesotho ka kotlologo a o lihlile le nya ka letsenya menyakwe if ke menyakwe fela ke thabo fela ke gotso fela ka dikanta tsohle mme ke dumela le o tshepa gore le wena gotlhe mo o leng teng a ngwana mme o natefetswe ka tsela e tshwanang mme a re le tjena re amane metsotsonyane yeo re tlang.

fumana jwalo metsotso e leshome le metso e meraro ka mora hora ya bohlano moo ka kotlelo hore tlang ho fumana tshebeletso ya mantsibuya haholo jwang ha re ntse re keteka letsatsi lena la boipuso ka moo taba di leng ka teng lona re tla le keteka re le keteka re le keteka re le keteka re le keteka a ke tsebe na re tla qetane ke dumela le ho tshepa hore le bekena ka ofela le kgwedi ena fela le lemo sena ka ofela ka nna ga seqeta ge ntse re keteka fela a ke sa utlwe ithabo kgotso kganya e bonwang le ke bana ba masea ka moo taba di leng ka teng mme re tla tsamayang jalo le wena ga monate ka tshebeletso ya mantsibuya re be re le go fitlha mane goreng ya botshelela mo re tlang go fumana jalo ditaba tsa hora ya botshelela re ntano gatela pele re fumane jalo sedibeng sa tshepo ka mora ditaba tsa hora ya botshelela sedibeng sa tshepo moruti o tla tsamayang le rona be re le go tsho gantle mane goreng ya rona ya bosupa mo re tlang go fumana jalo ditaba tsa hora ya bosupa ga e kae ka re se ke fetetse ga moaisane ke se ke fetetse ka ga moaisane jale ke tsebena ga moaisane na ke batlang e re ke ke fete ka nqa ena kofe dihoba tsa matshega ba ke ba re fela morongwe wa mme lena letsatsi le legolo utlwa fela morongwe wa mme ge basotho.

il m'a dada da roula, oh, deuxième gang, ah,

0: Wa ile
1: a di tlolong tsa melao metsotso e rile hantle fela go e medi re fraletse jalo gore ena ya rona ya botlhano ka boota ba dileng ka teng re ntse re itsamaela jalo ka mino wa Sesotho o le monate jalo ka ga re kete ka letsatsi lane la boipuso Lesotho ka jeno he le na le lemo tse 60 le ipusa metlhe ke thabo ke ka ga ke se ke ile ka tlhalosa gore ka nnete Basotho ba ne ba tshile ka dikanta tsotlhe go ya moo ba ileng go keteka teng a re le ngatana nngwe re a tseba obane le tshwele le beta poho metlhe ga re ka ra ba ngatana nngwe ra kopana jalo ka lerato ra kopana jalo ka mofuthu o bileng teng dibakeng ka go fapana ka jeno a re a bona gore ka nnete re le Basotho go na le moriang mme a o le tsena re ke tle ke tswe le mona fela obane ke a bona gore ga o sa le taore yang nako e setlhile e se ka letlhakoreng la rona re tla lokela gore metsetsonyane 30 ka moragora ya botlhano re tla re suthele jwalo tshebeletso ya mantsibu ya yone re tla re fua jwalo ka kotlologo ke moruti le chesa o tla re fa tshebeletso ya mantsibu ya o tlwa metsetsonyane 15 ka moragora ya botlhano re be re lo tsho hantle mane goreng ya rona ya botshelela mme goreng ya botshelela teng a re tla be re re ro ferile o motle mogorwana ko sia jalo diatleng tse mofuthu tsa wamphato ya tlang go sekgwela sena se maratswana ga nna ke sejethoa gopola gobane la ka lebitso boipusong bona ga le so fetowe nnete ya sala ke ntse ke le ntate dieketseng ke meja e dikwapa ka godimo mahetla e mesetlhelo tlasa mahafi re re ke re tsamaye jalo le digoba tsa gogoba ha mensele re ke re utlwa gore na bona ba di bea ka tsela ya mofuta ofe
2: Oh, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, bo, mula mula, b

Who do I pull on?

0: nako e re leng go yona ke nako yane ya gore re tla re fumane jwalo tshebeletso ya mantsiboya, mme yona re tla e fumana jwalo gantle ka morutile Chesa go tswa mane Apostolica Faith Mission o tlo re fa jwalo tshebeletso ya mantsiboya. Mme ga o le tena ntumelele fela ke tle ke mo amoele godimo sealemoya sa Lesotho nakong ye kgolo letsatsing le legolo letsatsing leo Lesotho le ketekang boipuso ba lona, mme ke tlatlhe ke mosie gantle godimo sealemoya a re feka moo Modimo o beileng ka teng pelong ya gae mo lemong wa rona. Ntate Moruti le Chesa ke a amoela sealemoyeng sa
1: Lesotho
0: moruti wa ka le yane a butsing ga o ya ka kwalang
1: ga o na ya ka kwalang
0: hai a se motho o etsa leshano
1: a se motho a ka etsa leshano.
0: Halleluya,
1: halleluya, halleluya, halleluya, halleluya,
0: amen.
1: Mabokwe
0: ke kopa go fa sena sethalantate Modimo a o sebedise go kokota pelong tsa rona le ntswe lena le wele mobung o nonneng.
1: Halleluya,
0: thank you ntate,
1: amen. Mo mamedi ba motle sealemoyeng se setle fa Lesotho ke a o dumedisa letsatsi le legolo la boipuso. We monate wa go ipuisa banna, he o monate. Dilemo tse 60 ka o fela re ipusa ka nnete, re leboa Modimo hle. Re a tshepa go botlhe le ketikile hantle ka setoto ka moo diterekeng botlhe rek e basothine ba apere mebala ya naga ntate, ba se batle, ba se batle go bonala go ba etsa ntho ba e ratang. Le maobane bosibu re bone ka mona ka sedikwadikweng se segolo ga masego geleki, ee go monate go ipusa. Ke ya o dumedisa tlhemo mamedi ya motle, ya o dumedisang ke moruti Kwane le Chesa. Ke moruti o hlaya kerekeng ya Apostolic Faith Mission. Mme Modimo a boko moetapele wa kereke ena ke moruti Telang Letseka, yena o phela ka mane ka Qhuthing. Mme Modimo a re sononofatse a re etse hantle. Nna ke moruti ka mona ka Maseru ga shedile ka moramoreneng, mme morena wa kgotso a o etse hantle. Ke tlo ba le wena o tlo gana jwale go fitlha gore nyana ya botshelela, e ke re tlo ipusa gapele ka ditaba tsa lentswe la morena Modimo wa rona. Ke rata go etsetsa thapelo ge tle re tlo bala lentswe la ntate Modimo. Modimo o mosa, Modimo o lokileng, o re fileng letsatsi la kajeno gore lala re tšhabela ke le na re sa tlo dikela ngate o ntse go file lona ngate, re a leboa le ka dilemo tse ngata tse o ntse re fa tsona selemong sa 60 re ntse re bolokiwe ko wena re ipusa ka gona Modimo wa rona. Re a leboa ka matsatsi a maphelo a rona, lentswe la gago ke lena re sa tlo lebala, re sa tlo go thata ka lona. Sololofatsa e mong le mong a le mametseng a le utlwe a ba le utlwisise ka Keresete morena, amen. Mo mabedi a motle gotlhe mo o mametseng o le gona teng, ke re tlhe Modimo a o etse gantle, ke ya o rata. Letsatsi la kajeno ke tlo kgothatsa go hlaya testamenteng e ntšha. Buka ke ya bagalata, kgaolo ke ya bohlano, temana ke ya 22. Re tlabala kagolwana eno e ka godimo fela. Bagalata 5:22 ke yona e ke tlo kgothatsa ka yona. Yona e baleya ka mantswe yana, empa tholwana ya moya ke lerato, ke a ipheta. Empa tholwana ya moya ke lerato. Ntate Modimo sololofatsa lentswe lena re sa bua ka lona ka Kriste Morena. Amen. Momamedi a motle. Se so sa ka ke tlo bua. Se ke tlo bua ka sona ke sena. Lerato. Lerato ho batho ba ba. Ka mantswe a mang. Rata batho ba ba. Hobane lerato ke peo wa jala. Ha o batla batho ba bang ba o rate. Wena o go jale lerato go bona. Mola me re balang teng. Re bala mantswe a moapostola Paulosi. A ngwalang phutheo e kgalata. Ha bua a ba kgothatsa ba ngwala. O ba kgalata. Di dumetse go Kreste. Empa ha di dumetse ho Kreste, le lokela ho bontsha batho ba bang hore le dumetse ka hore ebe lena le lerato. Mona o bua ka taba e bobebe, o bua ka tholwana. Tholwana e hlaya sefateng. Ne ha re nka sejalo, sejalo sena se sefate, ke sefate dikutu, ebe ke makala a sona, ebe makale mono o tla hlaya ditholwana, e ka ba ke tholwana e a apole kapo ya perekisi. Ho teng kore sefate sona, se lokela se beye ditholwana. Ne se pheo sa molemi ha lema sefate o batla gore se tlo beya. Ne se beya ditholwana, ditholwana tse monate. Jesu ke sefate, rona re makala. Jwale ha re le makala, re gomaretse sefate.

sebakeng se Jesu re lokela go bea ditholwana. Empa ha re le go kgomaretse Jesu re le makala, ebe re hlola go bea ditholwana, sefate sena se tla rengwa, se lahlele morung, se lo tsha. Kopaneng ha se a phetha takatso ya molemi wa sona. Taba ena e re, rona ba kgomaretseng Jesu, rona ba go Jesu, re lokela go ba di ditholwana. Re lokela go beya ditholwana. Mme se moapostola Paulus ya se kgothatsa mantsiboeng ana, o re tholwana e le lokelang go e beya, e nngwe ya tsona ke lerato. Ditholwana dingata tse mokreste a lokelang go di beya, empa ka jalo ntumelle gore ke bue ka ena e lokelang gore re e beye nna le wena. Mme tholwana eo re lokelang go e beya ke lerato. Haeba o re o hodile moyeng, o molatedi wa Jesu Kreste, jwale ka ha re tswa, mme re tswa kgumamela Modimo wa rona letsatsi la kajeno. Tsatsi lena e ne le letsatsi le maphathephathe, ba bang ba ne ba ile go keteka letsatsi lena, ba bang ba ile dikerekeng. Empa ntho e tla bonala go o godile moyeng, o utlwile lentswe la Modimo. Ga o motho ya tsamayang kereke fela, ntho re tla e bona, ga se ka seaparo se o se aparang, ga se ka difela tse o di binang, ga se ka tšhelete eo e ntshang e lokoleke kapa dikabelo ka bo bošome. Empa ntho ya re lokelang go bona ka yona gore o ngwana wa Modimo, o godile moyeng, go na le Jesu e le ka nnete. Ntho e re tla o bona ka yona ke lerato, o sefate o lokela go beya. Mme ntho ya o lokelang go e beya, o lokela o beye lerato. Haeba o mokreste, empa ha ona tholwana ya moya, ha ona lerato, o sefate se senang thuso. Bibele e re ka letsatsi le leng Jesu o na nkile leeto go a shomaela efantshedi, itse ha ntse a shomaela a bona sefate se setle se le ka thoko tsela, a ranke ke fapoele mona ke tsebe o bona, ke tsebe o fumana ditholwana. Itse ha go kenya letsogo wa ga o fumana sefate sena se setle, empa ditholwana sona ga sena tsona. Hei, he re batle, he re ya diapara diuniformo tsa kereke, he re kena kerekeng tse ntle, he re a e tshepala kereke ke dintle. Empa taba ke gore na lerato na le teng na? Nna Moruti le Tshisa, o na le lerato na? Nna o na le tholwana ya moya na? Kapo Boruti bo ke bo entse seaparo, empa lerato ga ke na lona. Go teng o rena lehloyo ka rapelong yaka, go na le batho be ke sa ba batleng, bao ke ba nyonyang, empa

ke motho wa kereke, ke motho wa seaparo, lerato le kae. Tholwana ya moya ke lerato. Go bakorinte ba pele, kgaolo ya leshome le metso meraro, temaneng ya tele go isa go ya leshome le metso mmedi, setlhogo mo o se bua ka lerato. Mono bebelege le ga e ka ra bua dipuo tsa batho le tsa manyorosi, ke re ra ba digeleke. Bebelege ga re sena lerato. Ke jalo ka simphala e modumo o mogolo. Ga re sena lerato, ge le kopo-kopo le e sa tshwane. Mamamedi, ga e ba ga o na lerato, le ga o ka ba re o morapedi, le ga e ka ba wa re o moruti, le ha e ba o ka re o komiting ya kereke, le ha e ba o ka re o kena kereke ya kgale, le ha e ba o ka re o pholositse, empa ga o sena lerato, tsena kaofela ga di thuse letho. Lerato ke molao wa pele, ke ntho ya pele e re lokelang go ba le yona. Pele re ka rata Modimo e re sa mmoneng ka manso, re lokela go rata batho ba bangwe. Bebele e rena re ka re re rata Modimo jwang, empa re tlwaile batho bao re phelang le bona, re rata Modimo jwang. Tsela e yang go ngwaneno, e yang go Modimo, e potwa go ngwaneno, o lokela o rate ngwaneno. Gobane Modimo o lerato. Le ga e ba re ka gatela mmele ya rona gore e tšheswe, le ga e ka reetsa mefolo ra rapelela batho ba fola, empa ga lerato le le selesio, tseo tsotlhe ga di thuse letho. Bebele ga o e bala mo no e re lerato le sebete le mogau le molemo le na le botshepegi. Lerato ga le etso ga bo motho gampe. Ge letsatsing la boipuso Basotho ba e tshware rataneng. Ha re ratane re sa kgetholane go latela maemo a rona. Matsatsing ana batho ba o rata ba o shebile gore o na le eng. Ha o sena letho ntate batho ba o rate. Ha o le mohloki ha ba o rate. Ha o sokola bophelong kapo o kula batho ba o rate. Batho ba rata batho ba ba bona ke kaka ba ka ba fa molemo o itseng. Wena ba o sheba, ba o sheba, ba fumana hona molemo e ka ba o fumanang ho wena. Batho ba ya o nena. Re lokela ho ba le lerato. Lesotho, Basotho, ha re phedisaneng ka lerato. Ha re seke ra senyetsanang. Ha ke re etsanang hampe. Ha le tlwele ho etseletsanang. Hobane ke sa ratane. O tseye motho a sa o batle. A ka o teya ntho e mpe. Motho e mongwe na re go nna, nna motho a ke sa mmatle, ke nka mo etseletsa ka ntho e kana. And-e nna ke a le tseba leshano.
motho ke bua ntho mona ke ikapela yena ntho ene tla be motshwanele gobaneng re lokela go etsa jwang ke gobaneng re sena lerato ga re sena lerato ga ona le batho ba tlatla nageng ya bona boramatsete batlo tsethela mona gobane ga re na lerato re a senyetsana ga re na kutlwelo botlhoko ga re ratane ga ona le kaga yang teng ga e le fela lerato le le seo dipelong tsa rona bibele go ba galata e buile ka tholwana tholwana ya moya bebele go joane kgaolo ya 30 le ka temana ya 35 e re seo botlhe ba tla tseba gobaneng re barutuwa ba morena Jesu ke ga re ratana bomme le bontate le rona bana beso seo batho botlhe ba tla tseba gore re ba Jesu ga se ka dintho tse ngata ga se ka go bua gagolo ga se ka go ya kerekeng mehla ena empa seo batho ba tla tseba gobaneng re ba rutiwa ba gae ka sona ke a re ratana bomme le bontate ga re pheleng ka lerato letshwao la ngwana Modimo letshwao la bokeresete e lokela ebe lerato legodimong go kenwa ka lerato ga o kenwa ka makukuno ga o kenwa ka dipelo tse mphe empa go kenwa ka lerato bamamedi lerato ga re a lokela go le bua fela empa ge le lokela ge le kenyetsheditsong ka mantswe a mange le phele go na le diketso tsa lerato ga e ba o le motho ya nang le lerato ge tla o kwana ka diketso e seng dipuo batho ba matsatsingana he bua re a bua empa diketso ao ke mathata rata wa heno jelo ka o ithata ga ona gore motho yo mongwe a ka kula a sena le tšhelete ya o ya ngakeng empa Modimo a o file yona e be ga o mo thusi a ya ngakeng ga ona lerato ga ona gore motho yo mongwe a ka tlhobola e be ga ana dieta ga ana mese ga ana madigwe wena o mo shebile ga o mo thuse ka letho ga ona lerato ga ona gore batho ba ka swa ke tlala o dula le bona ga ona gore batho ba ka lapa o dula le bona o ka o tlholela letsoho la gago wa ba thusa ga o sa etse jwalong ga ona lerato bibele e re e se ka re ga ngwaneng a tlhoka thuso o bana Modimo a o tlhoma mafate a o fe diaparo a o apese a o futhumatsa a o fa dijo empa o sa mo feng se tlhokwang ke mmele wa gae ga o etsa jalo ga ona diketso tsa lerato bamamedi lerato a re le keneng tshebetso rata bagaisane ba gago rata bana beno rata basebetsi mmogo le wena rata batho ba o kenang kereke le bona ka mantswe a mangwe ka nako engwe o tla fona gore gona ka dikerekeng ka mona re apere diaparo tse tshwanang empa ga re dumedisane ga re buisane lerato le kae bamamedi ga re gotlele leratong gobane Modimo ke lerato go na le pina e nngwe e ke e ratang e binwang gona re lo le sothumona

0: e binwang ke sebidi se seng sa Afrika Borwa mane. E re, le ga e ka rapela ka maleme, ka re shenke, empa ga re sena lerato, ga o re thuse letho. Le ga e ka rapela re hweleditse, empa ga re sena lerato, ga o re thuse letho. Basotho, bamamedi ba batle, ga re rataneng. Ga ke tshwa tjena, ke re sheba motho yo o sa buisaneng le ena, sheba motho yo o sa mo rateng. Letsatsi lena le re ketekang dilemo tse 60, ga ke re le bitseng selemo sa lerato, re tla rata batho ba bang. Re tla rata Lesotho la bo rona, re tla ithata le rona. Modimo o hlolonofatse, ke tlo etsa thapelo. Phela lerato la Modimo. Gobane Modimo ke lerato, ga re rataneng. Re re lehloyo ga re le batle. Ka ga Basotho, ba neng ba motho ka le mong ka ga dikereke. Empa ntho e re e ratang, e re e kgothaletsang, ke lerato. Tholwana ya moya, ke lerato, ke etsa thapelo. Ntate ya Mahodimo re a leboha ka lentswe la hao. Re thusa ho phela ka lerato, re ratane, re le Basotho. Re se ke be ra senyetsana, re se ke be ra etsana hampe. Ntate re thusa ho phela lerato, ka lebitso la Morena Jesu. Ha o be jwalo. Amen. Momamedi ya motle wa seyalemoya sa Lesotho, o ne o na le moruti Letjhesa ho hlaya kerekeng ya Apostolic Faith Mission Maseru ha Shebile. Ya re Modimo a o etsa hantle o hlononofatse ha re rataneng. Ha ke o se dinomoro tsa ka tsa mohala, ha o ba batla o bua le nna o hloka thapelo. Dinomoro tsa ka ke tsena, ke 7 7 1 6 2 5 58 77 16 25.
1: O metsotso o mong fela pele ho hora ya botshelela. Re lebohe jwalo ntate Moruti Letjhesa ka tshebeletso ya mantsiboya ya sa tswa re fa yona ka monate o hlolang emanoni tshebeletso e re ahanga e tswelang pele hore matlafatsa moyeng wa rona. Ya o le tjena re tla re lokisetse ho ya ka mane ka ditabeng tsa hora ya botshelela. O santse a le teng a le malalaotswe motshedise Tjhakela Makaja hore fa jwalo ditaba tsa hora ya botshelela. E re tlotle re tswe le mona ha re ya teng.

nete sa le bjalo ka gama e labalabela metsi a molatswana go jwalo le ka moya wa ka ga go labalabela wena jofa ya matla ohle lebitso la ka kajeno ke josefa ya halalela ha e le sontage ke ibitsa ka leno fela gobane ke sonta empa he ga tla tloa mona le wena ke le boe mothise maaka a chakela banna le ntate diketse ba o tshwere go tloa mane gorenyane ya boraro tla kwana nna ke tla ba le wena o tloa gona jale o fitlhela gorenyane ya borobong mogodu sa ntse a le teng ka metsotso ena ba ne se bile e fetile yo ke fete

wena o le mmona moledi wa rona wena le naka la poloko ya rona ke thapelo ya rona ka lebitso le letlela mo Jesu ra rapela re ya leboga amen mamedi wa ka ya ratang a ke o dumedisa otlhe mo metseng o le gona teng o mametse sealemoya sa lesotho sealemoya sa setšhaba lenaneo le kena mosotho e motlhe ke lenaneo le e leng gale o le emetse lenaneo la sedibeng sa tshepo ee mosotho e motlhe e ntse re kena ka tate tshepo tshola mosotho e motlhe o fitlheletse o entswe tsebiso e nngwe mme moratuo wa ka ya ratang ke yana a ntseng a goya ya ntseng a tsetsela ka mora lentswe laka a re golokile golokile mosotho e motlhe kgotso ya morena jesu kereste ya eleng wa gago wa ka metlha ora molefi ya o dumedisang le go amoela lenaneo lena la sedibeng sa tshepo sotho e motle ke ena motlhanka mosebeletsi morumo le motswalle wa gago ya re kgotso ya morena jesu kereste e be le wena ya o mema mosotho e motle lenaneo lena lenaneo gara mananeo mosotho e motlhe ke ao mema ke ao mema ke ao mema moratuo waka ke ao mema moratuo waka a re tsamaye leeto lena le wena a re tsamaye leeto lena le wena ke ke wa itshola le ka motlha ga o le lenaneo le ke lenaneo a ramananeo lenaneo mosotho e motlhe le etseditsweng o fanang ka tshepo go basotho lenaneo mosotho e motlhe le etseditsweng o fana ka tshepo ya bokamoso le tshepo ya bophelo ke ao mema moratuo waka ga renke leeto lena le wena ke ka ona lenaneo lena le petso la lona e leng le e reng ga o utlwile botlhoko o utlwile botlhoko if it hurts it hurts when it hurts it hurts e ka ba utlwisitse botlhoko ke mosotho e motlhe ke ka ona leng re kenang le o kokota ga e se mokgwa ke molao gore re kene lelapeng le leng le le leng ka jano le o e leng ka phatlha bophelong ba mosotho e mongwe le e mong ya utlwileng botlhoko re re golona baratuo baka o bokwe modimong tate ntate wa morena wa rona jesu kreste morena le modimo wa megauelo le matshediso otlhe yena a re tshedisang botlhokong ba rona ka matshediso a le gona ka tshedisang ba bang ka ona mosotho e motle re ya go tshedisa mosotho e motle re ya go kgothatsa mosotho e motle maatlafala iphe maatla o etse ka senna o tshepe modimo o tsebe gore o itse nkeke ka o tloela nkeke ka o latlha mosotho e motlhe re boela re kenelelapeng le leng le le leng re re phepi phepi phepi phepi a re mathe ka lebe re bue le bonkgono le bontatemogolo moruru wa moputso nalane mo bohlale bo gaetseng teng ka nako ya boqheku ka nako ya botsofala ga bophelo bo le boima nama e se sa kgone go pepa le go etsetsa dintho tse yoneng e tlwaetse o etsetsa tsona modimo o bua mantswe yana testamenteng ya gae bukeng ya moprofeta Isaia ya gaolo ya 46:6 ka temana ya bone le ya botlhano modimo o re ntatemogolonkgono e sa le nna enwa o isa boqhekong ba lona mme ke tla nne ke le pepe o isa le botsofading mo bosweng ke entse jalo mme ke sa tla le pepa ke le tisa ke le boloke baratuo baka ore le ka ntshwantsha le ma le ka ntekanya le ma lampapisa le ma ore ke tshwane le yena ntatemogolonkgono modimo wa o rata modimo wa o tlhokomela modimo wa o tsotelela mo tshepe tlhe ga re mathe ka lebe re bue le bana ba rona ba banana le ba bashanyana bo auti bomkela ga e se mokgwa ke molao sekutlwaneng sena sa rona seo le petso la gona e leng le e reng fadimeya motšha tshabo ya go se tshwane le ba bannye kotsi watch out the fear of being different is in the house

Pele testamenteng ya kgale. Bukeng ya Exodus kgaolo mashome a mabedi a metso e meraro ka molao wa pele temaneng ya bobedi. Modimo o re, o seke wa latela bongata, o ya etsa tse mpe. Ngwana ka wa ngwanana le wena wa moshanyana, balehela mokgatlo, balehela mokgupi, o kotsi o tla o diega. Mokgupi o tla o kgothaletsa o se hlomphe batswadi, o se hlomphe batho ba baholo. Ene ke moo o balehelwang ke lehlonolo la bophelo ba hao le bokamoso ba hao. Mokgupi o tla o kgothaletsa ho sebedisa tahi le dithethefatsi. Ke moo o qalellang ho senya mmele wa hao le bophelo ba hao. Mokgupi o tla o kgothaletsa ditlolo tsa molao. Ke moo o qetellong o tla ya tjhankaneng kapa lebitleng. Mokgupi o tla o kgothaletsa ngwanaka wa ngwanana le wa moshanyana ho kena thobalanong pele ho lenyalo. Ke moo o tla iphumana o sikile leseya le senang tatalwana hao le wa ngwanana. Ngwana wa moshanyana o tla iphumana o ntse o lelekiswa ka leseya leo o sitwang ho le sapota, ho le tshehetsa le ho le phedisa. Le iphumanang le babedi le na le ngwana e le bana ba na le ngwana le hodiseletswa mmoho ke batswadi ba hao. Ke batswadi ba lona. Ba nehela mokgupi. Mokgupi tla o diela. Mokgupi o tla re o se ka kena sekolo. Ee, mokgatlo bongata mokgupi o tla re ho wena o se ke wa kena kereke. O se ke wa tshaba Modimo. O phele ka moo o ratang. Jwalo ka ha e ka lefatshe lena ha lena monga lona. Jwalo ka ha e ka ha o a tswalwa ha ona batswadi. O iphelele ka moo o ratang jwalo ka poo ya kgoti. Ngwanaka wa ngwanana wa moshanyana ha o thimkela, baleha o balehele bongata. Ha re bue le bana ba rona ba nang le bokgoni. Ee, mantswe ya rona a kgothatswa ka mehla. Ke a re ntseba hore boleng ba hao ha bo a ipapisa hodima ho ba le bokgoni. Mamela hle, boleng ba hao bo tswa ho Modimo ya o bileng. O entse ka ho ratela le ka ho tshabela. A o etsa ka ho tshwana le yena ka setshwantsho sa hao. O motle, o a kgahleha, o a rateha. Sekebe wa mamela batho, sekebe wa mamela maemo. O bopilwe ke Modimo, mme Modimo wa o hlokomela, mme Modimo wa o rata. Ao Basotho ba batle, re ka ya kae? Ee, athe Modimo ke yena ya tletseng mantswe ya bophelo. Ngwanaka wa ngwanana le wa moshanyana, mamela lentswe la Modimo. Bukeng ya Dipesalema ya pele, kgaolo ya pele. E re temana ya pele ho ya fihlella ho ya botshelela. Ho lehlohonolo motho ya sa lateleng keletso ya bakgopo, ya sa emeng tseleng ya baetsadibe, ya sa duleng mokgatlong wa basobi, empa a ithabela molaong wa Jehova. Molao wa ona o nana motsheare le bosiu, o jwalo ka sefate se hlomilweng pela metsi a kwellang, se behang ditholwana tsa sona ka kgwedi ya tsona, seo mahlaku a sona a sa fofureng, seo a se etsang kaofela se ya moatla. Empa bakgopo ha ba jwalo ka mmoko o fefolwang ke moya. Le kahlolong bakgopo ba ke ke ba ema, le ha e le baetsadibe phutheong ya ba lokileng. Hobane Jehova o tseba tsela ya ba lokileng, empa tsela ya bakgopo e fella tshenyong. Ao ngwanaka wa ngwanana le wa moshanyana, inkele lehlohonolo ke leo. Ho lona bohle ba nang le bokowa, mamela lentswe la Modimo. Hona bukeng ya Dipesalema, kgaolo ya 139, utlwa moPesalema temaneng ena ya 12 ho isa ho 15. O re, e fela ke wena o bopileng letheka la ka, o ntuile popelong ya mme. Ke o boka ka baka la mohlolo wa popeho ya ka. Mesebetsi ya hao ya makatsa, moya wa ka o tseba teng haholoholo. Mopo wa ka ha wa ka wa pateha ho wena. Ha ke ntse ke boptjwa sephiring, ke lua ditho botebong ba lefatshe. Ao ngwaneso wa rateha, wa kgahleha, sekebe wa mamela batho. O bopilwe ke Modimo, ke yena a tsebang popo ya hao. E tswe ke yena ya o bopileng. Ao Mosotho e motle, ha re kena lelapeng le leng le utlwileng bohloko kajeno. Bophelong ba Mosotho e mong le e mong,
ya utlwileng botlhoko ka jeno.

bua le mang. Galefo eo ha o lokele hore letsatsi le o dikelle o ntse o halefile. E se ka ba ra o halefile wa etsa sebe e leng o utlwisa eo molekane wa hao kapa moratuwa wa hao bohloko hobane o halefile. Sotho e motle. Mme kajeno lena ke rata hore re qetedise ditaba tseo tsa Galefo. O tlo utlwe matla a Galefo ho latela ditemana tsane tse re ileng ra di bala lenaneong le fetileng. Wa hopola hore Morena Jesu Kriste re ile ra bala. Re ntse re bua ka taba tsena tsa ho tshwara kgohlano, handling conflict. Mme re ile ra bontsha ha re bala evangelong ka moapostola Mareka kgaolo ya boraro temana ya bohlano. Ha Jesu a tlala ke Galefo kgahlanong le Bafarisi, empa ka ra Galefo eo ya hae, ya ba Jesu o fodisa motho ya neng a omeletse letsoho. Galefo ha e ka ba ya moapara hore a se ke be a etsa mosebetsi wa hae, a se ke be a etsa se nepahetseng e leng ho boloka bophelo. Mme Mosotho e motle, ra bala lengolo la moapostola Paulus ho Baefeso kgaolo ya bone temana ya 26:26, moo Paulus a reng Galefo ya hao e se ke be ya dikellwa ke letsatsi. Mme ha o halefile o le mongwe, Mosotho e motle, o se ke be wa fa diabolosi sebaka. Mme taba ena e reng ho banyalani ba kenang lenyalong, taba ena e reng ho banyalani ba ka hare ho lenyalo, taba ena e re Galefo re lokela ho e sheba le ho e utlwisisa e le boikutlo bo e reng ha bo sebedisitswe hantle ka nepo bo sebetsa ho sireletsa le ho boloka seriti le tlhompheho ya motho e mong. Galefo Mosotho e motle, ha e sebediswa hantle e boloka seriti le polokeho, e boloka seriti le tlhompheho ya motho e mong. Ho tla jwang re rona re halefile e be re tsamokolla le ho tsabola le ho senya seriti sa e mong le ho mo hlompholla. Galefo ha ya etswa ho hlompholla motho e mong, empa e etseditse hore e boloke wena kgahlanong le bohloko. Taba ena e reng ho banyalani ba tla kena lenyalong le ba ka ho lenyalo, e re ka lenyalong Galefo e fana ka ho pasopisa. E woni Galefo lenyalong e fana ka pasopo, ka tlhokomediso, ka matshwao a tlhokomediso a hore jwale mona moo lebang teng, jwale sena seo se etsang, jwale sena seo se buang, sena seo se entseng kapo seo se etsang moratuwa wa ka se hloka tsepamo le tsepamiso, se hloka ho fuwa tsepamiso ya maikutlo, se hloka ho fana ka temoho, se a lemosa Mosotho e motle hore motho enwa o utlwile bohloko, o halefile, mme o hloka ho akwa, o hloka bohaufi, o hloka nako, o hloka motsotso, o hloka sebaka sa ho fola. Galefo ha ya etsetswa tsena tseo re di etsang a re halefile ka hare ho lenyalo. Ee, sengodi se re se nkgakang ka lebitso ke se tseba, se re anger provides a warning signal about areas that need attention if emotional closeness is to be achieved. E bontsha Galefo motho a halefile hore mona moo o pentseng teng, button-e ena eo o e pentseng, mona moo o keneng teng kajeno, mona moo o ammeng teng kajeno, ke sebaka se hlokang katamelo. Mosotho e motle, mamela hle, ha e sebediswa hampe ho senya le ho bolaya Galefo, Galefo e ka etella ya jwalo ya mo isa boitshwarong le mekgweng

eya mosotho e motle e senyang e bolayang e tshwatlang e bileng e golang kenano go kenana intimacy go ba gaufi o ye mo ya e senya e a agola e kgala banyalani ba fumane lenyalo la bona e le mone mo tla utlwa ba se ba re ke dihelo ba se ba re ke hlala ba se ba re galeyo ba re lefedi ke a galefo e sebedisitswa empa haeba re ipata ka mora galefo go utlwisa ba bang bohloko maikutlong ka lebaka la seo ba se entseng kapo ba re entseng sona mamela mosotho e motle le le banyalani le ka ithuta ho hong ho bohlokwa ho bile mo leng bohlokwa hadi ka dikamano tsa lona la ba la fumana bohloki ba e mong la ba la boetse la hola mmoho kgalefo e ntse e le teng mamela mosotho e motle mamela hle se ke bo a sebedisa kgalefo ya hao ho utlwisa moratuwa wa hao molekane wa hao bohloko e be o re ke ne ke halefile kgalefo mosotho e motle e qetile manyalo kgalefo e qetile malapa kgalefo e qetile maphelo kgalefo e hlahletse batho tjhankaneng kgalefo e isitse batho mabitleng ge ba bolokile utlwa motho a re ho ile wa re fi yaba ke mototompa ka di-face ho ile wa re fi ka mootla ka face ha nngwe kganthenyane ke phetho ho ile wa re fi ka hula o kapi ka re ke mo tshosa-tshosa ya ba bophelo ha bo ho ile wa re fi ke kgalefo ka mo hlapaola ho ile wa re fi ke kgalefo ka hula 9 mm ka hula triggera ya ba ke mo bolaile kgalefo mosotho e motle ha e sa laolwe e kotsi empa kgalefo modimo a sa etsetsa gore e be kotsi bophelong ba motho le go batho ba bangwe bana ba ka ba banana le ba bašanyana ba itlhophelangwe kena lenyalong mamela taba ena tlhe sebetsana le kgalefo ya gago that raging anger sebetsana le kgalefo eno e tlokomang wa bona o ntse itshwara-tshwara ka nako e ne le so kene lenyalong o emetse mohlang le kenang lenyalong o so itse I do le ena itse I do e ba o tlo bontsha mekgwa ya gago e ba o tlo bontsha mebala ya gago e kampeng wena ngwanana mamela mo ga o ntse itlhophela o kena lenyalong wa iphapanyetsa boitshwaro ba ono bontsong bo bona ba kgalefo ya mošanyana enwa yo o reng wa morata ga ke ke a fetowa pele o kena lenyalong ga ona ntho e tla mo fetola ka ga lenyalo o tlalla o sa qete batswadi ba tla sitwa ona molela bahlabolli ba tla sitwa ona molela baruti ba tla sitwa ona molela never ever ignore that red flag ha ona dikamano tse lokelang ho laolwa ke kgalefo ha ona motho a lokelang ho kena dikamano tsa lenyalo a ntse a bona matshwao a kgalefo yo o sa sebetsanang le yona o sa e sa laolwang wena mošanyana ka ena kgarebe e yo ntseng o ithetsa ka ena o re le kena lenyalong o ntse o bona o go laolwa ke kgalefo o tla lla o sa qete o tla itshwara tlhogo o tla llela lebese le kgalaneng o se o sena thuso ngwanaka wa ngwana.

mushanyana pele le kena le nyalo ha o tseba hore o na le khalefo maikutlonga ha o bane bana ba bang o suthwe mo ke bana ba halifileng ka tsela e makatsa ka le ba ka la maiphihlelo ba ka malapeng a bobo ka le ba ka la maiphihlelo a bophelo le kgolo le kgodiso sebetsana le khalefo pele o kena ka role nyana bane tla ho kala ba le kgohlang fela le qabang le o se utlwisisane khalefo eo ha o so le ka role nyana ha o tloba bonolo o e laola wala dieta e sa le ona jwalo wena ngwanana jwetsa moshanyana e jwetsa mohlankana eno wa hao hore a lo sebetsana le khalefo eo nkang dikgato e sa le ona jwalo se kebe wa kena lenyalo le motho ya halefileng kena lenyalo le motho a tsebang molaola khalefo ya hae e seng eo khalefo e molaolang wena moshanyana etsa bonnete mohlankana hore o nka kgarebe ena ya hao le lebe mo lo fumana thuso hore a tseba o laola khalefo khalefo e be wa tlasa taolo e seng yona e be motho tlasa taolo gobane kosi paulosi o re letsatsi le sedikele o ntse o halefo ya ba o fa diabolosisi wa khalefo e etseditse go boloka le go sireletsa sekgatlheng sa bohloko bo bakwang kapo bo bakilweng ke se bohloko seo re se entsweng e seng gore e tlo sebediswa gampe kgatlhanong le mo sothoe mo shaba dipalopalo ke tla o bolelela ke batho ba bakae ba bolawang le ditseleng tsa rona fela ka rona ga ena ka lebaka la o qabana tseleng o gannisano gampe e mong a theoa o hula ukapi e mong a theoa o hula sethunya o ntse o re taba tse di bakwa ke kgalefo mo e renang teng ke ba bakae basadi ba mabitleng ba bolauweng ke banna ba bona ke ba bakae banna ba mabitleng ba bolauweng ke basadi ba bona ke ba bakae banna ba ditsing tsa tlhabololo ya batshwaruwa ka lebaka la go rwalwa ke kgalefo ke ba bakae basadi ba ditsing tsa tlhabololo ya batshwaruwa ka lebaka la go rwalwa ke kgalefo ke a makae manyalo a qhadilweng ke magotlha ke ba bakae basadi ba tswileng ka go lenyalo go ntse o sena tlhabo ke ba bakae banna ba tswileng ka go lenyalo go ntse o sena tlhabo ka lebaka la ena ka lebaka la kgalefo mona mosotho e motle ke a dula kgalefo gobane kgalefo ke mpho eo re fuweng ke modimo jale re sebedisa e be re ntse re ipata ka mora yona ke ne ke halefo ke ne ke halefo modimo wa tseba gore mo o re phelang re le babedi ka ga lenyalo re tla gatela ditoro ga re no bonela ditaba mmogo re tla utlwisana bohloko re tla halefo empa khalefo ga e sebedisa mosotho e sebetsa e le tlhokomediso gore o tsebe ga o etsa jwang o nkutlwisa bohloko ga o etsa jwalo ga ke thabe ga o etsa jwalo ga ke kgotsofala e seng khalefo e nke motho a nke bophelo ba motho yo e seng khalefo e fetole mo punching bag e be o ntse ya re mosebetsing o thutse wardrobe o thutse tafole o thutse lebota hukung ya lebota mosotho e motle kgalefo a ya etsetswa go sulafaleletsa banyalani lenyalo kgalefo a ya etsetswa gore e mong a sulafaleletse mo ga o tseba gore o rwetswe ke kgalefo iketsetse molemo o sekebe wa kena ka go lenyalo pele o sebetsana le yona ga o itsetsiwa ga o tlo sebetsana le yona sekebe wa kena lenyalong wa iteka wa ba ya leka ngwaneno wa motho kgalefo ga e laole e laole pele le kena ka go lenyalo ga e lo laolwa ke lenyalo mosotho e motle kgalefo e laolwa ke wena ke itse kgalefo ke boikutlo ba tlholego bo re bo fuweng ke modimo gore a re utlwile botlhoko e seke ra lematswa ke bogoko o ka e sebedisa gantle kgalefo ga ona.

phoso Halefo empa phoso ke seo o tla mo sietsa Halefo a o mosutheng ha modimo wa nthusa modimo wa nthusa ha re ke re beele ntswe la ha itshebetso modimo ha re kolote letho modimo re file tharollo maemong ohle karabo ya fumano karabo ya fumano ya tsela ei dintho tseo e tsaheletse ke nnete ke tse bohloko tse etsa morebe o dula o le bohloko Halefo empa rwala dieta se kebe wa iketsa motshwaruwa wa maemo a o e tsaheletseng bophelong se kebe wa iketsa motshwaruwa wa Halefo se kebe wa iketsa moholeuwa ya ba o phele bophelo wa gago ka moo modimo a o reretseng ka teng ka lebaka la Halefo e tlhogang Mosotho e motle, se kebe wa boloka makwebeta le makukuno le mabifi pelong ya hao. Sebetsana le dintho tse o etsaheletseng tse siileng bophelo ba hao o utlwile bohloko o le motho ya Halefo. Wa bona o ka ba wa kena ka gare ho lenyalo o sa sebetsana le tsona. Unresolved issues, they have their own ways. Mosotho e motle. Di na le ditsela tsa tsona tsa o tshwara motho a nahana gore o le ditse mamela Mosotho e motle sebetsana le tsona se kebe wa kena lenyalong o sa sebetsana le tsona di tla hlaela di tla o qaka di tla o hloka o fumane e le mess ka gare dikamano tseno tsa ebe le re lenyalo ke ebe re lenyalo ke lono ebe le re lenyalo ha sebetsana le Halefo e sa le hapa se ke bo a kena ka go lenyalo o Halefo o rola ke Halefo batla thuso wena ya sala o leng ke Halefo iketsetse molemo o seke bo a iphapanyetsa matshwao ano a ntseng wa bona a Halefo mo montso tsa mao hongwa ka tlapa mo montso tsa mao bolelwa gore hela hela we ha ke tloelo jwa hela we ha o ntse be hantle mo montso o tshepiswa dipaputle mo hlamfela o qetang o itlama gore re tla rwangwa ke lefu ha wa le bona ha eno ke nae se kebe wa iphapanyetsa matshwano a o re kotsi teng. Don't ignore those red flags. Mamela, ngwana ka ngwana na moshanyana, ha o no mo fetola ka gare lenyalo. Ntho ena ya rona, ya o re utlwe motho, ba bang a ntse a re, ke tla ipholosetsa, e mong a ntse a re ke tla itukisetsa, e mong a ntse a re go tla loka, e mong a ntse a re ke tla mo sebetsa, ke tla mo thusa, ke tla mo train-a, hela, o no boetse o le mang. Ha se ngwana hawe o kopana le ena le dihaka o hopola gore o tla itukisetsa o tla mo kwetlisa o tla mo tshuna mamela o tla tshuna ga re nkeng ditaba tsa lenyalo la modimo ka ti re di nke serious modimo o hloka re le batho ba serious ka bophelo baka le ba enwa eo ke kenang lenyalo le ba enwa eo ke leng lenyalo ha ba le ka go lenyalo le hlolwa ke Halefo nka ne ga ha ba ka go lenyalo o hlolwa ke Halefo nka di ga tshepo e sa le teng Mosotho mo hloka bo ha re tshepile Modimo ke yena matla ke yena fela tshepo ya rona matla a go hlola a fumana go Modimo ga ona ngwana motho a ka wa itlhole ntate a halelang ya magodimo ka nako o re filen re badile letsi re buile le basotho ntate Halefo ke ena e qeta setšhaba batho re a bolayana ditseleng ka lebaka la Halefo ka go gannisana gape fela re tlaisetsana menwana e gare difestereng tsa makolong re bitsana ka batswadi ba rona morago ntate ba bangwe ba sebile ba bone.

0: sa maseruka jeno mo aitseng mobu wa Lesotho o hloka gore o behwe bodilatla sa taolo e le o matlafatsa tlhaiso Molompei mo tshoborane a tswela pele gore le kala le entse boithuto ka mofuta wa manyolo o molemong wa mobu wa naha a re ho fumanele gore ditereke di tlhoka menontsha e fapaneng ka gona ba lokela ho hlaisa go latela tlhoko ya naha Litona la bohahlaudi dipapadi bonono le botshaba Molompei Mpote Stefana Mpote o bile kopanong le mobosisi wa tikoloho ya Bayelsa Nigeria Molompei Dori Diri o hlahloba menyetla ya kgwebisano dipakeng tsa dinaga tsena tse pedi sena se tla ka mora gore mobosisi a boke dikgomo Molompei tonagolo Maseruka jeno pele go ketekelo ya dilemo tse 60 tsa boipuso mo Molompei Mpoti a itseng kopano ena e ne e tsepame ntlafatsong ya ditshebeletso mafapheng a fapaneng menyetla e tla ntlafatsa kgolo ya moruo wa dinaga tsena a tswela pele gore sena se tla boe bulela Basotho menyetla ya ho hweba Nigeria kapa ho tsetela teng kopanong ena ho bile teng letona la matla le merafo le bangodi ba makala a fapaneng Mokamedi lefapheng la phepo e nepahetseng lekaleng la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng Mofumadi Makamohelo Simudi o re mmoka wa lefatshe wa dijo wa monongwaga o tlhophisitsweng ke mokgatlo wa lefatshe wa dijo FAO o tla tsepamisa maikutlo ho batjha ho ba kgothaletsa ho ba le seabo tlhahisong ya dijo ka ha ba ena le tsebo e batsi ya boqapi Mofumadi Simudi o boletse sena puisanong le seyalemoya mo a tlalositseng ha motlotlelitsi la boraro e le moetapele wa mokgatlo wa kopano ya Africa AU ditabeng tsa phepo e nepahetseng le moemedi wa FAO o tla fana ka polelo ya hae ya sehlooho a re sepheo sa mmoka ona ke ho kgothaletsa dinaga tsa lefatshe ho nka diqeto tse nepahetseng a tlhahisong ya dijo ka ditsebo tsa batjha tsa tshebediso ya mahlale boqapi le botsetedi a re monongwaga mmoka o tla tshwarelwa tlasa moho o reng boqapi tlhahisong ya dijo molemong wa ho fepa meloko e tlang mme a kgothaletsa bohlokwa ba temo e kenyeletsang botlhe e tsimatlelang e sebedisang mahlale e sebediso ya mahlale le boqapi ditaba di fella mona mamela maratha a dilepe ha hora e le ya borobong
1: ke ya le dumedisa ba mamedi ba seyalemoya a Lesotho ke le dumedisa ka lebitso le matla la Jehova Modimo yena a re adimileng dintho tsohle ya re adimileng bophelo re phela tjena ka mohau wa Jehova Modimo a se ka bohlale ba ka kapo ka bohlale ba hao empa ha re leboheng dintho tsohle ka mpho ena e kgolo ya bophelo ya re adimileng yona re rorise Jehova Modimo lebitso la ka nna ke Pepeduma ya dilemo lemo setswaki sa mori ana wa kgodi o remedize ke tla ho bana ba kgodi o remedize reme taba saka ke tsena a ka jeno ra lipota ngwane o wa uduba ha le ratane le lapala ha o bana ba ya utella ba o tsiketse o ba hudisitse ba o etsa ntho tse bohloko ha ba tsebe rona o gobetse o jile kapa ha wa robala o ba tlositse tlase ka lebaka la motho le leme ba futhela mono leleme le etsa ntho tse kgolo ke setho se senyenyane empa mme wa ka le ntate wa ka kgagamala o tshepe Jehofa o lelela o shebe sefapanong ka morao mono o tle mona ke tlo o hlapisa ba o tshetse ka seqetho ba o tshetse ka senyama gore bana ba gago ba seka ba o rata bagaisane ba gago ba seka ba o rata molekane wa gago le seka ba la ratana le lwane go etsa le dintho tse sethokothetsi bona ngwana yeno wa gago o kene ga ka kang dithetefatsing e seka rehlo ya gae ga ya phela gantle mo tlisa kwano ke le Pepeduma ke tlo mo hlapisa o ya lwana o phela ka re go dronko o lwantsha bana ba bang o lwantsha batho ba motseng ka o fela ga ile a kena ka re o thangana o betse o tlo gotlela gape tlompone ke le Pepeduma ke itse mosebetsi ona mamela ke buela tlase mosebetsi ona ke mpho ke neo e hlayang go Jehova Modimo ya mphileng yona gore ke tlo yetsa ga ke etse ka bonna

yetsa ka yena ke yena mphamatla ke yena mphantho sehlo ke uku batho baagi ha motho a tshwara ditlhage ha tshwanela go bua ka Jehova Modimo nna ke bua ka yena ke re Jehova Modimo o ntshirisitse go fihlela mona o ntshirisitse go fihlela mona ke fihlile mona ka lebaka la hae ke beile tshepo ya ka go yena ke beile bakudi ba ka go yena gore bakudi ba ka ba fole bakudi ba ka ba fole bakudi ba ka ha ba fole nkatamela wena e ba o tsamaisetsang ka dipotongwane mokunyane ono mokalokale o ruile didadi ha hao mono hela go jwang ga ka ke ntwa ye kana ke le heshe-heshe mehlana motseng wa gago ke le rata le makatsana nang lo saletse be nna ke lang la o sena le rata fela wa bona go kgotso ga eyo go molekano wa gao go bana ba gao wa bona go ntho tsong di etsang rra dipotongwane o teng se putsa-putsa se sotheileng ntho e tlhatswang ka thothobolo e sa tswafeng o kena ka gore o diphate tsa gago e sa tswafeng o kena ka gore o mogalo wa gago e fitlheetse ntho e di gatang e be tlatsetse ka monoko a ga dijo tseno tsa gago e tsa gore o ne o phee leqete dijo go seng o qalelele o tse o seng e be o a pheya ga dipotangwane o a dija fela ba sa ba ngoletse lengolo ae ga ba ba ngoletse nna ke tla lebala ga ba ntse ba lengwala lengwalo leno peno eno ya bona ke tla e tshwetlhisa mabaka e be ga e ngole ke bolela gore ga ke rena ba se ba ngoletse lengwalo ba ya o betsa ba ya o loya ba o etsa ntho tse botlhoko nkatamele ke nna a tla tlabala lengwalo leno ke itsesheba o mmamela gantle ka tlhoko pota-pota jalo ka paola ge qete o tla be o tlo fitlha go nna mone and-e o tla fitlha go se monate and-e ke tlo o phekola o tla ba tlo fitlha go nna mona o ka go wai wa ga aotlhe o tla tla o fitlha go nna mona le ka tlhong ya gago go tla duma nna gore e ka nkabe ke iketse ga nkgone mo motlatsi nkabe ke iketse ga pepeduma nkabe ke fodile ke fumane pholo jale pota-pota pota-pota o tla kua motho antse a re ga ke a tsamaya le gale ke lepetile lefatshe wa ka motsotso o emetse go pota-pote ga o qetile o tlo thuswa ke nna go bone bo owai ba ne ba le teng a ke re jale tlogo ke tlo tla ko o thusa he o sepetho he o senyama batho ga ba o rate o monyonyuwa o etswa ntsho tsana ka o fela o na le neo na goba motho a betswang ka majwa ka tsela mofute o mokalo ke a nang le kganya ke a nang le neo ya na le kganya o betswa ka majwe o betswa ka makoti-koti e te nna ga o rothoga kale-kale ga o tlhaileng fela go ntse o thoko wena o ya loya go thuo jalo nkatamele ke tla o thusa nkatamele ke tla o thusa ke lepepedimo ke a thagisa lapeng ga gago kgotso ile kae ka re go lelapa la gago ke a thagisa ke leleka ga dipotongwane o ka bona o ka rontswetsa ntho tse ntle go baneng mabaka gago gana go kwalwa go neng o sebetsa go neng o sebetsa ga o na lapeng ga gago o sebeletsa e nna o reka koloi wa e lokisa o kota fumana tšhelete ka morago mone o beetse ya gobe o sebeletsa yona ga o bone tswele pele jale le ya loana ka mongwe ka lapeng mabaka gana phetang bana ba gago ba kentse sekolo empa ga ba fumane mosebetsi o ba kentse sekolo ga ba fumane mosebetsi ba dutse le wena mono e ka ga ba kena sekolo ee o setlhogo motho ya ntse ntho eo o setlhogo baneng ba gago o setlhogo lelapeng la gago ka mpone ke teng mo napeng ke ya o sitlhe le sa isa re itse ke go utlwe ke teng ke reka ga llai ke lo lata thepa empa ke nna enwa ke gotlile mono ga le sa isane go tla tla o thusa tšhaba sa gantsho tšhaba sa gantsho setoroku se etsa gampe setoroku sa maiketsetso le sa seng sa maiketsetso tseo ke tlo o tlhatlhoba tso tsebo o tseba gore na gantlentle sesosa ke se feng gantlentle sesosa ke se feng wa e bona nako e entse hulana ebileng o e phetisang noka e tlo iphethola taba o tlo iphethola taba e nwelele motsula lemao o tla o thusa bakeng sa noka eno le direthe tse botlhoko menwana e botlhoko noka ena ntho ya gana ntho ne e mmaka le ka mona kampeng e nkwala lefetshwana motsulo lemao motsulo lemao reme reme reme reme reme tsa fela thiba wadu reme reme reme reme reme tsa

ngwaneso re remetsa fela ke se se na fela ruma dikoloi jwae ke remetsa fela ke se se na fela rona ba habo khodi re remedize dinonoetso go batla ga ke gutlela go ntwe ena hangata dinonoetso dinonoetso ba wentseng ha so se na segiti tena o so telle ha kana kana ba o lobo ka ntse ba yentse hore ba fe ena ntwena ya bona ga dipotongwane motho mo lemong a go sa thabela o makala le mo fihlang batho ba tsamaya ba yema re metsa fela kamane ka kuting ka theweni a o tshepa go tshwere dihlaiso tsa kgodu ka fela sa moreka motho batho re bakeng sa letshoya isana le lefula pelo re metsa fela kgodu o remedize re remetsa fela re shishina fela kamane ka phabo yeno le makamo ya bantsi o ithekisetsa molebo fela kamane ka sex trade legatong pharmacy molebo o teng mashishina a teng bona mashishina tsa o wetsetsa o na le seso sena se pedipiti o tshwara ke modikwadikwane o wa tsekele semonyolane mashishina tsa o thusa modidikwane e tlho ena ga o e kare ga e monate ka mpeng ka mona o tlalelana helang motshetse o gana go tswa o wa kapitsa ge beya bothata ba diphio taolong mmamele ge di beya gantle taolong gore di laole gantle ka pitsa ena nkatamele senya o a kukumosa ga o wa sesa mone le motlhabaneng ga o sa ye gantle ke bua ka yone toilet o a kokomosa aai e lwelele semonyolano moshishina se tsa sa rome monyo retla semonyolane mashishina se tlhakisa le mayo ko bonna o mobe jwang ga ko bona na o tshintshile ya kakang bona letlalo la gago e ka go o jwang ga o se o daile tsena re na le sebanke creamy sebanke creamy le oli ya teng ke se le e kgolo e ntlafetse gagolo e se e le e kgolo e ntlafetse gagolo sebanke creamy sebanke creamy ga o a kwa kobana e ka re o ausiwa gale jalo ka nna nna ebile ga ke na le ona fela ke le ausiwa gale ga kana-kana wa kamane ka majanteng ee sebanke creamy le oli ya teng sebanke creamy sebanke creamy sebanke creamy sebanke creamy sebanke creamy ela batho ebe jalo ona kgodi ya bophelo e tlo tlokisa madi e tlo tisa sola sao ga o a ota o a hulana o kgwela ka diponasela o sa tswa kgwela o kgwela ka mamao le ka gare ka mone be o se kenya ditjale ee ditjale tsa o tse o tse o di kenyang ka gare ga e tlo ba kgodu ena ya bophelo ga e tlo ba kgodi ena ya bophelo kgodu ya bophelo kgodu ya bophelo eya e teng o tla e fumana kamane ka mahalosuku kamahalosuku ka mona majantse majantse a dimelang ke batla go ke le tšhakele ke se ka nna ka re moporofete ga bokwe ga gabo ke batla go tla ke tlo lehlasoba ke batla go tla ke tlo lehlasoba bokudi bo bongata bokudi bo bongata ke tla ke tlatla ke lehlasoba lona le ntetsetse fela le fitlha le kene ka mone le ngodise ke tlo lehlasoba ka boleng bo tlase ke be ke tlo letebelela ga dipotongwane ke tla o fa moriano o tsa fitlhao o re fela gangwe fela gore tha ka godima ntlo o tla ukwa ntho ya re kiti o tla ukwa ntho ya re kiti fatshe ga o fitlha mona ga ka se ka ntswetsa gona o tlo etsang ke tlo o hlasoba jwang ga ke batla o ntswetse ke batla ge dumedisane eya ko o botsa ntho tse ko o botsang tsona tse tlhokeyang lebitso la gago le fane ya gago ko o botsa ntho tse tlhokeyang fela e seng ngwana o nkokela jale ke tlo o hlatlhoba jwa too ke tlo o hlatlhoba ke etsa dinyetlisetso tsa motlhatlhobo le ya ntlhoka ke ya le tlhoka ge a tlhokana bophelong mone bophelong mona go a tlhokwana wa ntlhoka ke a o tlhoka ke tlo o hlatlhoba ke a thakgisa ke llelekisa ga dipotongwane tse putswaputswa tse sotheileng ntho ya e tlhatswang ka thothobolo tshwara pene he ke tlo tla ko fa dinomoro tsaka ke tlo fa dinomoro tsaka o tshware pene kamane ka qoqwa imbilo he ba re ka qoqwa imbilo he ba le imbilo he ba le pela boxa mono o teng o fumane ka lucky boy ka mona ka Welkom menisi o teng moriana ona o fumane container ga ke eno e khubedu gona mono menisi ya Helena e teng e fumane cross starter ka maokeng ka mono samaga ka semonyolane o lo rekela ngwana molebo o lo reka moriana ona wa direthe tsena tse opang le menwana le mangwele maontwana a kula noka wa ihula motsula le mao o teng ka mono o tla o fumana hala la lady brand ke fumane sebaka lady brand ke fumane sebaka ke fumane sebaka kampone ka mmanta kampone hosane kampone hosane kampone hosane lady brand tlasa renkeng ena di-taxi tsa lesotho go na le di-container ga go na le karage ka jaga teng ka mono container ga tse tshodi teng ke teng ka mono ke leng kgonomamotlatse lady brand.

Lady Brandy. More radi porta money. Aba pa lamba tswabangata. Modu Lady Brandy. Akwalang dipono tsa bona. Hore ba ska ba bona letho. Lady Brandy. Ke tlo letsela le masela. Ke tlo letsela le dikupu. Lady Brandy. Lady Brandy manyase. Ke bona mpepe duma. O tla ba le teng mono. Tla saka razi ena. Hona le dikontena ga ka ja ga teng ka mono. Tsa tshwenye. Pepe di mo tla ba le ka teng. Lady Brandy. Khale le mpatla. Le sokola le sina dipasa. Na le tshela jwa. Le hle ka mono ka tlokolene. Bromfante. Senekali. Tabantu ke teng ka mona ka Lady Brandy ha le sa tshela ka dipasa makwadi eh Clockland Senegal ke nena ke teng mona six back e bana ba ka ntwena ke teng mona ke teng Lady Brandy mona manta ke tla be ke sebetsa ne ke se ke tla sebetsa la boraro empa le moqebelo ke ya sa batho ba bangata ha ba ya mosebetsing motho a ka se ba hore a tle ke tlatsa ke tla fa dinomoro tsa ka o di boloke ke tlo fatsa WhatsApp ke tlo fatsa WhatsApp o di boloke go fatsa na he nomoro tsa ka ke 063 ka nkane batho ba Lady Brandy ke 063 039 3291 ke a dipheta 063 039 3291 063 039 3291 sa hai mona ke tsena head nomoro tsa hai ke +26 62 40 54 54 ke tsa WhatsApp le tso le 56 30 tsena ha di na WhatsApp tse tsena tsa 5 ha di na WhatsApp o ha ke 56 30 85 23 reme tsa fela eh ka mana ka bothabothe o teng together wa bothabothe maputso ke hara di photo spotina o teng mono wa reka ebile wa rekisa KK o teng ka mane ka mogotlong mme mabela ka mona ka thabatsa eka ka coaching ka thewedi a tshepa ngote maluzuku mazantse mono sondi o teng sa saslahe mona mo be sonnama malaini ana ama be di ka ri mamo ka di mana ka chalete reme tsa fela mastense ri so thulo o teng mme kopong tsona ke ntlogolo o teng o wa fumane mane oriental center that coach ya botsitsiso thulo ka be 7 mme matshepang o teng tlase mane ke mohazandate thulo dibisi mona stopong se setha sa mona mafeteng ka mona ka tshwa a o se sibuo o ntsa le teng maputso ha ga di foto reka o rekise maputso ha ra di foto reka o rekise reme tsa fela godu remedize ke shapa ga dipotongwane tse putswa ke shapa ga dipotongwane tse putswa le betlala le teng tswa re bua e teng e ya fumaneya betlelele betle e ntlafetse mo ga letsoa le ge bue le pilos ke ale bo mamedi wa sealemoya a sa lesotho betle rele rata mbone ke tlo sapisa setoto seo le senyama diwaswa di teng ka mefuta ke ale boa.

dumela momamedi hohle mo mametseng lo hona ding re bala testamenting encha evangeding ya morena rona Jesu Kriste e ngotsweng ke Luka kgaolo ke ya 20 le metso meraro mme re qala ho bala ka temana ya 30 le metso e robong. Se seng sa disenyi tse thagisitsweng le Jesu se ne se mosoma le sona se re e ka re ha e le wena Kriste o ipholose le rona o re pholose, empa se seng sa kgalemela seo sa re na wena ha o tshabe Modimo keng kathe o tsong e le nngwe le enwa athe ha e le rona re loketse gobane re nka se re tshwanetseng re nka se tshwanetseng tseo re di entseng, empa enwa ha a ka etsa letho le kgopo. Ya ba se re ho Jesu morena o nkgopole ha o kena mmusong wa hao. Jesu a re ho sona ka nnete ke re ho wena o tla ba le nna kajeno paradeiseng. Morena re ka ya ho mang? Ke wena ya nang le mantswe a bophelo bo sa feleng. Momamedi, ke rata hore le bosung bona ke o meme ka hlompho yohle le ka boikokobetso. Ke re tlo hle nna le wena re ke re kgumameha mmoho mathuleng a sefapano sa Kriste, empa pele re qala mosebetsi ona o moholo ntumelle hore ke beye mantswe ya thapelo. Ha re rapele. Modimo o lokileng o nang le maatla, ntate wa morena wa rona Jesu Kriste, ke lena lentswe la hao re lebadile morena. Tsamaya le rona morena wa rona o re matlafatse mme re utlwe lentswe lena. Re tataisehe morena ho fitlhela re fihlile qetellong ya lenaneo lena, lenaneho la bodibeng ba mahlomola. Ka Kriste morena, amen. Mathuleng a sefapano, botebong ba pelo ya motho, bodibeng ba mahlomola. Ngwana weso ya ratehang, ditaba tsena tseo re di badileng kajeno ke ditaba tsa thagiso ya morena Jesu Kriste. Ha morena Jesu Kriste a se a thagisitswe thoteng e bitswang lehata, yeo ka seheberu e bitswang Golgotha, o ne a thagisitswe ha mmoho le disenyi tse pedi, se seng ka letsohong le letona, se seng ka letsohong le letshehadi. Athe Jesu ya

yena o ne a le hare. Morena Jesu Kriste ha le sefapano moo, o ile a songwa ke batho ba bangata, ba bang e le ba neng ba feta ka tsela, athe ba bang ba neng ba mosoma e ne le babusi ba Bajuda, athe ba bang e ne le bahlabani. Re bolelwa hape hore ha ba ne ba ntse ba soma Jesu jwalo batho bana, se sinye se seng le sona se ile sa qalella ho mosoma, empa se sinye se seng sona sa bontsha boikokobetso le tshwabo ha se tadima Jesu Kriste, mme sa phahamisa molomo wa sona sa re, Morena o nkgopole ha o kena mmusong wa hao. Morena o nkgopole ha o kena mmusong wa hao. Mathuleng a sefapano, botebong ba pelo ya motho, bodibeng ba makgomola.

mo mamedi morena o nkgopole ha o kena mmusong wa hao. Ke rata hore bosiung bona nna le wena re ke re nke leeto, re ke re etele thoteng ya Golgotha moo Jesu le disenyi tsena tse pedi ba thagisitsweng teng. Sesenyi sa pele, ha motho o se mamela hantle, e ka re se tletse tshepo ya hore mohlomong se ka nna sa lokoloha boimeng bona ba sona. Mme le sesenyi sa bobedi le sona se utlwala se tletse tshepo. Ka mantswe a mang, bobedi ba bona bontate bana ba utlwahala ba tletse tshepo e nngwe e itseng. Jwale ha re ke re tadime, mme re tadimisise taba ena ya bona hantle. Sesenyi sa pele, ha se utlwa babusi le bahlabani ba soma Jesu, le sona se se se qalella ho soma Jesu. Mohlomong sesenyi sena se ne se soma Jesu jina, se ne se na le tshepo ya hore bahlabani le babusi ba Bajuda ba ka nna ba se hauhela. Ee, mohlomong ba ka nna ba mo lokolla mahlomoleng ana a hae ao a tobaneng le ona a ho bolawa ka sehloho. Ka mantswe a mang tatenwa, ka puo e hlakileng, re ka re o na leka ho reka difahlao tsa Bajuda hore ba tle ba mo utlwele bohloko, ba utlwe hore le yena ha a rate Jesu. O na na le tshepo ho babusi le bahlabani ba neng ba soma Jesu. E ngwaneso, taba ena eo ntatenwa wa sesenyi a etsang ke taba e etsahalang le ho rona matsatsing ana. E re le ka hare ho mathata, re imetswe, re le ka hare ho makgomola. Ebe re le batho re lebala Jesu, e ba re iphapanyetsa Jesu, e ba re beha tshepo ya rona go batho ba lefatshe lena. Mme jwale bona batho bana ba hore ba tshepileng ba sitwe ho re thusa ka letho boimeng ba rona. Ee, le a re leka ho reka difahlao tsa bona ka dinthwanathwana, e ba ha ba re letho ka rona. Ho ena le hoo re kgutle re phoqeile, dipelo tsa rona di le bohloko. Empa Jesu yena a keke a o phoqa le ka mohla le ha o le mong. Ha o le ka hare ho makgomola, a keke a o lahla, a keke a o tlohela. Tshepa Jesu, hobane yena ha a setwe ke letho. Mathuleng a sefapano, botebong ba pelo ya motho, bodibeng ba makgomola.

Mommamedi morena o nkgopole ha o kena mmusong wa hao. Ee mommamedi, nna le wena are ke re akgele mahlo ho sesenyi sena sa bobedi, re ke re mamele hantle ditaba tsa sona. Ntate enwa le ena o na le tshepo ya hore ho ka etsala ho hong bophelong ba jwale kapa bophelong ba hae bo ka mose ho lebitla. Tshepo ya sesenyi sena ha e ho batho bana ba mo thagisitseng. Ee, o lebetse ka bona, o utlwisisa hore o mong fela ya ka mona molelang boimeng bona ba hae, mme eo ke Jesu ya phelang. O qala pele ntatenwa ka ho kgalema sesenyi se seng, mme ha qeta ho se kgalema o toba ho Jesu ka kotloloho, o phahamisa lentswe la hae le thothomelang, o phahamisa lentswe la hae le reketlang, o bua mantswana hore morena o

gopole ha o kena mosong wa gago. E mo mamedi batwana ba babedi di singi tsena tse pedi di na le tshepo, empa e mong yena o tshepile batho, empa e mong o tshepile Jesu. Ke a pheta ke re e mong o tshepile batho ba lefatshe lena, empa e mong o tshepile Jesu. E o tshepile Jesu ya thagisitsweng sefapanong. Se sengwe sena sa phamisa makgo a sona sa tadima Jesu ya thagisitsweng sefapanong. Ya ba se sengwe sena se bua mantswana se re, Morena o nkgopole ha o kena mmusong wa gago.

ntumele busumbona hake pamisa matswaka ke me kamara se falana sabudi ben ba mahamula ke re hwena busumbona morena Jesu ake ke a ulaha ake ke a utlohela bohokong bo leng ka re ho bona monna wa sesenyi ya neng a thagisitswe le yena bohokong ba hae boimeng ba hae ha ka tadima lefatsheng empa o ile a phamisa mahlo a hae a tadima ho Jesu a phamisa lentswe la hae ya ba o bua mantswana hore morena ha o kena mmusong wa hao o ke o nkgopole a re morena o tlo nkgopole ha o kena paradiseng e seka ntatenwa botebong ba pelo ya hae o ne a bina sefela se reng athe Jesu o na mpona ga ke lla jwalo a mpitsa a re tlo go nna o fole matswalo ke rata gore bosumbona ke re wena kgaitsedi ya ka ke re wena mme wa ka ke re wena abuti wa ka ke re wena ntate wa ka ngwaneso ke a tseba gore go boima bophelong ba gago dingata dintho tse o tlhokisang kgotso dingata dintho tse bapalang ka wena ga o sa tseba gore o nke eng o e kopanye le eng empa ke rata gore ke re wena bosumbona ga maemo a se a le tjena o mong ya ka tsebang go ema le wena o mong ya ka tsebang go utlwela bohloko magomoleng a gago ke a tseba gore go boima bophelong ba gago ke a tseba gore go thata bophelong ba gago empa Jesu eo ya thagisitsweng sefapano a keke a o lahla a keke a o tlogela ga ke tsebe gore ke bua le mang bosumbona ga ke tsebe gore ke bua le wena o le tlasa bohloko ba mofuta ofeng empa Jesu eo ya thagisitsweng ga o ka motadima wa phamisa matswa wa gago wa fana ka bophelo ba gago go yena a keke a o phoqa le ka mohla o le mo monghadi o nkgopole ga o kena paradiseng.

bonang sefapanong moloki wa batho o re lopolla tahlehong o inehela lefu e a shwa ke lerato leo a re ratileng ka lona a re jagela thohako.

0: O halalelang o tlatse dipelo tsa badumedi ba hao o hotetse ka ho tsona mollo wa lagato la hao o romela moya wa hao mme dintho tsohle di tla bopjwa mme o tla ntjhafatsa sebopeho sa lefatshe ha re rapeleng o ho Modimo wena ya rutileng dipelo tsa badumedi ba hao ka kgantsho ya moya o halalelang o re neye ka ona moya o re tse lokileng dihlabosehe ho rona mme re ithabela ka mehla ka matshediso a ona ka Kreste morena wa rona amen ha re mameleng lentswe le pina.
1: Ha ho fitile matsatsi a tlhwekiso ya bona ho ya ka molao wa Moshe, ba isa Jesu Jerusalema ho mo hlahisa pela morena, jwalo ka ha ho ngotswe molaong wa morena ho thwe, ngwana e mong le e mong e motona wa letsibulo o tla kgethelwa morena le ho tlisa sehlabelo ho ya ka se boletsweng molaong wa morena, e leng maebana kgorwana a mabedi, kapa mamadinyane a mabedi a maeba. Jwale ho ne ho ena le monna Jerusalema ya bitswang Simeone. Monna eo, o ne a lokile a hlompha Modimo, a lebeletse tshediso ya Iseraele, mme moya o halalelang o ne o le ho yena. O ne a senoletswe ke moya o halalelang hore a keke a shwa, a eso bone motlotsuwa wa morena. A iswa ke moya ka tempeleng, mme ha batswadi ba ngwana Jesu ba mo isa hore ba etse ka yena ho ya ka moetlo wa molao. Simeone a mo nka a boka Modimo a re, morena jwale o ka lokolla mohlanka wa hao ka kgotso ho ya ka polelo ya hao. Hobane mahlo a ka a bone ho pholoswa ha hao. Ho hulukiseditseng pontsheng ya ditjhaba tsohle, lesedi le bonesetsang ba ditjhaba le tlotla ya setjhaba sa hao sa Iseraele. Ntatae le mmae ba makalla tse bolelwang ka ena, Simeone.

a sere. Anna yo o ne a se a tsofetse haholo a ile a phela le monna ka dilemo tse supileng ho tloha borwetsaneng ba hae. Ya e ba mohlolohadi ho fihlela a e ba dilemo tse 80 mo rapela. A fihla ka yona nako eo a boka Modimo a bua ka Jesu ho bohle ba lebeletseng topollo ya Iseraele.

ile tso she ka ho ya ka molao wa morena ba khutlela ka leliya motseng wa habo bona wa Nasareta ha ile ngwana a nna hola a matlafala a tlala bohlale me mahau wa modimo wa nna wa e bale yena batswadi ba Jesu ba ne ba ya Jerusalema ka selemo le selemo moketeng wa Paseka.

ha a le dilemo tse le shome le metso e mmedi ba nyolohela ting ho latela moetlo wa mokete. Ho ba ba qete matsatsi ya mokete ha ba khutlela hae moshanyana Jesu a sala Jerusalema. Batswadi ba hae ba sa tsebe. Empa ka ho hopola hore o hara midimidi ba tsamaya leeto la letsatsi ba ntumatla hara banka bona le hara ba tsebanang le bona. Ha ba sa mofumane ba khutlela Jerusalema ba ntse ba mmatla. Ka mora matsatsi a mararo ba mofumana ka tempeleng a dutse hara baruti a ba mametse a ntse a ba botsa. Mme bohle ba mo mametseng ba ne ba hlollwa ke kelello ya hae le dikarabo tsa hae. Ha batswadi ba hae ba mmona ba tsota mme mmae a re ho yena, "Ngwanaka o re etseditseng tje? Bona rona le ntatao re ne re ntse re o batla re tshwenyehile." A re ho bona, "Le ne le mpatlelang. Nna le ne le sa tsebe hore ke tshwanetse ho ba mosebetsing wa ntate." Empa bona ba se ke ba utlwisisa taba eo a e buileng ho bona. A theoha le bona a ya Nasareta, mme a nna a ikokobetsa tlasa bona. Mmae ya boloka ditaba tseo tsohle ka pelong ya hae. Jesu a nna a tswela pele bohlaleng le ho holeng, mme a kgahleha pela Modimo le pela batho.

Ha batho bohle ba kolobeditswe Jesu le yena a kolobetswa. Ha ntse a rapela le hodimo la buleha mme moya o halalela ngwa theohela hodima hae ka sebopeho se kang sa leba. Lentswe la tswa le hodimong le re, o mora wa ka eo ke mo ratang ya nkgahlang. Jwale Jesu a kgutla nokeng ya Jorotane a tletse moya o halalelang a tsamaiswa ke moya felleng a ntse a lekwa ke diabolosi ka matsatsi a 40. A se ke a ja le letho ka matsatsi ao, mme qetellong ya ona a lapa. Diabolosi a re ho yena, ha o le mora wa Modimo, e re ho lejwe lena le fetohe bohobe. Jesu wa mo araba a re, ho ngotswe ho thwe motho a ke ke a phela ka bohobe fela. Hoba a mo nyollele hodimo a mo supisa mebuso yohle ya lefatshe ka motsotswana. Yaba diabolosi o re ho yena, ke tla o fa matla ana ohle le maruo a mebuso yohle, hobane ke e filwe mme ke e fa mang le mang eo ke ratang ho mo fa yona. Ka baka leo, haeba o ka nkgumamela, e tla ba ya hao yohle. Jesu wa mo araba a re, ho ngotswe ho thwe, o tla kgumamela Morena Modimo wa hao, o sebeletse yena a inotse. Jwale a mo isa Jerusalema, a mme a tlhorong ya tempele a re ho yena, ha o le mora wa Modimo, itihele fatshe ho tloha mona. Hobane ho ngotswe ho thwe, o tla laela manyeloi a hae hore a o sireletse. Ho bile ho thwe, a tla o gakeletsa ka diatla e se re leoto la hao la kgopjwa ke lejwe. Jesu a araba a re ho yena, ho itswe, o se ke wa leka Morena Modimo wa hao. Ha diabolosi a qetile ho moleka ka hohle, a kgaohana le yena ka nakwana.

ba ka leo ha re tepelle le ha botho ba rona ba nama bo senyeha botho ba moya bona bo ntshafala ka letsatsi le letsatsi matshwenyeho a rona a bobebe ke a motsotswana a re tlisetsa tlotla e gholohadi e sa feleng re habiletse sa bonweng e sentse bonwang go bane tse bonwang ke tsa mehla ya jwale empa tse sa bonweng ke tsa mehla e sa feleng re tseba hore mohlale phephe le o re phelang ho lona mona lefatsheng le qhaqhollwang

monna a le mong e leng Kriste hore ke tle ke le ise ho yena le le jolo ka mogwetsana ya hlwekileng. Empa ke a tshaba e se re mohlomong maikutlo a lona a senyeha la kgelosa botshepehing ba lona ba nnete ho Kriste jolo ka ha Noha e ne e thetse Efa ka mano a yona. Lefela le mamella ka thabo ha e mong a etla ho lona a le tsebisa Jesu osele eo re sa kang ra le tsebisa ena, kapa ha le amohela moya osele ho fapana le leseng le o amohetse, kapa molaetsa o molemo osele ho fapana le leseng le o amohetse. Empa ha ke kgolwe hore baapostola ha di bao ba mpheta ka letho, le ha ke sekgeleke tsebo ke na le yona, mme re le bontshitse hona ka dinako tsohle le ka mekgwa yohle. Na ke ile ka etsa phoso ha ke ikokobeletsa hore lona le phahamiswe, mme ke le bolelletse molaetsa o molemo wa Modimo ke sa le lefise? Ke hanyapeditse dikereke tse ding ka ho amohela moputso hore ke tle ke le sebeletse. Nakong eo ke neng ke na le lona, ha ke a ka ka kgoka motho ha ke ne ke hloka. Hobane bana ba bo rona ba tswang Macedonia ba nnile ba mphallela ka tsohle tseo ke neng ke di hloka. Jwalo ka ha nakong e fetileng e sita le nako e tlang, nke ke ka ba ka le imetsa. Ke ikana ka nnete ya Kriste e ka ho nna hore boithoriso bona ba ka bo ke ke ba kgaotsa dibakeng tsa akaya. Hobaneng? Hobane ke sa lerate? Tjhe, Modimo wa tseba ke a lerata.

Morena go sia Israel le molopolli Morena wa mabotho o bua tjena ke nna wa pele lo wa ho qetela ka ntle ho nna ha hona modimo ya tshwana le nna ke mang ha ke ya phatlalatse a ke ya bolele ka pele ho nna se tsahetseng ha e sa le ke thea chaba sa ka gale gale a bolele le tse itlang ho itsa hala e a ke ya sino le tse itlang hotla o se ke wa thuthumela o se ke wa tshaba na ha ke ya ka ka bolela ho ka o sino la gale gale lona le dipaki tsaka na ho teng modimo e mong ka ntle ho nna tjhe ha ho le fika le leng ha ke tsebe le leng bohle ba etsang medimo ya bohata ke lefela medimo eo ba e ratang ke mafela felane ba ka e buellang ba foufitse ha ba bone ha ba tsebe hore ba tla tlotloloha ya etsang modimo wa bohata kapa ya bopang setshwantsho yena o sebeletsa leleya ba e kgumamelang ba tla tlontloloha ba e etsang ha se letho ke batho fela a ba ke batle kaofela ba phehegang le nna ba tla kenwa ke tshabo ba tlontlolohe.

O homogana Jesu modimo ya molemo le ntatame ha uhelo yohle ke ya tamela pela ha o ka pelo e nan le buikokobetso le swabo ke be ha matsohong a ha o motsotso wa qetello wa bophelo ba ka le tsohle tse tlang ka morao ho wona e tla re ha maoto a ka a se a le shohlo ke lefu mme a ntemosa hore bophelo ba ka ba lefatshe lena bo atametse ho feleng Jesu ya mahau o nkgaohele ha matsoho a ka a batang a thothomelang a se a sitwa ho fupagela sefapano sa hao a bile a se tlohela ka ntle o thato ya ka se wela fatshe diphateng tsa mahloko a ka Jesu ya mahau o nkgaohele ha mahlo a ka a lerotho a hakiela ke ho tshaba ho atamela ha lefu mme a se a o tjametse ka tadimo e kgathetseng ya qetello Jesu ya mahau o nkgaohele ha melomo ya ka e se e papatehile e tla ka sela e bitsa la qetello lebitso le tlotlehang la hao Jesu ya mahau o nkgaohele ha sefahleho sa ka se sehlefetseng se thunyeditsweng ke lefu se haula mme se tshosa ba ntebetseng ha moriri wa ka o kolobileng ke mofufutso wa lefu o satalla hlohong ya ka mme o dupa hore nako ya ka e se e fihlile Jesu ya mahau o nkgaohele ha ditsebe tsa ka tse seng di le haufi le ho thibanela ruri ho dipolelo tsa batho le ho thibolohela ho utlwa lentswe la hao le tlang ho beha kahlolo e senang ho fetoha le ho tiisa ka moo lelahlo la ka le tla ba ka teng ka bo sa feleng Jesu ya mahau o nkgaohele ha meelelo ya ka e nyaroswang ke diriti tse tshabehang e se e tibile bodibeng ba matlokotsi a lefu ha moya wa ka o fafohileng ha bohloko ke letswalo la dibetsaka ha mmoho le ke botshabehi ba kahlolo ya hao o qobokisana le lenyeloi la mafifi le lekang ka matla ho nkamoha tshidiso ya mehauhelo ya hao le ho ntihela selomong sa ho lahla tshepo Jesu ya mahau o nkgaohele ha pelo ya ka e tepeletseng e se e tubehile ke bohloko ba ho kula e imetswe ke ho tshoha lefu mme e qhashohile ke ho lwana le dira tsa phologo ya ka Jesu ya mahau ha mahlo wa ka a seka meyogo ya qetello e etellang pele ho senyeha ha mmele wa ka o e amohele jwalo ka ha e le sethelo se lefellang dibe tsa ka ke tle ke shwe ke le sehlabo sa pako mme motsotsong ona o tshabehang Jesu ya mahau o nkgaohele ha ke se ke lahlehetswe ke kelello ha lefatshe lena le se le monyoha mahlong a ka ha ke bobodiswa ke ditlallo tsa ho fela le ke tshabo ya lefu Jesu ya mahau o nkgaohele ha mefehelo ya ka ya qetello e rutla moya wa me mmeleng wa ka o e amohele jwalo ka ha e le diponahatso tsa takatso ya lerato la ka le hlolohetsweng ho fihla ka pele ho wena mme jwale Jesu ya mahau o nkgaohele ha moya wa ka o song o ile wa koqoha halelele melomong ya ka o falla lefatsheng lena o siya mmele e le setopo se hlwentseng se batang se hwamileng o amohele ho senya hona ha ka jwalo ka ha e le nyehelo eo ke hlonephang ka yona borena ba hao bo boholo mme ka nako eo Jesu ya mahau o nkgaohele mme qetellong e tla re ha moya wa ka o so tla hlaha ka pele ho wena ha o tla qala ho boha kganya e sa fileng ya borena ba hao oho o se ke wa o lahlela hole le wena o mpe o amohele sefubeng sa hao se tletseng mahau le lerato ke tle ke bine dithoko tsa hao teng ka bo sa feleng Jesu ya mahau o nkgaohele a re rapeleng o ho Modimo o laoletse batho bohle ho shwa empa o ba patetse nako ya ho shwa.

le skoto hantle ka mora hora ena ya bona dumela hle mmamedi wa Salma sa Soto Sunday sena mo go dine tlhalang fela jalo matsatsi a mane ke kgwedi ya lwetse selomo ke sa diketetse pedi le mashume a mabedi a metso e tsheletseng.

kamehla le ka matsatsi ohle mamedi wa selema sa Sotho ke dula ke hlalosa kere mmino wa dithalere ke mmino o batlang hore ebe o kile ha o tlo mamela ka tsebe tjena ka jeno sontaine sena bosiung bona ke mmino o batlang hore be mohlomong o kile wa ba karolo ya batho ba ileng ba bina dikolong tse mahareng dikolong tse phahameng e ka setana le ka hare ho dikhampani tse ding tse ikemetseng wa tseba ho ka setana le hona ho utlwisisa hore na e ka ba mmino wa dithalere o tsamaya ka tsela ya mofuta ofeng ho ikobela la ho mamela ho tsamaiswa e ka setana le hona ho ikotlisetsa ditlhodisano tse bang hore di a tshwarwa selemo le selemo mme o tla utlwisisa hore mmino wa dithalere ke mmino o monate o batlang o fapane le mmino o mong jwale haebe o kile wa ba karolo ya mmino wa mofuta o jwalo ke re o dule le nna kajeno mamedi wa selema sa Sotho hobane nnete sebele re tlotla re ja mmino o monate le hlaso le monate le lore le tla o thabisa dipelo tsa rona bosiung bona e tla re tlhomane horeng ya leshome le motsolomong re tla boela re fetola mawareng ka mokgatlho wa bobedi ebile le wa ho qetela wa letsatsi lena la kajeno wa mmino wa sedumedi o ke tlo tsamaya le wena fela jwalo nna le wena ho fihlela mane horeng ya leshome le metso e mmedi bosiung bo boholo mo e le gore re tla thijwa fela jwalo ke lenanao la re leta thojana ka lerata le ka makgethe. Sontaine sena re re helele ha o le thata rona re thiba ka Jesu mamedi wa selema sa Sotho hle a dula le nna bosiung bona ho fihlela mane horeng ya leshome le metso mmedi bosiung ba boholo re na le metsotso e leshome le motso o le mong le sekoto fela hantle ka mora hora ena ya borobong re tloa rona mane horeng ya leshome le metso mmedi bosiung ba boholo Sontaine sena mo e le hore re se re le kgwedinyane ya Lwetse e hlolang fela jalo matsatsi a mane ke selemo sa 2026 re saletse fela jalo ke kgwedi tse pedi selemo sena sa 2026 re se tlwela ana ho seona le tse ding se e leng hore o di fihletse motsotsong wa ha jwale ho santsane o na le nako wa bona dikgwedi tsena tse pedi tse santsane di setse o ntse o le monyetleng ha fela o ntse o re wena o thiba ka Jesu dula o se suthi selemong sa Sotho.

salotse fela jalo ke metsotso e supileng hantle le sekoto fela re ya re lebile mane horeng ya leshome le metso e mmedi bosiung bona hle mamedi yo selema sa Sotho re ntse ho tloha horeng yane ya borobong moo re qadileng teng ya ba jwale ro qalla ka maratha a dilepe metsotsong ya leshome le metso e mehlano hantle ka mora hora ya borobong ya ba re kena lenaneong la dithalere le tsamaileng jalo ho fihlela mane horeng ya leshome le motso o le mong mokgatlhelong ona wa bobedi re ne re nkile fela jalo mmino wa sedumedi re tlo beya kgutlo horeng ya leshome le metso e mmedi bosiung bo boholo mo e le gore re tla suthela fela jalo Phizozo a tlotla a o tsamaisetsa lenanao la re le tathojane ka lerato le ka makgethe re ntse bosiung bona re tla boela reetsa gape nakong e e tlang gaebe kgotsa setšhaba sa thesele.

0: Rubedi fela metse tlo fetse jwalo hora ya. Shumane metse mele good mese ho hle ho hle mo matseng ngolo hana teng ka jenu ile mantaha wa la hlano kgwedi ile ya mphalane se mo sekretse pili mashume a mabedi a metso e tsheletse nga santa wa a ma di me ho hle ho hle mo matseng ha teng kwa ha wa ka mehla ntate le fala ngwana go bua mhla kana wa mo kwa tle ke pha kwe ha ile hantle ka sebele to mathalo wena he ho tloha hore nyana shume le metso medi ho ya hore nyane ya bohlano meso ngrebe ga tsila ka snat ya sena mathlano to re nyane ya borobong he ho fitla mona mo tinga ni thapo tsena hona teng a lokulu le yena o yentse wa ha mosebetsi a lo phomola ka bana lena ha pe na go e tla mamedi a fana flavelo he ya re blela mosebetsi ona wa ka jeno ka tapelo le ka tsatsi la maobane ene e re tsatsi la bo ipuso na ha ya sotho ene e kete ka jwalo he di le motse mashume a tsletseng ka ofela ipusa ka mona ka Setsoto stadium tsatsi la maobane o tla ba hla moqebelo mane o ile wa thakgolwa fela jwalo he ka ho thunya jwalo dikirikete ka go tropena masego. Hello, Dwayne.
1: Ka lerato le ka makgethe.
0: Ka o felang?
1: E ka bona sa kgomo. Dumela ntate lefuela la ngwana kogong.
0: Dumela nkgono phokolang o sa nna.
1: Ba tshela mte bang?
0: A ntle phela bang kgono?
1: Re babaletse ruri. Ga re ke re qale mosebetsi ka thapelo. Modimo wa rona, wena o qaletse mang. Modimo o neng o le teng, o teng, o tla nne o be teng ka motlhaisa peleng. Re hweletsa go wena me

0: senyeletse a ke ntate o leba bogolole magwere ga o go bona go ntse lo kentle go tlobisa dikotsi le mafu sena tlasa le godimo gore ba ba leetse ntate ka se ba balang mele o go fa dijo go ja o go fa mesesima o netsa dipula tsa medute medupela dipula tsa legone batho o reetsa sotlhe seo o se motho ya ka reetsetsang tsona modimo wa gona ga o leboga go gobane ntate o reetsetsa melemo yotlhe ya go phela ga rona lefatsheng le go ileng go lona le go babaletseng go lona sena tlasa le godimo gobane ga re lela wa tlakola meogo ga re kitlela wa fodisa ke manya ka ga itsetsang tsena tse molemo ga ise wena o inotshe ga rena modimo o montle kwe ke yana maila bogopo a inamile mo na le moqhobi wa rona ntate re ntse gantle gore lelekele serate bolosing o fiele jalo ka moko o fefolong ke mo ya pela le bitse la gago modimo fetlhe go sebeletse re laele ntate ore se matla o phetha re laele senatla sa legodimo tsa legodimo la gago e seng tsa lefatsheng di na tse fetang melemo e fumana bona re fe kgotso senatla sa legodimo rene ka gare go rona o kene ka gare go rona ntate o rene teng o bone go tshepile modimo o tshepagalang tsena tse fere di beya tlasa bonamelo ba maoto a gago tlasa lebitse le le tlela mo gana rona Jesu Kriste ya botong ka metlha e tsatsileng amen
1: amen
0: ke nkgono o phukola mo sa nna ka tsedi ke a utlwa sentle ke kgotso
1: tanki nkgo
0: kgotso
1: ha le twa
2: ka tlo ka magata
1: ka ofela
2: so ja bana sa go
1: e nda re
2: wa bela mo ba mo go bong
1: handla pela ba mo ngaka
2: ha ba tata yo ga nete a ile go eta pele re ntse nge nkhono phukula ngo sanna ka moka au plus ga re di tla pele mo nnate e a tsa go totela mafafatana ka nnete a le bua tla pele ke ntate se se a bidi ka mola ka matshwabule u tla ba mo go bo
1: na e hle the u ile tse ka ba ne tshwala tshwala fela e feta
2: a ke re ne le a mola le mola ha gona mola ile a ka fitla fitla ya tshwala tshwala fela tshe
1: Tanki mwaka.
2: Tanki mwaka. Tebu.
1: Hale twa?
3: Hale twa. Hale twa. Hale twa.
1: Kwa fela?
3: Kwa fela. Kwa fela. Kwa fela. Kwa fela. Kwa fela.
1: Mela mkhunu?
3: Mela mkhunu. Kwa fela. Kwa fela. Kwa fela. Kwa fela. Nanetse ke le wa thapelo ntse ke nne tlhokola go tsanna ke mona ke tlhoko ke ya ntse ke ba ke le le go le ntse ke ke ha le di o re ke ntse ke a le thapelo sa mora go go ne tlhokola go tsanna nna ke go le ntse ke ke ntse go le mo go ne tsa ke ya le wa thapelo mo ke ha ka le ka le ka makete a ne ntse
1: thank you ho Hello there. Baleile, o baleile ka mona ka ho plus 2 ka pakao 2231642. Shona metse mina fela mtsotso, re fetse jwalo hora ena ya le. Shimele metse medi. Re se re setse ka le mo mfela he ya le one tapelo ka mora ho yena ditsebiso di kene le bana ba kotsana ba ipiti ka ha le twa
4: ka lagato le ka magete
1: ka fela
4: ke tsana sa go dumela le re fola mona go go
1: mela go nngwe tsa ke le ga pholo
4: o tla hantle ntate
1: hantle pra ba nkhono
4: ko lokwe ka mohao ke tala ka o lewa ga masedi ka go boloka go tswa wa gwane le gona o fitlhela le mona ka mohau wa gao o tse teng le gona malatathu jana odimo a bokwe fela boa

Hallelujah.

bangata bona bona bona bona bona bona bona bona ba haesale bana ba le bangata bona bona bona ba haesale thungwe motho e sale we thasela bana ke nako yane he ye ba ditsa tshireletso ba etsa motsamao wa bona jwale he ba pota lebala leno la setsoto ba tsamaya ka motsamao ono wa bone ono banna ke gopola gante gore motho ga o notho fela go na le eng kapa eng ka setsoto stadiumo maponisa le masole ma constable a teng motho nomathampetleke o le o shebelela taba eno ya motsamao kae kae ba tsamaya butle ga sekupu se tiding ya golwanyane bale be ba tsamaisa bone ntho entle ya kalo le ka yona mekete ene e megolo mapolesa go ne na le ntho bana ba etsa tsena ebe ba palamana ba palamana godimo mona ba etsa ntho entle bona bona bona bo empa fela e le gore ga jwale mokete o na o etsagala go sena maregruti sena maregruti ga mokete o na o etsagala ne re tlo bona ba ntse ba palamana gape le gape ne re tlo bona ba palamana gape le gape motho ithutile gore le bana ba setse sa tlhabolo ya ba tshwaruwa ga ba tswa jalo ba chesa mophato le bona ba se ba etsa go tshwanang ba se ba etsa go tshwanang ba se ba na le go palamana tje se ba na le go palamana tjena e le go natifisa moketono wa bona mamele re ke fetele mona fela mona re ke fetele mona fela mona o na le motlhomphei e mong mona ya ngotseng marangrang ka morago gore moshanyana e mong wa kamane ka dikgwele ga lempetse a tlhole fela jalo dilemo tse hlano setseng sa tlhabolo ya batshwaruwa kapa gona go itefelela go itefelela dikete tse leshome le metso e mehlano kosong eo a neng a tloswa ka go utswa masenke a lahlilweng ka gare go ka mane ka sepetlele mafeteng ka sepetlele mafeteng monna enwa kapa motlhankane enwa o ne a utswitse fela jalo masenke mohlomong e le taba yane ya gore o lo a isa mane mo a rekiswang teng e behe o tla iphumanela bohasananyana jwale mohlomphei ya re ha o banna motho yeo o sa tlhola dikete tse leshome le metso e mehlano banna kapa dilemo tse hlano setseng sa tlhabollo ka go utswa masenke fela banna tlala e le patetse ga kana e ka nna yaba o natlhile ya re o lo batla phofshwana ha qeta go fumana mohlomong lekgolo mono thepeng eno ha e rekisa jalo ebile a hweletsa Basotho aiko a ke re ha re thuse monna yo wa bona gore re mo lefelele dikete tse leshome le metso e mehlano a seye setsing sa tlhabollo gobane ga o thola o sheba motho ena e ka nna ya ba

0: o ne a kgannwa ke lephako gore a qetelle a nkile masenkeano nnete ya sala a latlhuwe masenkeano a se a sa sebetse empa go bonagala balebedi ba ile ba mo tshwara ba tlalela jalo mookamedi wa sepetlele ke mo a qeteletseng a isiwa jalo sepoleseng ya basepolesa se bulanyewe ga a tla qetelela jalo a ahlotswe. Taba ena mamedi e nkgopotsa ye nngwe yo o kileng ya etsagala ka mona ka Hamatala mo moshanyana lemo di ka ba 14 ka go fela le ena a ileng a tshwarwa a kene ka festere ga motho ka mane ka Hamatala jwale ya ba maikutlo a fapakana tjena gore na a tshwarwe a qoswe kapa a lokollwe a itsamaele o ne a gannwa jwalo ke lephako bana ga o thola go sheba ngwana eno ha sa butswa o ne a loutswa phofu ga se a butswa o ne a e loutswa phofu bale mohlomphe yore ka ratlala e kana-kana banna letlhobolo na motho ya jwalo re ka be se rere a le o dula setseng sa tlhabololo ya batshwaruwa dilemo tse e ka bang tse tlhano kao fela maikutlo mona a ka fapakana maikutlo a ka fapakana mona empa he ke ditaba tse sentseng di etsagala gona ga re keteka dilemo tse 60 tjena re le setšhaba sa Basotho kapa naga ya Lesotho re ipusa tse ding tsa dintho tseo di ntseng di etsagala ebile motlhankana eno o tlalewa e ka o na le bokoa ba kelello tje haletwa eka mohlankana eno o na le bokoa ba kelello ena eno he yo a bonagalang a qositswe dadi re lekelo gagola o gola mogang wa morena ehlile letamo leno la gabo lona leno le ntate 606 la metolong ke a bona batho ga ba batla go iphenetha fela ba itiela ka olong haletwa
1: kalo adole ka makgethe
0: kao fela
1: etšhabana sa kgomo
0: ntate
1: ntate lekukala ngwana kogongwa
0: ee mongaka
1: eitsalae ntate monga kgomo ja lefukeng ka mokgotlhuo
0: ntate
1: ntate tlhebole ge seqeta kgwedi mathata mogotlong a se a le moya re thotse tu
0: ke nako ya kgwedi kao fela
1: ga re diwale gatlhetlo qeta kgwedi pele AM ya nene ke tshepa a ntate a e sala ke ditsele ga okare sa re sa tlhae o gante na ke mathata fela
0: ao banna le AM e nyametse
1: o hang ga e yona dikhubuyana le gereng sa letshepa le ne ditiisetsa ga ka nete ke mathata re thotse tu ntate
0: ao banna baka motšhini ba sentse ba utlwa mongaka
1: ane ke nako e ntsi ntate ke nako ane o re ya mokete maresupa
0: ee ntate he banna
1: ee ntate e ga re kamte re thuso ga ra mogotlong go ipotlhanya le ga e le eeme felang ke tlhagele le ka nnete re tlampe re ne gene re ka thuso ke a di bua ntate
0: phephi mongaka o tla loka
1: thank you ntate
0: hei nabedi ena ya sale moya le yona ka mane ka qatšha le tena go nya feta mona hona tla le o ileng ya fihla gore se gawile empa matia ke tsebena ngone o pokola ngo sanna yena o tshwara ka lethubulefe ka mono ka qatsha empa no bona hala ihlile qatsha sa le moya se gawile ihlile sa le moya se gawile Pagamichini ba sentse ba le twa ditaba tsena se le go fela ba phamele mapoqo nnete ya sala ba bona o se a le moya se ya gutla ba bona o se a le moya se ya gutla
2: o khusela moya wa Ayin kalan min yi nyao ke manji. Gyona ka ala ke manji. Gyona ka ala ke manji. Nailent. Nailent. Sa is bambato sako.

Motho ha o hopola hanyane fela banna, ehlile e ne ka ha ho na le tulo ba ikarabellang ba tla ba teng e leng borametšhini ba ke ba tlo hlalosa rona bothata bo hokae ba ho kgaoha ho sa le moya kapa e be ho etsahala jwang ha o bonahala sealemoya se le siyo dibakeng tse ding. Empa hee, tjhe, ha ke tsebe na ba na ditlhophisong ho ile hwa qetelletse ho etsaetse jwang ditlhophisong. Ho na le monna ya sa tswa itiya ka letamolo yana metolong. Seposa se ntse se tswile letsholo, se ntse se leka ho motsoma ka letamong ka moo la metolong. Mafelong ana a beke moo bonahalang ehlile a kene ka letamong, ya ba wa sesa jwale ho ya hare. Ba leka ho mo neletsa thupa hore e mona tshwa itshwarelle ka thupa, a re qhaqheane ho fihlela he ya kgathala jwalo a teba. Se ntse se motsoma ebile ba hlomme baluninyana tje moo ho belaelwang a tebile hona teng kapa a qwetse hona teng. Ho na le monna e mong wa modisana le yena a ileng a wela ka mane ka semonkong maletsunyane dibekeng tsa ho feta mona le yena. Yaba sepolesa se re Aikho, ho bonahala metsi a sa le mangata haholo. Jwale a ba sitisa ho etsa mosebetsi mme ba tla kgutla hape ha metsi a sa batla a mothamo wa metsi o so batla o theohile. Le yena ho tlalewa a ntse a sothole monna eo a weleng ka moo ka semonkong. Banna ka morao hore a thelle. Re ke fetele mona fela mabedi metsotso e leshome le metso e supileng fela re ya re lebile horeng ya pele. Mo ho tlo kena tabeng tsa rona ha re fihla horeng eo ya pele.

Oh,

0: Hallelujah.
1: Ka lerato le ka magathe ntate le fukela ngwana kgongwa.
0: Ka ofela.
1: Re tshabana sa kgomo ngwaneso. O bua le nkgono re tla fua ka lereko ka mona ka matiano wa tsela tse nne ntate.
0: Ee nkgono.
1: Ah, ntate ka lehlana la le mahau wa morena mona re santse re se fumana sealemoya sa Lesotho hle ngwaneso. Ao ke nako ya ditsebiso e sekampa ba ke senya nako hle ntate o mponswagele.
0: O sebakeng sefeng hana?
1: Ntate.
0: Wena o sebakeng sefeng?
1: Mona ha matadi tlasa San Francis mona. Tswedi ke ha matadi.
0: Aha.
1: Kuka se hlakile hantle ntate. Jale o na le puo e nkolodi se ntate ye o e buile. Ebe na ke utlwile hantle ha o re Masenke a ne a lahluwe. Jale ho tshwerwe motho ya a thonakileng.
0: Ee, a ne a lahluwe empa ho hlahella a utswitse.
1: Atšhe, a utswitse jwang ha a na a lahlehile baesong.

0: na la khuwe go ntwa go ina hlini na o sa boetsu ntso o ibatla
1: nga wa sheba mafumi munu mati
0: sehela motho o tshwegwe je le ka go ba e bile diwe
1: e diwe wa tsotsile motse hlano ka pa a ite fela dikete tse le shumele metso me hlano
0: ka go nka ntho e latlhuweng hele a tshwenkate le fura la ngwana ga tshekutlwa e le botlhoko e sa utlwisisee a tshe thata ntate ke a leboa ke nkgona go tla fiwa ka lereko ngwaneso ka mona ka madianong a tsela tse nne ka dumabo ga kgoba tswedike
1: tanki go
0: tanki ntate
1: e robong metsotso re agebile goreng ya pele mooto ke na tabeng tsa rona hetsa ka je ha la re se re bala nako e kae banage ya moketeng ka magasuku se le goditse ka o setse kgwedi ena ya pudungwana fela o setse kgwedi ya pudungwana fela ge ya moketeng magasuku

Emihlanu metsotso le sekwatoro re fa letse jwalo hora ena.

0: Mungaga.
1: Mungaga wey.
0: Where are you on daddy?
1: Yeah, I'm feeling like I'm daddy mkati.
0: Ah, I wanna have mungaga. Mawali unokiti kwa ndati, mutawu hita mgao, wahopona wakasi mosa kitite pili dushmeni metuwe tseleti, hari nere kitika jualu jini mose, mashume ya masanu. Nena kwa hibu ima holu ndati kana kwenu, ibile baba mbaba yeta pele. But, utile mungaraka dimba ndati bale na hinyani ya, yabo ahelani. Kana go ye ne motho ha ntlo sheba mogao na he bana dilemong tse ding ha re ntse re kitika tse bana ho no ntse ho etsa hala dife ka pa ho ile ho etsa hala dife ke na ga ne ntate di dimotse ma swina tsheletseng ka ho fela ntate na ha e ipusa o la tla ya ho hlaella ka mo ka se tsoto ka pa o la wa e bohas ya le mo ya mpono
1: o ya tsama mmaka a hona le leng ya te leng hore ke fihlele ho tsona di le jalo wena ntate wa ka hanga ba ka tsa ho a fihla ha ke a tsa lo ho mamela se a le mo yeng ka pa se o tikeng e se a le mo ya puno
0: aha
1: ho hantle ke sitile hore ke kopane le bana beso ka mono ka moya le ka maikutlo tshetla sa mabati ama a ke le hona ha ke a ela hloko le thoka nnete
0: ndate ana ke ndate mama morena makolanyi litse ke motho motsebang
1: ke motseba a ho lu mukwena e no wa mogoto mola
0: eh
1: le yena o ntse ba ha ho lu ka ne di le ke re a tse bana le yena
0: e ke ya nka bola re mora hae da destana a re o mo betse tsore mohlanga batlang ho hulela ba hae a tle ba babedi ka pa ba gago e seng a le mong
1: wa tsiba taba tseo wena monyaka ke di tshaela monwana ee ke a di tlatsa le nna ga eba morena makwakeano o buile taba tseo o buile taba yotlheng rona batlokwa re dumelang ho yona ebile re e phelang empa e le yane eo manyesemane a sa e bateng
0: Asa tabela ke ho botsa ke ntate mabane mona motho a ntso kena maganga mona ke kopana le poso yena stana jwale o nkile snepe le kgarebe e nngwe mona jwale batho ba sentse ba kena ka bohale nyeo kae nyeo yena o kae jwale ha ba gaba ka bobebe botlhage ke yena a ntsang ka dinepe ba gaebo kganti o etsela banna mo ebile kena a na ntse a re qhobela koloi ena gore e be re fihlile mono e tlile re ba gago mona mo re teng mona ea batho ba maketse be ke gopola ditaba tsa ntate wa hae o latlhamoketsa ge monna ga o tla mona ga o tlela le mong o tla le ba babedi kapa ba ba gago
1: wa tseba ntate mokwatle morena makwanyane letsie ko jetse o rata Sesotho le ditshia tsohle tsa Sesotho ka pelo mmele le moya tsa hae mme ke a gola ke lona lebaka le etsang gore e be nna le ena re kgona gore re ka dula fatshe re kgona go dula fatshe le ena re bua mme le nna ke a e tatsa taba eno gagolo fela
0: batlabolle ba tla kamana le wena ntate batlabolle ha o ntse o bua ka sethepu a ba kenakena le sethepu
1: taba tsena tsa go sekenakenane le sethepu ntate mokwatle le a re itse the ka go tsona ke ditaba tsa mosotho tsa gale tse ileng tsa tlatla di fitlha di tlhoiswa basotho ke magowa ke ka hona o bonang hore hona jwale sona Sesotho seo

0: seo re se tloisitsweng kapa basotho ba se tloisitsweng, nna tšhaka nnete se ke gotletse o sona. Ga ke sa se tloisitse, se ke se rata ka pelo ya ka yotlhe kao fela. Sona sesotho seo ke se phuthileng basotho nakong eno agolo gore ba tlhokomele malapa a bona go feta ona. Jale ga o ka wa sheba ona tjena, ee, batho ba sebedisa segoa seno ntate Mokwate. Fela ga e le ditokelo tsa ka mono, ba di jalela ka ntle go malapa ano a bone. Gobane ba se ba sa phele Sesotho, ebile ba tingwe go phela Sesotho ke magogo. Jwale o tla utlwa mme ya ka lenyalong a lla ka taba ya gore ga a fie tšhelete, a lla ka gore monna ga e sale a tsamaya weekend-e kao fela, a lla ka dintho tse ngata. Jwale dintho tsena ga di ne di kgona gore di etsale ka ga lelapa, di tswela ka ntle go lelapa gobane jwale motho o sa tadimane le a le mong a mo shebileng.
1: Mm-hmm. Heban. Gobane ha e ne ba motho o atlaya go lata ba babedi go ne o tla jelelwa nonyana tafoleng e le nngwe.
0: Gantle ga golo ntate Mokwatla, gona jena la o ka wa sheba o tla fumana gore taba ena ya gore e tlile go na le ditlhalo tse ngata di tswalwa ke gobane ga motho a nkile motho a le monge a tla ameya gore a phele le ene o si a sitwa go mamelela mafokodi a e mong, o tla tlameya gore a sale eno gore a tla tseba gore a thole e mong. Empa ka lenyalo la Sesotho ga e ba e mong o somonyetse o teng, jwale o bona gore o na le mafokodi a itseng a wena o tlhokang gore o a tlatse ka gare go lelapa la gago, ga o na mokgwa wa gore o ka sala eno, empa o tla gaga ntlo e nngwe ya bobedi o tlisa ya nang le magabanyana a goreng eno o na le mafokodi godima ona, mme malapa ano a tswela pele mmogo. Empa lenyalong la Sekgowa le re o keke wa etsa taba eno. Ga e ba o batla go nka e mong tlala e mong, ga o nka e mong tlala e mong, mme ke ka gona o nang le ditlhalo tsena tse ngata. Ga o ka ya high court mono wa sheba gore na ke tlhalo tse ngata ga kae, beke le beke tse balwang ka masome, o tla fumana gore ka nnete lenyalo la Sekgowa le na le mathata.
1: E le gore mongaka taba ye ya bohlabuli bo kenang dipakeng tsa batho ba babedi ba dikamanong tsa lerato, ha fela re sa gotlele morago taba ye ke lefela la mafela.
0: Wa tseba bohlabuli bona ga ke rate le gore ke bobee molato ntate Mokwatla. Ke bohlabuli bona bo kenang ditabeng tsa manyalo bona ke bo rata ka pelo ya ka yotlhe e feleletseng. Gobane lebaka ke gore tsela yeo basotho re seng re kena lenyalong ka yona gona jwale ga e tshwane le tsela eo go neng go kenwa lenyalong ka yona lekgetlho la pele. Sesotho ka basotho ba pele go ne go na le moo barwetsana ba otlwang teng ke bo mme ba bagolo, go na le moo batlankana ba otlwang teng ke bontate ba bagolo, ba ba ruta ditaba tsa lenyalo tsa bophelong ba ka lenyalong. Mme taba eo e ne fetoa tlhabollo go bona gore ba utlwisisa gore na ba ile kena ka ga ditaba tse jwang. Gona jwale ga e sa etsaga, e mong le e mongwe o ikgolela ka tsela eo a golang ka yona, mme ga kgolong eo ya gae eo a bone ditaba tsae ka yona a sa a sa kopane le ba bagolo, o sa ikela lenyalong tšhe ka tlhogo ya gae fela go sena le thupelo ya letho e nyane eo a rutiweng ka ditaba tsa lenyalo ka yona. Tlhabollo la e ba e tsala ke eno e tsalang dibeke tse pedi pele go kena lenyalong, mme tlhabollo ke ntho e nka nako e telele ka Sekgowa ba e bitsa gore ke process. Ga se ntho yo o ka reng o ka e bua tsatsi lena kapa go sane ya ba e lekane, e tlile ke ntho ya ka dinako tsotlhe go fitlhelela motho a utlwisisa. Jwale ka gona gona jwale tlhabollo nna ke a e rata fela bomadimabe ba tlhabollo ya kajeno e tswang ke bontate ba kajeno ba tlhabolola fela batho hodima lenyalo la Sekgowa. Ga gona moo ba bua le go kgothaletsa gore hela ge ke re boeleng re khutlele le lenyalong la Sesotho ke le leng le ka re thusang gagolo go fokotsa ditlhalo leng le go nama gona wa mekopi e sa nepagalang go nangelwa ka ga malapa a mangwe. Ke yona mo bothata ba tlhabollo ya kajeno boleng gona teng.
1: Ee, gobane ehlile ga ba tshetse taba ya sethepi bona
0: ga ba buile o bua kae.

0: Eo, na ke se ke ile ka bua ka yena ka re le ona mona ga o go wa sheba mananeong a teng diweleseng mo na le ding kao fela ga gona mo thong bontate ba ke ba tlae le bomme ba batlang gore ba nyale stepu le ba batlang go nyalwa stepu le bona ba ke ba iketele mona o bona o ntse o tlaa o ntse o thwe motho ka mongwe mo thong ba wake ga e tlaiswe and-e e fetoile segobo go malapa ao e bang ona a na le malapa a mangata e se ka bona ke ba etsa dibi mme banana ba nang le monna le mosadi ka mong bona ke ba halaledi empa ditaba tsena tsotlhe ka go fela di tse di le molaong malapana o tsantse a le molaong ka o tshwana le ka o lekana ebile le na la sesotho nna ke bona le na le makgabane a matlho feta la sekgowa
1: goba le kopanya malapa
0: ele ke le kopanya malapa ntate wa tseba oba a bua taba botlhokwa ntate mokwatle ga o nka lenyalo la sekgowa ke lenyalo la motho motho a le mong mme magoa a dile a le bitsa nuclear family lelapa leno mme e leng gore ke lelapa le ikarabelelang go ntate le mme le bana ba ntlo eno ga se lenyalo la lelapa leno lona le na le e tsaalang kerekeng lona le na le e tsaalang ga mongodi ha le ne le e tsaalang mongodi ya spriki le e tsaalang go matres ke lenyalo la motho ka mong leno la batho bano ba babedi ba kopaneng mono ga se lenyalo la lelapa la ga sekonye ga se lenyalo la lelapa la ga mokwatle ke lenyalo la pula madiboo le lenyalo la ntate mokwatle le motho wa gae le eno le e tsala mono empa lenyalo la sesotho ke lenyalo la malapa mme ga bana ba babedi ba kopana ba boetse ba eketsa kamano ka gore jwale lelapa le na le tla amana lelapa la ne kang kae koo ke tsona tse ba ka mofuthu tse etsa mofuthu wa bophelo bo botle ka kakaretso eyantate
1: ntate ke bonemaise basotho ntate ge tsebo ke na le ditabeng tsa gone
0: ke a leboa ntate mokwatle dumelang bomme le bontate dumelang maleta thojana a matle ao gafitlha sebileng tse re bua ditaba ntate mokwatlaataba se thata mone ke a bona wa se gore ke na lengkwa ke moya ketaaasotho sa bubela se ke tsamaiswa ke moya go feta go tsamaiswa ke mabala
1: taba ke tsena ntate taba ke tsena ntate tsa bojalefa mona o bonagala go nna le kaekae moo basotho ba tsamayang ba sa utlwisise gantle gona kae go gatwa jwang jwalo jwalo molao ko na ntate wa selemo sa 2024 wa bojalefa ka metsotso ka bang e meraro ka go isa go e metlhano fela ntate a ke gore manolele molao bona ge tsebo go utlwisisa gantle
0: ntate kapalane na la thojaneng gana ke ntate maja itlhakola
1: ntate lefogala mona koo
0: ntate maja itlhakola ke manna jale
1: ke mabese
0: o ntate lefogela ngwana koo ntate mokwatle ene ntate wa ka le bamamedi ba thojane ka metsotso ena o e supa ntate wa ka ke tla le ka empa ga ke bone ka ke e tla le kana e nngwe e ke kopang gore ke tle ke e supe ke e bee le selelekela se sa lokela gore se utlwagale go maleta thojane a kgabane ke gore molao ono wa bojalefa wa selemo sena sa 2024 ke molao wa bojalefa o fedisitseng molao wa bojalefa wa sesotho ke kopa gore ena re e tsebe gore molao ona o ntate mokwatle ang kopang gore ke bue ka ona o fedisitse molao wa bojalefa wa sesotho mme ka gona ka nnete ke se ditle ho bane ke le mohlang.

ha ke monate ke molao ona ha ke na legato la ona go ga mohlomong e tla ga la ke o bua e ka nna ba ke tla o bua ke ntse ke o sonyetsa molao gobane ke motho ya nang le lerato la Bosotho ka pelo ya ka yotlhe e feleletseng ebile bothutong ba ka ditabeng tsa bojalefa le melao ya Lesotho ke rata molao wa Sesotho wa bojalefa go feta ona gobane o na le toka go feta ona ka moo go leng ka teng jwale ke tle ke boele ke gape tle ntate Mokwatle le Mahale Thathojane a kgabane molao ona ntate kgetlhe re gopotsane gape gore ke molao o boetseng o gotletseng ka paramenteng ka lebaka lona la bogopo bona ba ona ditemaneng tse dintse itseng tse supilweng ya ba o qetelela o kgetha gore o gotlele ka paramenteng ga ke tsea o se o tswile o gotlile ka mono ka baka la gobane ke molao o nkutlwisang botlhoko ke a gola ga nkebe ke be le thahaselelo ya tshalomorago fela ka nnete ke tlameya gore ke dule ko o tseba ona ebile ko o setse morago fela pelo ya ka e bohloko gagolo ke molao gagolo jwang ga ke bile ke tseba gore na ke molao o susumeditsweng ke mang gore o qetelele o le teng e be basotho ba ne ba ka paramenteng go e na le gore ba boulelela sesotho maparamente ano a qetelela a nka ditlwaelo tsa magoa disusumetso tsa magoa mo ba batlang tšhelete ya magoa e be ba etsa molao molao ona o entse gobane go batliwa tšhelete ya magoa o magoa a re re tla fana ka tšhelete jwale e tsang molao jwale ya ba go fedisa wa Sesotho ke rialo gobane ntate ke re o botlhoko ka gore molao wa mekgwa le meetlo ya Basotho o ne o le teng o phethagatswa tlase metseng le metsaneng o na o phethagatswa ditoropong tsa Maseruri ke Maseru ke nye toropo tsena tse lesome o tla thola mo o phethagatswang gona teng fela ka gaka ditoropo ga e le Basotho bane bao ba hae kwana ba imelwa ko go phethagatsa kapa ko o fumana bojalefa ba bona ka baka la gobane ga gona di-ofici tse phethagatsang nnye bojalefa ba bona metseng mono ntle le gore ba tloe moo ba leng gona teng ba ya ditoropong and-e le ga ba fitlha ditoropong mono ba gopole gore go sa ile ngwalwa dintho tse ngata tse nka matsatsi tsatsi molao o kgopo jalo ka gona ga ke se o bone ke kopa tshwarelo ntate Mokwatle le Basotho ba kgabane ba mametseng ga ke na legato la go bua ka yona empa ka o ratile gore ke tlo bua ka yona mongaka ke mametse ditaelo tsa gago ke kopa fela gore ke tle ke supe gore molao ona o na le kabo ya thepa bojalefa ke dithepa tse siweng ke ba seng ba tlhokagetse le batswadi kapa e le beng ba thipa mme go na le mekgwa e mmedi ya kabo ya thipa tseno tse jalo go na le dithipa tse o fumanang gore di a ajwa motho a santsane a phela di ajwa ke batswadi ba santsane ba phela gore na ga ba se ba siile lefatshe le ka kwano na e ka ba thepa tsa bona di tla sala jwang tlhokomelong ya bo mang kapa bo mang ba tlang kang ba bo mang ba keke bankang mme ke etsagalo eno ne e tsiwang ke beng ba thepa pele ba tlhokala mme ba aba dithepa tsa bona ba di aba ka tsela ya le tokomane e teng e bitswang wili mme taba eo e ba etsang e bitswa ke ntho ke tested succession ka puo ena bona kore ke thepa e a jwang e a jweng motho a santsane a phela jwale ka jeno re tlo bua ka ena yo thweng ke interstate is interstate ke thepa e sa kang ya ajwa gohang e siweng ke beng ba yona gagolo batswadi go bua ka bona lefatsheng le nana kapa tabeng e ne o re buang ka yona mme mo nana moo batswadi ba siang ba tsamayang ba sia ba sa aba thepa thepa e jwalo e tla ajwa ke ofici e bitswang the master of high court mme go ya ka molao ona wa 2024 wa ona kabo ya bojalefa ke molao o supang gore gang go ba monga thepa a tlhokagale ka gareo matsatsi a 60 yeo a leng gaufiufi le thepa kapa yeo thepa e ntseng e le kagolong ya gae boikarabelelong ba gae kapa monyadi e mong go mmeleng tate.

0: ba monyadi kapa e ka ba monyadi o lokela hore aya yo tlale a tsa thipa ene go o tlo utlwa gona molao ona hore batho ba babedi mme le ntate ba bopeletsang thipa bophelong ba bona ha e mong a e hlokahala e mong a hlokahala ena e mong ha a fumane thepa eno fela a re o setse le yona o tlameha gore thepa e jwalo yona ena ya e sebeleditseng le molekano wa hae a ya yo e tlale a mane mo motho yo o thweng ke Master of High Court pele a ka e sebedisa ka tsela ya mofuta ofeng kapa ofeng o tlameha yo e tlale a mane mme a be go ajwe thepa e jwalo jale le yena o tlo e fuwa e ntse e le ya hae jwalo
1: oh, le yena wa e abelwa le yena e ntse e le ya hae
0: gantle ntate molao ona o tshwalo ntate mokwatlhi ke mokgona ke reng ka nnete o nkimeditse motlhokwa gore ke tshwarwa ke diphaephae aia ke lebane le molao ona e ka re nka etsa go gongempa jwale ga ke na mokgwa kore e ka re nka fofa jwale ga ke na ditsiba sa gore ke fofe ke bone gore na taba e na mofuta ona motho o ka sebetsana le yona jwalo mongathe pa gantle o bolelelwa jwalo gore ka letsatsi le nono leo a tlhokaetseng temana ena e tlhaga temaneng ya 60 a metso e tsheletseng taba tseo o tla tlameya gore e ka ba ke ntate e ka ba ke mang go thwa ke ke a sebedisa thepa enono ka tsela ya mofuta ofeng kapa ofeng wa gore e fele kapa a ka e rekisa kapa a ka e tsang ka morao o lefile ya molekano o tla tlameya gore a yo e tlale ya
1: mangle korang teng motho o lokela le korang teng mona a tlalee
0: antle
1: le le na mabaka e ka ke gore ga e ba mofutsa maya ka a na le mekoloto batho be bang mofune ba kolota fale ba tle ba tle go itlhagisa pele thepa ya bua mofu kapa mekoloto ya mofu e be patetswe
0: e jwalo ntate wa ka e jwalo taba eng e tle o bua nnete o tshwa jwalo molao oo ore le thepa yeo e ka bang e ngotswe ka lebitso la gago o ke ke wa e rekisa kapa wa fana ka yona pele o ka wa isa kwa nana ya bannyeo go na le motho o thweng ke executora mono ke mophethagatsi ya tla ba kgethilwe ke lelapa kapa bangwe tla ba kgethilwe ke yona ofisi ya master ke yena ya tla bona gore ga e ba go na le mekoloto ya mofu e a patalwa ka morago go mono e ka ba gona ena a ka fumanang se e saletseng ena monga thepa eno e jalo beno kapa ntateno a setseng mono ke yona molao ona wa 2024 wa bojalefa wa magoa o basotho ba maparamente ba gore ba kgethileng ka menwana ya rona ba fitlhang ba e fetola ba re tlisetsa kinyakinya enana e re imetseng
1: go na le potso mona e ileng ya tlhago e mongwe wa mamedi mona a re a batla go utlwisisa gona ga a na le moradi jale a se a tshwaetse moradi wa gae motlho mo masimo jale moradi wa nyalwa ha nyalwa masimo a o nyalelwa le ona kapa o kibikgethelo ba gae gona o a gotlisetsa ka lelapeng le le a la tswang go lona gore ba ha sekonyela ba sale ba ntse ba iphedisa ka ona kapa ke ehlile ha a kena lenyalong a ka tla kena lenyalong mo ka ona ba LAA ha ba ga bataba eno bona ba ile ba re wena o fa moradi ya gago thepa o lokela o ngole gore ha a nyalwa thepa ena e gutlela ka lelapeng a se ka nyalelelwa le yona empa ga o sa ngola ehlile o tla ikgethela na o nyalelwa le thepa ena ka lenyalo lane la kopanelo ya thepa kapa o etsa jwang ka lefa leno ga e ba ke masimo motlhomong a ka nyalwa le ona e se le boikgethelo.

0: Bye-bye.
1: Ke arabe mongaka.
0: Eh dad.
1: Dad mongaka. Batho bao ba LAA. Ba nepile. Ka mo ba faneng ka tlhalotsa ka teng mo e bang motswadi o abile tipa. Ke taba ya nene ke bua kere. Hona le tipa yo twinki testate le interstate. Testate ke tipa e a bue. Ke ena e a jwang ka mokgwa wa 1-2 e bitswang wheel. Mme wheel le tsona di a fapana. Di na le mabitso a tsona ka go fapakana. Ebile di na le dipehelo. O le motswadi ka gare go ntho yo o thong wheel. E tlile ga o aba. O ka fana ka dipehelo tsa gore nthena e tla ba ya ngwanaka ya itseng, maemong a itseng. Empa ga maemo a fetoga a sa ye ka tsela eno, e tla ya go mangmang kapa e tla sejetswa ke mangmang tjena. Mme ene e tla fela e sebetse go latela ka dipehelo tsenono tseo monga thepa a buileng ka tsona, ga fela e le dipehelo tse ngotsweng ka molao ka mokgwa wa wheel. E tlile yona e tla ba jwang. Empa ga e ba e le phano fela ya wheel gore thepa e itseng ke ya ngwanaka e sena dipehelo. E tlile ngwana o tla etsa borata ka yena. Ga e ba o tla ya lenyalong ka yena. O tla ya lenyalong ka yena ke ya hae. E ke ke ya sala mono. Ga bo tla samang kapa mang.
0: E le gore jale wheel mona ke mane o santse a kokota mo. Mamedi +26659933 ke ona mo o tla re thola gona teng. Ke reketse tsena fela mo. Ha le twa?
2: Ka
0: fela?
2: Sa na sa khone.
0: Nkhono ka so tlwane.
2: A so tlwane. Motlokwang ga ga le sisa ka fufulelwa ka bantho tsena kaofela ge a leboa moetsi wa rona.
1: Ke a leboa
2: ele le ga o re fatholola o re tlela ka ditaba tse re lokelang go di tseba ke re kenyetsa galefo yo bohokohokohokohoko le lesoyo le le be go batho ba go bakgethile le le be
1: hai shonkhona
2: le sang ke le motho ke le nkgono ka sotlane ke bone ke bonela difatane mona ka gona tse re di baketseng ke tšhelete gobane molao ona o re go nna ga e ba ngatešhare a ntshile tsena jale go swana le monne montho kwa mola e seng wa jege e a seng a tlo takalatsa a ntse a supa gore mona e tla ba ponto mona e be sentse pedi mona e be se ke sepentshe mona e be half kone bana ba ngate sekonya o ntsegoreng ntle ga e na nta kare ga petelong ya motho yana e wa matter of high court ga se moo kile motlhala ka legomo a ntse takalatsa gata moo ntle e ga e ba ke nta ya ka nako e lololo bophelong ba basotho ka nnete molao ona ga o keke wa lokiswa ba o entseng ke go ba tsaba ka magolo ha ba tsiwa ditulo mo ne go ba tsaba ka magolo go bane ba tla ba bola ile pelo tsa go ke sireletse tsene ntse se share ke ntse meteolo ya di ntho tse re neng re bana ba rona bana ba rona bana ba go ke a tsiwa re se ga ha qeta o swa me koloto ya hai ke loketse gore ke bona gore ke tsa tsalo mo ka ba tsiri le yena a kere Jwale ha ho sona le go takalatsa. Bontate, kapa.

0: tla ka e bidika ntho ke sa e utlweng ntate Sekwenya. E bidika ntho ke sa e utlweng. Gona ke o mpolelela gore mafa ana a ntate Sheri gaolo ke batla bua ka ditso. Master of High Court se le na a tlo takala tsantsa a etsa. Ntate Sekwenya, ke kopa ke kgutlela morago ke gore ke a goa ke kene ka galefo e botlhoko haholo. Ke tla kgutla ke a leboga.
1: Thank you, ho. +266599 33 ke yona mo tla re fumana gona teng le ntate Sekonye. A leto
2: ka lerato ntate le ka makgethe
1: ka o fela
2: re tshabana sa kgomo ntate le fuga la ngwana tlogong. O bua le nkgono ge ta fuwa ka lereko ka mona ka mateanong a tsela tse nne ntate. Eya ntate, ke kopa go botsa potso e nkile ke ka e botsa. Motho ke ena o ntse a patala diagente, ko go ntse a patala agenteng e itseng. O ntse a patala molemong wa tshireletso ya hae le lelapa la hae. Jwale ha nako e ntse ya o etsa wili ya gore ntho tsena tsa ka ke di ya batjetjetjeng. O ntse a pata e ntse e hulwa tjhelete yanene ya diagente. Jwale ho ye ho tlejwang hore ha eba motho eo a re komoto nke ke re tseo a di abileng mohlomong ke makgolo a mahlano a diranta. O abetse bana ba hae ba bahlano makgolo ano a hae hore ena o tla kuka lekgolo, ena o tlanka lekgolo, ena lekgolo. Jwale ho ye ho tlejwang hore ha motho eno a sa itse komoto mongodi wa wili. Jwale ebe Master of High Court o tla ba le ditshenyelo tseo a di hulang gona magolong ao a mahlano a tshwanetseng hore a fumanwe ke bana, empa monga teng a na ntse a patala ntse hula ya diagente. Ha ke tseba ba ke hlakile ntate.
1: Kutlwaka o hlakile.
2: Potso ya ka o qetela hona moo ntate. E tla ba hore na e le hore na go ka ba bobebe hore a ikhule kore a cancele a etsetswa a hlakole go ka ba bobebe hore a hlakole wili eo na
1: mang monga yona
2: ha eba e tla re ee magolo a wa mahlano a ntse a tla nkwa ke a ntse a tla nkwa ke agente o ntse a tla kuka ho hong le motho ya ne a mo laelang go abela batho bano ba ntse ba tlile tla tla kuka gona magolong a nono a mahlano ba ntse ba tlile go fumana karolo e nngwe. Jwale bana ba le ba abetsweng jwale ke bona e ka ba tla fumana go bonnyane. Jwale nna e na le gore e ka hlakolwa wili eo gobane gakore ga ke bone na o tla ba tshenyetswe keng ja le Master of High Court. Ga ke tsebe ntate potso tsa kae ba di a tlhaka.
1: Kutlwa ka e hlakile le gore ha o e hlakola jwale o se o tlo aba ka Sesotho kapa
2: ka Sesotho ntate jwale ke tle mono Sesotho ntate. Ntate ebe na go bobebe ntate.
1: Sesotho mona ke mane moo. Mojane fa e ba moshanyane e moholo.
2: O ka molao wa legotodi. Jale ke wane no ke neng ko o baleya gore e tle bena a ikukela ntho nngwe le e nngwe ba bang bona ba etsa ba o koula ga ke tsebena ke tla reng bona jale ba tsala fela.
1: O tla re thusa. Mongaka ke kopa re nke tsena tse pedi re tla boela re ba lata gape.

0: ngaka. Ke kopa hore ke ka le hona ho nkgono ka sotlaneng. Ke mo tsebella ka le nkgono ka sotlaneng. Ke santsane ke mamela thujane hantle ho tloha kgale kwana. Pudi di sa hlajelwa ka mahetleng. Ke mpe ke re ntate Mokwatle. Nkgono o dubeile maikutlo ka tsela e ke dubeile maikutlo ka yena ke molao. Ke bona e hlile ho sena le potso e kgolo empa ke maikutlo a nkgono ka moo a utlwang taba tsena ka teng. Jwalo batla ho netefatsa hore na taba tsena di jwalo ka ha a di bolela na ke netefatse taba e. Nkgono ka sotlaneng o e nepile ntate, mme wa ka, nkgono wa ka. E hlile ha hona jwale, thepa yohle e ba e ajuweng, e ba e sa ajwang, master o teng ka hare ho yona. Melao yane ya lerothodi ya bojalefa ha e sa sebetsa hohang. Molao o setseng o sebetsa bojalefeng o mong fela ka mokgwa wa moetlo, o mong fela tututu ke wa borete.
1: Oh, kwana o ntse o setse o le teng.
0: Ke ona fela o ntseng o setse o le teng ona wa tatellano ya borena. Ha e le ena e meng kaofela e feditswe ke ona molao wa 2024 ka mokgwa wa moetlo. Ke ka hona ke leng bohloko. Ha re sana bojalefa ka mokgwa wa moetlo wa Sesotho le Sotho mo. O fedisitswe ke ona wa 2024. Taba ena ebile e tsa karabong ena eo qetang ho fana ka yona mona moo nkgono. Re tla bua ka lereko. Re tla fua ka lereko. Tshwarelo ke kopa tshwarelo ntate. Re tla fua ka lereko. A buang ka taba ya hore jwale o qetella a hlakola wili na ka hlakola wili a ba o sallana le ho lefa agente. Hobane jwale ho bonala e ka jwale ho tla jowa ka masako ka mabedi le yona e ne a reng o ya bela bana a itlo jowa mane bileng ke motho e mo. Ntate Mokwatle.
1: Ntate.
0: O ko re ke a hema.
1: Ntate.
0: Ke a hema le nna ke leka ho ipeha hantle. Ke leka ho ipeha hantle hore ke tsebe hore ke arabe ka ho nepa. Tsa motho ha o so o araba ka moya, o so sa arabe ka maikutlo a matle le mabaka. O ka nna wa qetella o bakile kotsi. Ere ke re, na re se re arabile ya nkgono ka sotlaneng re iqetile.
1: Kutlwa ka rena e hlile taba ya hae ke tshwenyeho fela ya molao ona.
0: Eya ntate, hore jwale ho na le motho wa boraro hore na o abile thepa hore na wa e aba motho wa boraro teng a tlunja ho yona e leng yane a bitswang executor-a e hlile e jwalo. Ntle le ha eba executor-a ena ka hara will o tla bontsha hore ha a tlo fuwa letho. Ntle le mono e hlile ha a batlwa yena o tla lefuwa. A lefuwa ka yona tjhelete eno hobane ke yena a tlo etsa hore ho phethahatswe ditaba tsena. Mane ne moo nkgono e leng yena a lokelang hore a lefe jwalo ka ha ne ntse re lefa jwalo ka ha re o entse mekoloto ha e sa le yena o sotlilo lefa motho ena o thweng ke executor-a ke yena a sa tlilo kena mono a lefe a ba inkele hona mono e jwalo ho ya ka molao ona ntate.
1: Jwale ha se moo mo o tlo bona mo e bang ngwana bana ba ntse ba tlase dilemong mohlomong ke re batswadi ba tsamaya ka bobedi ha se moo mo re tlo bona bele bana ba executor-a a se a ba phatlhaulela bohashana bo itseng jwale yena nka ho tumanyana hobane e le bana o sena ntho ba e tsebang.
0: Wa tseba mothating oo ho etsala jwang ntate Mokwatle. Nakong enono mona mo e bang batswadi ba siile thepa jwale e sala lebitsong la bana. Jwale executor-a wa etse